0: ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan na kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig. Upang makaiwas o galing maghugas ng kamay, sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktora o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Radio, Radio. Radio. Bad, bad. Ping. Ping.

0: Radio Magbating.
1: 8. Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Radio.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na tumalikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, sud na sa dugayng katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sumayong panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Set Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Set Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Set Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Set Panyawan Coffee Mix ug Set Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika. Rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabukada mayong buntag, ganinyong tanananiya ng BBC Daklit Balita alas 9. Ipanguluhan sa DTI Zamboanga del Sur, isip Secretariat sa Abaca Industry Cluster Technical Working Group, ang 2026 Provincial Stakeholders Consultative Session, uban sa mga partner agencies, LGUs o mga asosasyon sa mag-uuma. Isgutan sa konsultasyon ang kaimtang sa industriya sa Abaca, mga hagit sa value chain, prioridad ng mga intervensyon o pag-update sa action plan. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit, Balita.
2: Radyo Bagting.

0: 99.9
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Said Celebrity Beauty Show.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuan. Amang ko yung mga melasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: Murag dark spot siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos naglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
9: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media. Radyo Bagting.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit kogon. Radyo Delphine Hitiso, perpidad.

0: 5, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Illana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Illana.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta ang kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Radio Magbating.

0: Radio Magbanting. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: Radio Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: ako babalik.
1: Sandali, mahal, ano ba pa dyan? Sabi mo, alam ba to? Mahal, pagbigyan mo naman ako, magdudubli kayo na kung mahal pa nga ako yan. Mahal! Hello?

0: Radio Bad Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Rock Radio. Bad Bad Ding Ding.

0: Please. Huwag naman.
1: Alam mo naman, hindi na pwede, diba? Mark, hindi mo ito tama. Mark, kailangan mong gawin to.
0: Alam ko.
1: Kailangan ka ng pamilya mo. Alam mo naman na darating ang oras na to. Gusto ko lang naman maging masaya yung pamilya mo eh. Yan lang.
0: Paano tayo?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabalik-balikada, anyan ang BBC Daklit Balita, alas 11. Gihatag ang pagpaklaro ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na paliguno niini ang edukasyon pinagi sa lifelong learning. Lakip na ang reskilling o upskilling alang sa mga magtutudlo. Lakip sa iyahang gipaklaro nga ang pagdugang og 10,000 ka mga skilled counselor associate aron mas mapalambo ang mental health o guidance support sa mga estudyante. Iniisip tubaga sa nagkadaghan nga bullying sa tibuok na nasud nga sagad mga estudyante ang biktima. BBC Daklit Balita, alas 11, ko si Bagting Decisyon Florence sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
4: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kung gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
1: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain nagyo ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM.

0: Kauban si Lady Antonia.
1: Yes, welcome dalam sahab satu program Ngudiaka sa Kahanginan. Kauban na po din Diyos Lady Antonia. Magamping tantanan, labi na gyud karong mga panahon na. Init kayong panahon, mukalit lag ulan, mukalit lag kabugnaw, sama niya. Oy, sa mga nagamit na sa itong mga produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, shout out ya kaninyong tanan. Oh, labi na gyud sa tuang mga parmasya kung asa ma-avail ang ato mga produkto. Oga, syempre po. Oh, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Naman tayo numero mga kaudyaka, ha? Oh, para mawawa po ning kalabad sa tungo nga gibati karon. Oh, tarungan ninyo nag-send sa inyong mga joke, ha? Pasinsintan po ko ninyo. Samot ni maglabad na tungo. Bita, pwede kayo ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Naman tayo numero, ha? Ang 0997-765-9923. Mao na ididikit sa inyong mga dingding, mga kaudyaka. Para dito, magbalik-balik o gahatag aning numero. Okay, kung di na ako magbalik-balik, para kuan ba? Dagan magod makakuha. Kung sige, kung balik-balik, may man ang na-punbok na niyo daan. Kaya di na lang ako ibalik o ingon. Okay, gipagkait sa uban ang numero. Aga syempre po. Oh, sa mga nagbiyahe karon amping mo kanunay kay bisan bitaw kaning panahon di na kasaligan ba. Sapirte makadaot sa panahon mga kaudyaka. Ay sa tuwa ding mga nanay ug tatay. Oh, naay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mga kaudyaka, ha? Oh, nga dako kay tabang para maursa na inyong ipangbati di ha. Oy, di lali mga kaudyaka. Oy, nga kana bitang pareha aning akong gibuhat nga naay trabaho. Unya naay gabation. O, di lali mga kaudyaka, oy. O, lisod ba po na bisina ni programa ha? O, iwata ka record. Paul man ta. O, syempre po di ay. O, ang mga produkto po sa Nature's Gift Marketing Corporation, ipangutana lang ninyo sa ako ang mga kaudyaka kung asa mo dapit nga mga lugar. O, kaya kung i-mention ang mga parmasya. Actually, daghan ko mga listings, mga parmasya nga naa makuha nga to Nature's Gift Marketing Corporation products. Ha? Oh, i-text lang ninyo, ipangutala lang ninyo mga kaudyaka kay anam-anam mo na kong basa sa inyong mga lugar. Antonia. Oh, saba-saba na po ka sa radio pero lahi lagi imong tingog karon. O mo lagi subawan man ko. Oh, aga syempre po di ay sa tuang mga kamulo nagdigamo des lang pabahaw pariod to panihapon. Oh, inubanan din sa katong nangutanan na kung unsa karutong kape mga kaudyaka nga lami kayo. Ikuan. Oh, labi nag i-alternates pamahaw. Oh, more to say Nature's Gift Purple Corn Coffee. I-mention ako unya mga kaudyaka kung unsa na siya ka-importante para sa itong panlawas. Ingon man katong sa inyo mga kaugatan, katong Nerveflex capsule. Ingon man ang atuang Verticure capsule para sa itong vertigo. O para sa itong pangisip sa itong memorya. Di kita malimot sa Memo Smart capsule. Ingon man sa mga bata ang para sa ilaha ang Memo Smart sira. Kanang tanan, oh, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa inyo mga butika. O syempre po, na digin mo mabalaka mga kaudyaka kay murag mikailap na sa mga parmasya karong mga panahon na. O balik ko na ako, ha. I-text lang ninyo ang 0997 765-9923 kung namo ipaudyaka o musen baka mong joke time. O butangin lang ninyo kuan mga kaudyaka kanang joke time kung mag-text mo kay para makita na ko largo para mapini Antonia. O mubalik ra po si Lady Antonia.

0: ay isayaw, wag iyaw-iyaw. Sige, tagyaw-yaw, may makuha na to, mga kodyaka, dugang-dugang sa problema. Isayaw na lang, eh, ma-activate ang imuhang panguna-una. Ana, imong buhaton, speaking of activations, panguna-una. Dada tayo gitawag ang Memo Smart sa Capsule. Shoutout po sa itong mga inahan, mga amahan, oh, mga lolog, mga kalulahan diha karon. Shoutout ya kaninyo mga kaudyaka, ha? Oy, dakong tabang ang gitawag ng Memo Smart Capsule. Oh, ang utok sa hamtong, na kinahanglan gyapon ang sustansya aron mapabiling, alerto, protektibo. Muna kailangan nato gamitan og Memo Smart Capsule ang atong panlawas. Labi na gyud particular pag pagbatok bitaw sa mga malimot ka, dali ra ka makalimot mga kaudyaka. Kung gusto kang dali ra ta dili ta malimot o baka ha, o malimot o di baka mga kaudyaka, kung hinay manggaling ang imuhang pag recall sa mga impormasyon, gamit og Memo Smart Capsule. O nindot kay ni siya, kay namin siya gutokola, supportas blood circulation. O sa tuang pangutok. O ingon man na makatabang sa memory retention. Antonia, bahalag inyong relasyon, may maguba. Basta ayaw lang yun akong charger. Madamay maka sa among relasyon, nga ka-okay sa among relasyon. Salig, lukwa ka nga wakay relasyon. O, kanibitaw nga Memo Smart Capsule. 20 pesos per capsule. Inanara na siya ka barato mga kaudyaka. Ginatarget niya imuhang memory diha. Ang imuhang utok. Na siya ibakupa mo neri. Usa ka herbal extract para sa learning o focus. Oh, para makafocus ka kung sa may angay nga huna-unaon matag-adlaw. Shout out to Harry Boy sa Barangay Pagunayan, Lady Antonia, salamat. Ronaldo Nilo, diya sa Santa Maria, Matalam, Cotabato. Ingon man ni Aljo Namukatka, General Ibol, diya sa Pagadian, Mary Ann Sumilaw, diya sa Buwan del Norte. Jong-jong Camero, shout out diya kaninyo, ha? 20 pesos per capsule, running Memo Smart Capsule. Oh, kung naamod yan, ay nangutahan na diri. Kung naamod yan, Sclaveria, Misamis Oriental. Oh, naay, kuwan diya, ma-avail na itong produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nadia sa May Doc Magis Pharmacy. Oh, na, kung naamod yan, Sclaveria. Kung naapod mo diya, Singoog, napoy nangutahan na. Oh, Nadia sa May Seafarers Pharmacy o Chrishell Joy Pharmacy. Laos na lang tas, Balingasag. Naapod diya sa May EJ Pharmacy o MGJDS. Mao na siya to ang mga kwan. Pagutala lang mo mga kaudyaka sa tuwa, ha?
1: Kakaloka.
0: Oga, syempre po, aside sa Memo Smart Capsule, natay Memo Smart Syrup. Bungol kaya kung paminaw sa kong headset mga kaudyaka. Kumika na sigig ubo ba? Antonia, shout out akong kaugalingon. Ako dais inday. Pero may nalang ko na asbalay. Unsa ni training ni pagka-housewife?
2: Pasaway to.
0: Posible. O, oh, narakulo siya pero isbalay. Training ba kulo pagka-housewife? Sagot na ika. Sagot na ika, may mong housewife. Huwag mangani kay Uyab. Tarong niya. Ay, kani pong Memo Smart Syrup, ha? Sa inyong mga bata, diya mga kaudyaka. Pagligon sa memorya. Kaninga, gitawag ang Memo Smart Syrup. Maligon ang memorya sa inyong mga anak. Pagpataas sa focus o concentration para alerto in tawon ng atong mga bata, mga kaudyaka. Concentrate sila sa ilahang future pohon. Shout out diha sa Kiliog, Libuna, Bukidnon. Always naminaw sa imong programa, Mercy and Dam. Okay ng mga liog na to, Diyas Kiliog. Redenson Moreno, San Francisco, Balingasag, Roy Moore, shout out yan kaninyo. Ang kaning Memo Smart Syrup, di mo dapat mabalaka pag naka-Memo Smart Syrup ang inyong anak, ha? Okay, dako kayo ni ikatabang sa ilaha tungod importante kay ang hustong nutrisyon para sa normal brain development sa bata, para attentive, ganahan, maminaw sa klase, o na-activate apang una-una, active o participate. Kung gusto niyo suportahan ang pagkat-on o pag-develop sa inyong anak, gamitan ninyo ang Memo Smart Syrup. Kaya kini ang brain support nga swak sa edad sa inyong mga anak, mga suking tigpaminaw. Joke time! Akong problema ani mabag-o ba ni akong tingo kay mura gilok ra ba kay akong tutunlan ay sabi. Talaw na tuning joke na nagpadala diri mga kaudyaka. Amping juta Antonia, super jud kainit sa world. Lami ihulom sa swimming pool nga daghag ice. Abi na kung daghag ihi. Ay, sorry. Antonia, kumusta? Miss na ko imong voice. Mura kag nagdalag sip-on. Pero ting sip-on na. Mige, nanagang among technician diri mga kaudyaka. Ritso nag... kuha nag face mask. Kulang na lang apilyang dagway, apilyang face mask. Ay, shout out this talon mga Claveria boys, gikan ni Erdap Atong of Nazareno Parish CDO. Ay, saan natong joke mga kadyaka, tagan sa natong pagtagad ha. Joke time! Isa ka adlaw ni Ana mga kaudyaka. Ang title's joke gikan ni Ronnie Tagamati Davao Oriental. Ronnie sa? Ang title kay High Blood si Tatay. Nalalagi mo yung mga title sa inyong joke ba? Mura na mong MMK. Ingon yung taong tatay.
1: Oy anak! Nak! Kumusta man mong pag-eskwela, nak?
3: Ha? Ay, maayo, mantay.
1: Ay, maayo kay maayo. Maayo kay maayo ay mong pagtuon. Paniguro yun, anak, ha? Kay ikaw rin may solusyon sa mga problema na tos ka palibot, ha? Basin ikaw may presidente po, hon.
3: Hoy, wala yung problema, tay.
1: Ay, nag-unsa lugar mo ganina sa inyong school.
3: Nag-test me ganina, oy!
1: Unsa may inyong gi-test?
3: Mahitungot sa mga manok!
1: Ay, mauba! Ay, maayo kay timing kayo nga hilig ka kita. Bitaw ka itong mga manok. Kaklase-klase atong manok. Just itong karano. Maayo kay sweeto mga kana. Unya unsa man, sayon na inyong mga i-test sa inyong mga manok.
3: Hoy! Chicken ra kaayo tay, chicken!
1: Ay, kanay mo na'y bata. Chicken na kay meaning sa'yo na ginay kay sa imo. Kay chicken naman kayo inyong test. Aw, una pa yato dong. Pila may score ni mo sa inyong imuhang kuan? Oh, imuhang exam nga chicken raman ka sa'yo na kay chicken raman.
3: Kuan tay, akong score tay kay itlog.
1: How sa itlog?
3: Zero, oy.
1: High blood man tani mo na. Mao di ang chicken kay itlog.
0: Nalipay taw na kong lulo Antonia. Ah. Malipay na biyapog ko mga kaudyaka. Anay mga lulog, mga lula. Malipay in taon ani atong programa. Ba, palag ang uban bungol-bungol. Okay. Ang uban kay nag-anda man mga kaudyaka. Ang ilang bitang postiso, ilan ang gibutang sa kabo dan. Para kuan mga kaudyaka ba? Oh, para kung matagak magalig agig kinatawa, at least masalo ra mga kaudyaka. Mahal biyang postiso karon. Oh, okay mo kalimot sa gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule ha. Para ni sa inyong mga mata mga kaudyaka. O, kung ang inyong mga mata, galuha-luha na diya mga kaudyaka, waman in taon kagipahilak, ayara magluha in taon kung muabri ka sa imong pitaka, naray sulbad ana mga kaudyaka, kung halap na imong pananaw, lesod na ka makakita o makaklaros mga gagmayin litra, dili, o, kana bitang dali ra kapuyon ang imong mata o na dili nakakaklaro, hapdos ba na imong mata o dry, baka na mo nagitawag nga dried eyes. Tigang na mga mata. Unya, pula ang imong mata o irritated? Gamit sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Uy, nindot kayo ni siya mga kaudyaka, uy. Anak kanindot, ani puno sa essential vitamins, antioxidants, so carefully selected nutrients. Makatabang sa pagsuporta, simsog nga pananaw, papakunod sa kakapoy sa inyong mata. Kailangan ganin nyo ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Mangita sa tagsunata, kay gusto ko nila musaya mga kaudyaka. Uy, kani ba? Uso ba ni sa una ba? Nag-viral ba? Mabalik na po sa Lady Antonia.

0: na kit sila sunata. Anyway, shout out po sa mga naay, mga amigo, amiga, dihang, wa pa ganyan tao naka-encounter trouble. Trouble is a friend. Oh, Antonia, daghan ka babae ron, murag white American ang nawong, pero ang liog pang African. Lainan, mga igo, mga ay. Sa ato pa, ang dagway puti, ang liog itom. Mao ba, Jarlene de la Torre? Manaway, kita una mga kaudyaka, kailangan ato sa katimanon din atong dagway, ha? Kailangan kay manaway tao niya, murag labaw pata, ha? Oh, Antonia, guwapa ni akong idol, bisan gamugot pa, grabe. Liboran Gomez Bibiana, dito magpalabi po daw pang... Ay, kaya papalabi niya o pang kuhan mga kaudyaka, ay, pang... Pangdayig na to, ay, kay dito ganahag duty yan eh. Salig na tas kagwapa, charat. Ay, napunay tayo gitawag Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kaya kani bitaw gitawag ang Nature's Gay Purple Corn Coffee, nindot kani siya mga kaudyaka, labi nag-init, bitaw kaayo ang tasa sa imuhang gibutangan sa kape. Oh? Oh, taas kaayo ni siya o antioxidant. Lami kayong lasaan ni healthy kaayo para sa inyo ha. Katong kape nga, di nakakailangag sugar, kay nanay stevia ni natural sweetener na ni siya. Oh, labi na yun tong mga tao, bitaw mga kaudyaka nga diabetes son. Naay, diabetes, diabetic nga tao. Muna'y sakto pag-announce mga kaudyaka, pag-mention ha. Diabetic tao, diabetes, sakit. Oh, ana na siya. Oh, kani bitaw nga, gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee, 35 pesos per per sachet. Unya, maprotektahan ang lawas gikan sa free radical, suportas kasing-kasing, atay, kidney, nerves. O, usag yapon nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? O, Antonia, single pa ka? Ha? Nananantahan ko yung sidecar. Di na mo mangutaan ng single-single, eh, kaya dugay na yung taon ko na taken for granted. Taken for granted, sorry. Bitaw, sa among lugar, Antonia, kay init kaayo. Init pas kayo ng leke na ang mga yuta. Napay na leke agis ka init. Salamat sa pagbasa. From the pitan, huwag niya ipanganlan yung kagalingon. Basin apil po siya ng leke ba? Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nasa barley grass, source of fiber, vitamins ug minerals, makatabang suggestion, detox o para maayos sa tong tiyan. Ang kanibitong Nature's Gift Purple Corn Coffee, nasa siya psyllium husk natural fiber nga maayo kay para sa tiyan. Psyllium husk. Makatabang likayan ang constipation. Onya, suporta sa gut health o regular bowel movement. Antonia, shout out ko sa mga friends roots kahanginan sa Tanan Amino sa inyong programa from Nancy Silorio, Ame, Santa Rosario, Arte Lim. Shout out yung kaninyo ha. Okay mo kalimot mga kaudyaka sa gitawag na Nerve Flex Capsule. Ang gani pong Nerve Flex Capsule para ni sa inyuhang mga kaugatan. Di lali mga kaudyaka mo trabaho tanga na yung gaungot sa itong lawas. Dakong tabang ang Nerve Flex Capsule. Makatabang sa pagpaligon sa nerves ug ugat, pagpakunod sa kasakit o discomfort. Ingon man mga kaudyaka, kung ang imong paminaw, ang imong kamot og tiil, perte gidin tawong panghawoy. Ingon man mga kaudyaka, makabati kag hawis lawas binhong kamot og tudlo. Murag naay gapanusok mga kaudyaka. Unya kasabaan na lang kasi imong asawa bitaw kay dugay kagauli. Ode, hoy. Ikaw tawara ka ba? Dugay kay kagauli, kapoy pa kay gulat-ulat sa imo wa mi sudan gabi eh. Loves, huwag ka lang kabalo, loves. Gingnan, magita ka nga palitan ko ni mong Nerve Flex Capsule kay muna gipromote ni Antonia, kay hawoy na kay akong kalawasan. Nag-attend na sa ako's birthday sa ako ang office mate lab, oy, grabe mo kayo, oy, masuko, manin ka. Hoy, ayaw ko binuangan ang office mate ni mo, nga panday man ka. Magbuhat dai kag kami mga panday dito mi sa office nag birthday. Kada imong trabaho panday baka ka. Construction worker ka, kargador ka, kada bitaw mga trabaho nga gakuan gyud mga kaudyaka kanang gain gyud gagahin yung kusog. Oh, manapasay maka ka. Oh, mananggutay. Gapas anong problema sa uban. Dako kayo og gamit ang kaning Nerveflex capsule. Okay, para bitaw makalihok mo og normal og komportable adlaw-adlaw. Oh, Ate Elena, Gangkol Anton, Dumpit, magkaon sa takol on usa magabas ang nag-reach Giovanni. Kuya, ganis Giovanni, analis ang upan, mga kaudyaka. Okay. Gidamay pa akong programa para maniha, mangaon sila. Muna'y sakto, ipaagig radyo, mga kaudyaka, ang panimbaya. Kinsay, Juan, wapaka panihapon, diyan ka pamahaw. Ang kaning Netflix capsule, oh, 18 pesos per capsule, mga kaudyaka, ha? Antonia, pahulma ko ninyog tent kay mag-uberting ko sa bukid. Ano mo ato pa magkikag-bukid mag-uberting? Ayok saba, kay dagan mo kuyog nimo. Natay Verticure capsule, mga kaigalaan, ha? Ang Verticure capsule para sa mga gibertigo, di ha? Makatabang sa pagkakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse, makatabang sa pagpakunod sintomas vertigo. Pag Verticure capsule, intaon mo mga kaudyaka, ha? The best kay ni para sa mga tao nga lisod og balanse sa ilang lawas. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kininga oras, kininga programa. Giatod ka na mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memosmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Memosmart Capsule, lingon man natuwang Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerveflex Capsule.
1: Kini si Lady Antonia. Manabilit ka ninyo og hantun na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. Og ako mo ingon, kung sahod yaka ka kanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw!
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Radio Magbating.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghakik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, daghan jud akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
4: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong seed panyawan capsule. Hey, karon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana
5: paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
11: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. mula nung October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, nito October, naglaboratory ako sa isang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostit ko at saka lumiit ng prostit ko.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Radio Magbating.
6: The

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: It's Britney, bitch.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasalalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ana ay, patong hiyahang lawas. Maglapag yun ko ato mga gulayon.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Bad Bad Ping.

九万万定定。

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: 九万万定定。
1: Sina na Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mga lawas. Mm. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman pagin mo? Niya makasaka ko. Kalag sa, ang bukid doon eh. Gani ay.
2: Abukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Abukid sa...
3: Ganing. Sundan? Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsagka gani ko maglisyo
2: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, ba't ko nga
2: ihayo. Ah, pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
3: Makakatkat ba?
2: Tanong mo yung
3: sa mga mga magrapagid ko atang mga guloy yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Sige pa ka naling mulay.
3: Siyon.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pilay mo edad.
3: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Tana
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating Ting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: Radio Magbating Ting.

0: Radio Bad Ping.
1: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. Rag, rag, rag, radio, bug, bug.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

Sa inyo ta sa tagsa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka pareha, si piktibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamin, sambal, purgag, vitamina, sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas, apil si lulo, si lula, si tatay, si nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di ka kulbaan, di po maghapdos ang imong kotokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus, protection para dili daling hilantan, subawan, ubon, ug uban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Ah, malakad tayo eh. Ano importante ning mubalak ta? Ang kinayahan dili angay ng atong pasipadaan. Kay mo ka na ibililhong bahandi sa atong kapupunan. Ana ang kabukiran, gihiwa-hiwa sa mga kasapaan. Ang kalasangan gitubuan sa nagkalain-laing kakahuyan. Ang mga kabukiran o ang mga kasapaan mo'y nahimong gikabuhian sa mga mag-uumatang kaigsuunan. Ang kalasangan nga gitubuan sa mga dagkong kakahuyan mo'y nahimong puyanan sa nagkalain-laing ihalas nga kamananapan. Apan subo palandungon ang ginangatan sa atong kabukiran. Kay giguba o gikubgob sa mga taong tampalasan, gikuha ang mga bililhong mga bato o mga bulawan, o gipamaligya ang ato sa lain ng mga kanasuran. Mausab ang ginangatan sa atong kalasangan. Ipamutol ang mga dagkong kahoy sa taong walay batasan. O gibaligya ang ato sa mga taong adunahan, walay paglantaw unsay mahitabo sa atong kinaya. Ang atong kasapaan nga ang tubig daw kristal ang katinaw. Karon nawala na og naisama na lamang sa lunangan sa kabaw. Tungod kini sa gibuhat sa minero dito sa ibabaw. Naglimpyo sa mga bulawan og ipadagayday ang tubig nga mahugaw. Unsa man kaha ang kaugmaon nga nagpaabot sa atong kabataan karon? Kagihikawan sa katungod nga makita ang mga butang nga gusto nilang tan-aon. Wala na mga dagkong mga langgam og ang mga mananap nga lasang nun. Kung gusto silang mutanaw sa zoo na lang sila mupaingon. Apan karon na nimalos na ang atong kinaiyahan. Lasang dapit atong nabalitaan nga daghang namatay kay gibahaan. Taganusab ang nangalubong kay sayuta na tumpagan. O kiniang ipikto sa gibuhat ni atong mga taong walay balatiyan. Alang to kaninyong tanan.

0: Itatago na lang. Alam to kanino yung tanan, mga pinalangan ting paminaw. 24 so na prang, tugdom kayo. Atod kanino sa Wonder Herbal Oil, ang haplas, walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: So di imi unsa kay epektibo ang Wonder Herbal Oil?
2: Tinuod gyud ang inyong advertise imi nako ginuhat na nastawo nang inyo ba inyong kuan di man di ay bugno gisya nga kay si presidente Duterte nagadong sa kung gwapo sad nga yang testimony mo niya kuan testimony gapon. Kung misis, minamina, kung mga bata, tri na mo ko skurbada sa suylo, ang uma, pero ito ang guksinso, sir. Nga, kanang pamuulan ko, akong, wala, well, pahilot-hilot ko sa pisil-pisil. Di, lagi ko maligo po kabunta, ganit pa pisil man. Mara yung ina-aplos kada bukat mentor mo sa operator sinto sa Verbas. O, kanang mga banor-banod, mamanod akong lawa sa operator sinto. Kaya ito na, sa sintay, please naman ko, sir, anyos. Uma ko, na yung umad rin gamay, nga, pamanakit sa lawas, ka na, pitibo ganyan yung under, herbal oil niya. Kaya kung mga sakop, ano man na yung magkanantihan, may gagmay yung pati-pati na haplas niya. Patak, ang tinayon to, ito rin yung patak, binukalot tubig. Patakan lang.
1: Sige, thank you kayo, ha? Atong pangalan, sap?
2: Artemio Pracompok, taga Puro 4, Barangay Consuelo, Magsay sa Misamis, Oriental.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Epektibo ba ginaga ng Wonder Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban, paggamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Uy, nagpalistindan, pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako di ay si Analisa De Los Santos. Nagpuyo ko dere sa Sunwan B, Del Carmen, Iligan. Kuan ba, naglibog ko. Unsa may akong i-vitamins ani nga kamulo naman siya pangulag karon naburos na gyud siya sir pagkaburos niya din nanganak man siya sir unya karon mura maggaluya ang akong baboy moto nga akong gipainom og Animal Vita na ulian man ang akong anay karon unya ang akong mga baktin bitaw sir kusog na kay manutoy nagpasalamat gyud ko sa Animal Vita.
0: Kunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder Banaba Plus. Maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus. Para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Wonder Banaba ang plus. Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Ano sa itong pangalan, sir?
2: Lisi Kagula, sir. Taga Paradise. Ramon magsaysay dyan mga litor.
1: Okay, so di daw mi, kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
2: Akong ika-disimulig yun sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus, porbida. Nagagoon, naging ko kayo. Kay, di pa-admit ako yung doktor. Yan karoon akong ipa-ultrasound. Yung ingo na ang doktor nga naada ko yung bugol-bugol sa iyang matris. Kuwam ko na siya, sir. Kini upat na siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo. Nakuyawan, naka-ekos akong asawa. Nindot daw ni Wonder Banaba Plus. Iko, ako ka nagsisting. Ano, daghan kayo ang mga tambal nga giresita sa doktor. Gisugo ko sa asawa o kapalit sa resita sa doktor. So, wago mo tuman. Ala kong ipalit ang Wonder Banaba Plus ang Bitron. Ang Wonder Banaba Plus yun, may importante. May akong duwaga estab akong ipalit. Akong asawa, sir. Karoon sa Diyos. Naulian ko, sir. Wagi ko ilain nga dyan. Maura ko iyang naayuhan ang Wonder Banaba Plus. Pero na kong patumar niya sa isa kadlaw. Katulong ako sa gipa inom. Sunod sa duwag kadlaw, iingon na akong asawa nga. May love, matayang undang mga akong dugo. Ha? Sa isip to siguro. Nindot lagi ng Wonder Banaba Plus.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Shout out ko Acid ug Daog family, perminamino si mong programa labi na sa akong mahal nga bana si Nunoy Acid, si Lily Acid ni sa si Makulong. Lasi si Kihor, salamat and God bless you. Ngayon na ko si King Maglangit, igsori ni Hortilana. Thanks kayo from Tata Columbres dari sa Bulawan Payo. Garay ko ako mag-inikanan, Mama Rebecca o Papa Arturo. Greet lang ko sa ako mag-igsoon o bayaw, si Lisa Kidores. Yang banang akong anak nga si Ading ug si Arnilyn. Thank you kuya and God bless you from Alabada. Always give me a paminaw nimo. Greet ko sa akong mga tropa sa Mapanos, Proctris, Tagbaros, Mako, Davao de Oro, Joseph, Tiny, Eric, Maransang. Greet Jubes from Mapaos. Salamat kay nimo kuya Carlos. Thank you so much. Kuya, greet na ako si Banban Paruhinog. Salamat si Julie Balmurianis Pinyan sa Buanga del Norte. Ngaray ko akong banda si Velby, akong mga anak si James ug Princess from Gini Kong Rihilia. Salamat. Ngaray ko din sa Luok, Labuan, Tungawan sa Buanga Sibugay. Pagaray na ko akong kauban Dudoy Berting Janjan Dudong. Yana Pundulan Aljan at Ginula Asdanal Laurente Sid Muhammad Alikankan. Nagpagaray si Dudo Pundulan Linggisan, Tungawan, Sambuanga, Sibugay. I'm listening here sa Sitio Aton, Barangay Ipil, Surigao City. Salamat karadyaw sa pagbasa gikan ni Irvin Junaldo. Vitron drops para sa mga bata nga bagong natao, no? Mga bata nga bagong natao kanang taman sa 1-year-old. Vitron drops ang atong gamiton ana. Para nga maing tulog o niya dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy pod, no? Paimnay mo nga anak og Vitron drops para ligo nang immune system maing matulog o niya may pong mututoy.
3: Ay, ako dahil si Lunel sa lungkob diri sa North Mapang Rizal, Subodin Norte.
1: Ah, sulti imi ma'am kung unsa ka epektibo ang Vitron drops sa paggamit niya sa imong bata.
3: Pagsugod naman, eh, kanangigikan ka ng pagpanganak din ako, nagpalit din ni Vitron, kaya nakadungog lagi mo na inyo ang kuan lagi, programa nga, sanatudling sa mga garay, mana, among gisulayan ni amo ang gamay, so, karon mga kadwa kadlaw, among gigamitan, din, pag human adto, nakatulog dyan ang, tulog dyan kay ang bata, din, di, pagpukaw na, di ka mata, dugay, kahing mata, din, nakuratan ko kay nga naman, yung bata nga, no, alam, hinuning mata, na, pero magnaigo, dugay, kay sa kuan, ba, vitamins ko, mata epektibo dyan ning kuan, kaning Vitron drops, mana, anak ko ba na lagi no kay ngatulgo na hinoon siya pasag din na na may angay siya sa vitamins na ko lagi ah atura ni Iko atura ni continue og painom kay kanang yung angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinangka na timbang siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan din kusog bukay siya mututoy sir din kung sus balik hindi ning Vitron nindot jud siya ipikto jud.
0: Nana kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup indot po ni para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ag pagkaon, Vitron syrup, sig duwa lang og cellphone dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka kay tulog man ganan tulog, ganang kaon basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
4: Si Ronaldo Lord diri sa Prismark Store, Busok Bagumbayan, Sultan Kudarat. Kung wala pa sila ng Vitron syrup, mahina kayo ilang kaon, sir. Tapos, karon kagka hindi kayo tigtulog, maugtas ka pa sa yaw-yaw bago sila matulog. Pero sa pag-take nila sa Vitron syrup, gusto na kayo makaon. Tapos, yun na kinanglan ugtasan para matulog. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vitron syrup. Magsulay na mo.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para manis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanaan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon kini niyang mumata dayon no nya di nakatulog og balik kadlawong dako pitok-pitok ang mata alas 3 pa sa kadlawon tuag hinuktok na skilid sa kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik ko kana ba kana nga mga problema kun agyo kay problema sa pagkatulog pati pa ita bigina mo nang kinahanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron tablet vitamins plus iron ha. Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
5: Franklin, paderon eh.
0: Taga.
5: Sa Pulangko, sa Buanga del Norte.
0: Okay. Sige, yun sa may ito ang kasinatian sa paggamit aning Vitron tablet, sir.
5: Sa una, mang good day, kuha nga nang dili kay ko katulog. Dikan ko glagindingan, nga depressed dito ko kayo, dagan kay ko problema. Nakaani ko direk Pulangko sa akong gulang, di kay ko katulog. Ang... sige ko pangina, murang nakakuan ko ba nga, sige maling Vitron tablet. Nag-try ko atong tablet, tapos ako to siyang gitistingan na okay yun akong kuan, nakatulog na ko. Tambok na po ko karon, arang-arang na ko lawas.
0: Pilay mong edad, sir?
5: 53.
1: 53. So, Vitron tablet ang imong gigamit karon?
5: Oh, nag-Vitron ko kay giangay imong yud ko kay makatulog naman ko puri biyag lang.
1: Sa una day, dili kay katulog.
5: Dili lang ko katulog.
1: Unya karon? Kumusta naman?
5: Karon okay na, may na akong katulog. Wala pa ni shower. Dili unta ko kay makatulog yapon karon. Sa una ang akong lawas pag abot, 51 ragid ko karon balik lang 70 akong lawas.
0: Unana kadindot ang produkto nga Vitron tablet, no? Si Charlie Abreu ni sa may Pahiron Lumbia. Greet ko sa mga Abreu family o sa Luna family, mga Pasagdi family o Liaban family, Balatiro family o Kaudor family o sa mga Laudi family, Sultan family o mga Maglinti family. Salamat sa pagbasa. Greet ko ya sa akong papa si Marcelino Pires, sa akong mama si Josipa Pires o gapaminaw gid sila sa imuhagikan kay Bibilin Pires. Shout out lang ko tanang taga Sinaman di Polog, umbana nga si Marcos Palusog, mga anak si Janjan o JJ Palusog, Aileen pa Pearl Ann Argiles, tanang kauban sa akong bana si Marifi Argiles. Shout out sa barangay Sinaman di Polog. Shout out sa akong mama si Bibilin. Papa Richard, salamat idol si Jojo day nang shout out. Kumpinsan nga nanagpuyo sa Malbago daan Bantayan Cebu si Nilson Nora Preyas, uban siyang anak ug apo. Salamat kuya sa pagbasa from Mami Sulat, Barangay Udlot, Bugo City, Cebu. Kanang Huwander Herbal Coffee. Kanang kape na to yun nga paborito kay istanan, no? Masinapay wa ka tilaw. Tilaw yun ako ninyo. Paborito kayo nga kape gini. Buntag ng duhapon, biro yung gayo herbal magod, no? Mutunog mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di pun mag-aslom imong kuto-kuto. Dinot yun. May yun yung gamito ni nga to ang produkto nga Huwander Herbal Coffee, no? Basin og gididaan na kapag pangapi, kaya imong sugar, protein ang taas. I-try ni nga itong Huwander Herbal Coffee kay stevia man eh. Kana bang Huwander Cardio Care ba? Daghang inangutanan ako dali kung maayo ba daw na para sa mga high blaron. Actually, ang disenyo, ana, para yun sa mga high blaron. Mao na siyang answer, anang mga, karon taas kag blood pressure niya, wapag ka maka-experience o pagka-stroke. Ayaw, naghulata. Traidor ng sakita, bay. Traidor na. Kanang high blood. Traidor na. Mukalitra nag-atake, unya, mautro imong linakwan. Lain pag itanaon imong kamot. Baunang, mahiwi pag inusay imong dagway, no? Ayaw kakumpiyansa. At least, naanay produkto karon para ana. Naana ng Huwander Cardio Care, naanay ang presence. Available sa mga parmasyag butika, naas sa mga RSV, Life Care Marketing Incorporated, ng mga tindahan, naas sa itong mga dealers. Dealers! Ano yan, kana pong itong Huwander Himo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng almoranas. Karun, hindi lang yung kamutugan. Kay, wow, kung nasikita, ang almoranas. Almoranason ka ba? Lain ka paminaw, ano? No? Ikaw mutugan, kung nakakaan ang abalatian, ikaw mismo, kay bawa kas mukha galingon, pag inom og Huwander Himo Aid. Kung tambar sa almoranas, tambar po sa colon problem. No? Huwander Himo Aid. Mao na yung alas produkto. No? Huwander Himo Aid. So atong gidasig ang tanan na itong mga kaigsunan sa paggamit. Anong ito ang produktong Huwander Himo Aid, ha? Testingin na, suway na, gamitin na, oh. Pero kung gusto kag protektado everyday, natay Huwander Vitamin C, kanang Huwander C Plus, na isira para sa 2 to 12 years old. Yan apod dai capsule para sa mga 13 anyos pataas. Huwander C Plus. Karay ko tanang lumulupyo di Purok Marang o Rua Singaw, nagpagaray si Antonio Urbuda di sa Usua. Shout out Antonia Ruas family, salamat kuya Carlos. Pagaray ako maigsuon kay Ricky og Glory, Christina og Riwel, maora na ako di ini si LB Milicio taga Tangkulan Talakag Buginon. Salamat kaayo sa pagbasa kuya Cardo. Salamat po kaayo. No? Kuya Carlos, pagaray lang ko sa akong kaugalingong naminaw si mga tudling sa garay si Sheila di ini sa Plaridel. Salamat sa pagbasa kuya Carlos. Kahit lang ko sa kong anak og bana nga si John Paul Dacomos, EJ Dacomos og Adrian Dacomos. Samtang naminaw sa imong programa ya ang inyong sungin digpaminaw Angelica Jane Dacomos from Purok Noybe, Batayan, Kalawit, Sampuanga del Norte. Mangutana ko kuya Carlos kung magtimpla sa Wonder Bamira Juice, pila ka kutsara og kapila magtimpla. Hello kuya Carlos, pagar Bamira Juice. Pwede rin na siya kuan 300 ml nga tubig. Unya ihurot na ni mong butang nang usa ka sa siya. Pagaray na ko akong mama Maura Pasok, James Michael Pasok og sayang gwapang asawa si Lovely Dayag Ibanez. Tamat sir Cars gikan ni sa Malabag Ulayon Dipulog City nagpagaray Arnold Pasok. Ato ni nga tagag pagtagad ning Indri sa balak pinada ni Winifredo Gumahan. Kang Claran Lasi si Kihur. Ang title siyang balak wala na. Wala na, alaw na. Wala na. Nabugto na ang kutay sa akong mga pag-andos. Ang kinabuhi ni Mrs. mihagto sa daklit, nabugto kiniog natapos. Wala na. Napalong na ang siga sa kandila sa pinangga kong asawa. Suway pagpamalando nga napaunta kami nga nagmahal kaniya. Mitalikod siya kanamo sa way pagmakuli. Wala nang binuhat nga akong ipakamiti mo'y bahandi ning kinabuhi. Siya nagpabilin kanamo sa dili matukib nga kasakit. Kamao'y nakasalimbong sa nagmasulubo na mong langit. Igo na lamang ako magpatulo sa maasigan kong mga luha. Kayang babae nga akong ipagabutiya sa yuman gikuha ni Badhala. Sakit, as in sakit, ang akong nadagamdaman sulod ni akong dugan. Wala lang binuhat nga mo itanan sa pagpakabuhi ko niining kalimutan. Wala lang luna ang kalipay bisag mo pasunding na lamang sa akong unahuna. Sigasakit kanunay nga agwa ning panumduman ni Limawala. Samtang ako maanduraw katong nang labay mga adlaw, batiun ko ang dilitiaw ang kamingaw sa pinangga kong asawa nga mipanaw. Pait. Kinapaitan karon ang akong gidangatan. Igon sa nawad-an akong gana sa pagpakabuhi pa niining kalibutan. Diliyong dako ang ayan musulti og sama niini. Kaya doon na pa kami anak na ginahanglan sa kong pag-amuma og pagsilbi. Dili ko lang tuyoon magdulo ning dughan o kaka kong mga luha mang lugmaw taliwala sa kagabiong mamingaw samtang ako naunta mahitag pilaw upasunding ning galaman ang kamingaw sa kong paghinanok mo ay magapukaw ako mubangon o maghinoktok sa iyang hulagway ako magsudong o magtanaw ang tudganus apaka madawat kining tanan kong mga kasakit. Na umihog pa ka na ko ang ilabihang kangiob o kangit niya. Wa na iti mailhan nga mabidlisi o pa ang kahayag. Ning madulom kong kalibutan sa kangit ngit wa na ay magabanwa. Wala na ang binuhat sa undaan mo ay magabanwa. Kaya siya mo ay akong iwag sa dautang dalan, dili ako may salaag. Siya mo ay akong gabayan sa pagpakabuhi ko ning kalibutan. Din mo ay akong kaabag sa pag-amuma sa anak namong nag-eskwela. Entry ni Winifredo Bumahad kang Claran Lasi si Kihor. Ana, wala na. Alaw na. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kanin yung tanan sa tudling sa mga garay. Anto na koy? Kuya Cardo Villarunti mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawhan. Maing pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating!
2: Oras, alas dos.
1: Radyo Magbating!
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Maayong hapon, kabagting o kabalkada sa niya ang BBC Daklit Balita alas 2. Naglunsad ang Molave Municipal Jail sa STAR Program kung supporting talented achievers aron sa pagpasidungog sa mga napiling outstanding incoming grade school learners sa Molave Zamboanga del Sur. Isip kabahin sa maong kalihukan, gipanghatagan og school supplies ang mga benepisyaryo aron masuportahan ang ilang pag-eskwela. Sumala sa BJMP ang STAR program nagtumong sa paghatag og inspirasyon og pagpalambo sa edukasyon isip dalan ngadto sa mas maayong kaugmaon sa mga kabataan. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 2. Ako si Bagting 20, Annabel Guitarte, mayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
1: Radyo Magbating.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital o nagsigig ka-admit.
2: Put na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to, kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paragis bila-bila. Lisa Heron Pausos, kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
4: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bad Bad Ping.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
7: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to rawan eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, pagkong hiyahari ang lawas. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Zen Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
9: Namang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inikaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon, dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
8: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
10: Si Tatay Mark, 40 years old, nang Nueva Ecija.
11: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
12: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
11: talagang ano, magat na yung ano niya, yung kinalabasan nung ano, nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok, natapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating Ting!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na may mati kani o, pa-check up ko dito. Tapos doha pa yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang Ginoo yun, ang naghatag-anag mga panalangin po sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Simpli ako dyan ang giampo no nga, Lord, tagai lang yun ko o ka ng maayong na tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang unto mo, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC.lit. Balita.
3: Kabagting o kabalkadas, ano yung BBC Daklit Balita, alas 3. Malampusong gipahigayon sa ATI-RTC-9 ang Farmer Level Training on Native Chicken Production and Management Batch 2 kaniadtong Hulyo 27 ngadto sa 29, 2026 sa Barangay Angilan, Omar, Sulu, uban sa Philippine Coconut Authority, Sulu. Gitinguha sa tulo ka adlaw nga pagbansay ang pagpalambo sa kahibalo o kahanas sa mga mag-uuma sa husto nga pagdumala sa native chicken aron mapataas ang produksyon og kita. Gipangunahan ni Mr. Eduardo C. Sala Jr. ang pagbansay diin usa sa mga highlights ang hands-on demonstration sa paghimo og probiotics alang sa mga himsog o produktibong manok. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita, alas 3. Kinisibagting 8, Shelo Maristura, daghang salamat og maayong adlaw.
2: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
2: Radio Bagting.
8: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-

0: Bing.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
9: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
9: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
9: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevensyon na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.
11: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting. BBC Daglit Balitang.
5: Kabagdag-balgada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 4. Himpit na nga nagpirmahan na alang sa kasabutan na ang Provincial Government of Zamboanga del Sur o US Embassy alang sa mas luwas nga Zamboanga del Sur. Nasayran nga ang probinsya mo ay mahimong training o capacity building programs alang sa mga law enforcement personnel o tumong niini aron na nga mapangandam ang ilahang profesionalismo o lakip na usab ang panag-uban sa ahensya. Pinagi ni ini mas mapabili na unya ang malinawon ang Zamboanga del Sur ug daghan unya mga investors ang musulod aron nga magtukod sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga negosyo. BBC Daklit Balita alas 4 ko si Bagting 17 Florence Fima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
6: Radyo Bagting.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Radyo Bagting.

0: Rádio Barbim Pim.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Pagtabas na ako kuya boy sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling na akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo
3: Bagting. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch,

0: Daron o 24 ngadto na sa 43 anyos, first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad. Welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakigkita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or diba ha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
1: Rock Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.
3: Oy, lumaban si Papa matabang. Oy, lumaban si Papa matabang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.

0: Radyo Magbating.
1: Tungod sa kapahit sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik ka ninyo sa kasikas sa panglawas. Kasikas sa panglawas.
2: Mga igalang isoon, may ngadlaw ka ninyong tanan. Welcome sa ito ang pagpanag-uban na nilalapod ka ning atong pag-uban ka ninyo sa paghatag o mga impormasyon. Kaalam mo kay Balo, may tungod sa mas maayong kalawasan. Gamit ang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga napamatudan. Mga produktong ginama sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ug usab mga to ang SED Kogon Herbal Capsule. Aduna pud kitay haplas igsuon nga makatabang ang SED Liniment Oil, ug usab mga to ang kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. Dili po nato kalimtan ang ato ang mga milagrosong klase sa mga sabon, ang SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap. Karong adlaw mga igalang isuon atong pag-isgutan ang mga problema nato sa ato ang pagsaka sa sugar level. Gumikan kay kining atong lawas mga igalang isuon, delikado nga makaangkon og mga dinagkong problema sa pagsaka sa sugar level. Kung ikaw aduna kay problema sa pag-angkon sa diabetes, no? Aduna kay taas nga sugar level tungod kini sa duha ka factor, ang ginatawag natong type 1 diabetes mellitus, ang ginatawag nato nga inborn na nga problema, o baka ang ginatawag natong type 2 diabetes nga ginakaingon nga lifestyle nga problema. Tungod kay siguro sa batanon pa ka, mahilig man ka mo inom og mga you know, soft drinks, no, mahurot og usa ka litro sa kadlaw, o baka dunay problema pud sa pag-angkon o pagkaon kanunay, sa pagkahilig sa pagkaon kanunay sa mga matamison nga mga pagkaon. Delikado igsuon nga mutaas ka ng imong sugar level, and mo nang importante nga ato yun ang tagaan og pagtagad. Ang atong asukar sa lawas mga igalang igsuon, pwedeng pugngan pinaagi sa atong hormone nga ginatawag natong insulin. Ang problema mga igalang igsuon, kung kaning atong lawas mamahimo na siyang insulin resistant, dili na siya mudawat mga igalang igsuon sa pagpugong sa ato ang sugar level. Diha na dayon mo sampot ang dinagkong problema. Napoy mga gikaingon mga igalang igsuon nga kaning uban nga matud pa nga gikan sa pagkatao, no, nanay problema sa ilahang pancreas. It's either dili nagaproduce og insaktong insulin, o baka mga igalang igsuon tungod kay ang ilaha mismong dugo, no, insulin resistant na. O kumbaga dili na mo tuo sa insulin. Munang adunay pagtaas sa ilahang sugar level. Kabalo ba kay igalang igsuon nga kung ikaw taas kag sugar level, ang unang maigo niini kanang imo mga kidneys. No, kining ato mga bato, gumikan kay posibleng gub-on ka na sa taas nga sugar. Kaya ang trabaho mangod sa atong kidney, musala sa tanan natong mga dugo, no? Kaning mga tamis, mga parat, siya may nagasala. Karon kung ga-overflow ang asukar sa tuwang lawas, dili nakapugong si kidney, hinungdan nga posibleng magdaot siya. Hinungdan po higalang isuon nga dihan na dahil magsampot ang pagtaas kaayo sa imuhang asukar sa kalawasan. Aron malikayan ang pagtaas sa sugar level, kung ikaw diagnose nga doon na kay pre-diabetes, mas maayo pa nga magtumar ka kanunay sa tuwang SED Panyawan Plus Mangustin. Kalimang kong atong SED Panyawan Plus Mangustin mga igalang isuon, na doon na kini siya igahom sa Panyawan nga tanom, nga napamatudan nga doon ay mapait nga klase nga sangkap nga tinuod gayon nga makatabang sa pagpaubos sa ato ang asukar sa lawas. Plus, inubanan pa ka na sa ato ang mangustin nga lamian kaayo ang pagtabang niini, gumikan kay ang mga sangkap, mga ingredients, no, mga ginatawag na to nga mga sulod sa ato ang ginatawag nga mangustin. Pinaagi sa antioxidant nga kuanan ni properties niini, mutabang kini nga dili madali-dali kadaot kaning atong mga importanteng organo sa atong mga kalawasan, sama pa nang ditan sa atong pancreas, ug sab kaning atong ginatawag natong kidney. Mo nang kung ikaw igsuon adunay pagtaas ang sugar level sa lawas, di man ikanunay ha nga matabangan nakakaroon sa ato ang SED Panyawan Plus Mangustin. Ang kapsula nga dunay gahom sa mangustin, luyang dilaw o gusab sa Panyawan nga tanom. Pangita alamang sa mga butika igsuon, ginama ka na sa SED Marketing.
1: Inyong

0: Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Ang asawa ni Noel Dumalagan, diabetic, iyang gipainom sa Sed Panyawan Plus. With mangosteen, miubos ang sugar ni ini.
4: Diabetic siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gitang iyang sugar. Amo itong nagpalit ko ko sa Sed Panyawan Plus capsule. Gitang times sa digit ako siya. Wala lang iabot o 1 week. Nakita na ko ang alib niyo sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gitang iyang pamati.
3: Sed Panyawan Plus with mangosteen, ang milagrosong kapsula. A quality product of Sed Marketing Incorporated.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
2: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glota Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
7: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
8: Simple na kayo. Duharay akong ipangandoy nga makabaton kong buotan o gwapang asawa.
9: Yanong pangandoy, yanong ating uwa nga misangpot sa laong nga kahiubos.
10: Kunay gugmaon lang kunay mo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
8: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
11: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
8: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha.

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacorda. Spinner, Aldwin Nacorda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated. Just

0: Say fresh.
1: Ikaw! Fresh ka ni abot! Kay kasikanan ka mo abot, magasumparay man sa kasahubog. Hubog ka ayok ka ba? Nga, sa'yo pag yung abot ka ran. Wala ka makadlaw ne. Ay, ay. Kung sugaral pa ko ran, maayok kay kuha ag panangil. Aron makadaog ko. Panangil gayod.
0: Pawa di, abi. Nagaling na pa sa pultahan.
1: Ay, pwede naman ko ka makaagiman ka, oh.
0: Si mami.
1: Ah, morag na ato sa sala. Doon na ito'y gibasa-basa.
0: Wa siya mangita na ko?
1: Ay, may mo magod na. Nangutahan na, oy, sa mga paglakaw. Ikaw sad ba? Mula ka gani, panang headpod. Di ka mo diritso lang, makaglakaw.
0: Da, kapoy, oy. Nagkagpangutahan na. Huwag ang resulta, musang ko siyaw yaw, makasapot.
1: Choral! Inahan good na. Choral na sinahan. Ana, magayod na.
0: Di ka na, oy. Mag-inis pa ko.
1: Day! Sige, hana niya! Diin ka, tugi ka na. Lahi mag-isulob. Sayo pag yung niola.

0: mao na yung gisulti nimo.
1: Pero naglibog ko kun ako bang dawaton yung itanayag na ko o dili.
0: Ikaw ang tag-iya. Narani mo ang paghukom.
1: Gusto kong mangayo sa imong huna-huna.
0: Dili ko gusto nga mahiubos ka na ako.
1: Nagsabot ko sa buot ni mong ipasabot.
0: Wa ko'y gisulti.
1: Pero maklaro na sa imong tubag. Wa kay gusto.
0: Malinawon kita ini higayon na. Kinsa na sayod? Wa ko makaila sa iyang tinuod ka kinaiya.
1: Okay na ko. Nakasabot na ko. Ibarog ka man.
0: Mabalik lang ako sa suod sa akong opisina. Doon na ba ko'y tiwas nung tanaw? Pilakadlaw gikan karon. Kung makahukom na ko, doon ako'y lang ipakita ni mo.
1: Unsa man?
0: Dili pa na ako mapakita ni mo. Paabot lang. Di akaw na.
1: Malagmit doon na sila yung nakita nga mahimo niyang kuhaon. Nausa na sadsa mo mga budilo. Diha lang ko ni Bilib ni Apol. Tungod kay bisan siyang kahimtang, magkamao siyang mutanaw og utang buot.
2: Ah, si Rina, niya siya mo paingon ako. Pero masabot na ko nagpanagana siya mo dool. Niya na siya.
3: Ah, uwa ba kong makasamok ni mo?
2: Ah, oh, lingkod. Importante gitingali ang imong tuyo kay niduol ka man ako. Unsa man ka na? Kuan ka nang seryoso ang imong isulti? Medyo. Unsa ka na? Nakauna-una ko nga magtukod ako negosyo. Unsa?
4: Seth Destemonies. Pagmatuod sa kayuhan sa Seth Marketing Products.
5: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chem na ko. Ako si George Elenio, na ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ang tarong na niya na mahamis yung nao ang na ng sabato kaya ni permiti ha ako ina ko na permiti ha direct ang sabon kay sa ulan imong nao ni awala ng mga bugas kaya sa bugas ay sinod hindi nyo na ako makapote
7: artista da
6: katong mga ma'am kidin ha nga gusto na nipag sabon na ikalidad o itiktibo, tulay ninyo ang Seth Celebrity to Big Soap. Pwede di mo magmahay. Promise. Di mo magmahay sa iyang ha.
4: Seth Celebrity Beauty Soap. Seth Celebrity Beauty Soap.
2: Magnegosyo ka? Nagkinalan ko si imong tabang. Buot imong ipasabot nga maglain kag imong negosyo. Mao kini akong gusto. Ug nganong mulain ka pa man gyud? Ha? Duna na kitay atong mga negosyo. Kung gusto kang mutabang sa pag-ati Manila, dili na kinahanglan nga magtukod kapag imong

0: magnegosyo ka? Nagkinig...
1: Kabon kay, pakaulan yung mga ako ni... Awala naman...
0: Atong negosyo.
2: Bika si Ana.
0: Sa dihang nisulti siya na ako, ni Santo Plen sa kunahuna. Karang imuhang gipanulti. Pero huwag ko magpasabot. Dili ko gusto mausap ang iyang hunahuna. Nakaila ka na niya.
2: Ah, hinoon?
0: Dili pa siya hingpit nga muda sa usa sa ako negosyo. Nga ako ding isalig kini niya. Doon ay mga tao nga mubantay ka niya. Dili siya mahimong magbuot-buot. Diha-diha dayon.
2: Ah, lage!
0: Tabangi ko. Gusto kong mausap siya sa hinahina eh. Og ikaw lang ang makayano sa pagsulti niya.
2: Ay, gabala ka, madam. Tabangan ti ka. Dili, mangyag ko managana. Sulti, anak niya ba?

0: Oi!
1: Ay, si Packard yung pingon ako. Ayan, si kawito yung nukad ko dahil. Bagi tingalig saon sa vida. Masuro, madukol.
0: Ano ka? Nukad ka na ano?
1: Ako ang kiningan, nukad ko kay kanang Packard.
0: Nanukad man ka?
1: Mipusing lang ko kay akoan. Kanang nganong diam ka? Ang sabi ni?
0: Ang sabi na dumata!
1: Salan lagi ni?
0: Salan, huwag kang kailana.
1: Ang ako, disulun na salin.
0: Ano ba na diha ba? O ganong siga-siga pa mo kanyang mata ni mo, ha? Suko ka.
1: Awa, ay, kanang ang ako ba, yun na kanyang tuod. Ang anong niyam de ka, ha? Anong niyam na ni mo akong sulun na salin, ha? Di ba, yun na. Huwag na tuod rin sa kong hawak. Dahil nga, mayuha, ginibig ko, tanda, ginibig.
0: Dahil, danghag ng naong ni mo.
1: Oh, dakag. Anong dakag ba? Ha? Karong taon, anong ako may nanghag? Ang tagag din, ha?
0: Balay, surte ka ha, kaya ko nakapunita na, kaya kung lain pa, dako, kagtaplo nun buwang nga ka.
1: Ay, salamat kayo, Packard. Packard tagamay, we.
0: Ay, wata na. Puy-puy na akong kamot sa bita na.
1: Yun. Ang tanaw ka, anong tanaw raman di ikaw, kuana, be?
0: Wata!
1: Be. Ano ko yung utang ni mo, ha?
0: Ha?
1: Ha, ikaw ba? Wana kayo utang na ko? Ha? Diba?
0: Sa, nakabaos na ko sa imo pagpalit sa lalis na mo ni Stong.
1: Oo, kada. Mauna ako huna-huna. Oh. Mauna kayo utang na ko. Harapan, pero warato na ko.
0: Paday. Ibaho ko. Mo tong gibuhat aron makautang ko ni mong kabubuton.
1: Master. Duta gini mong lubot, Master.
0: Master, buwang ako.
1: Wala sa kukunaw na, Master, oy. Ang ako lang nga, lagot ko totohana. May kay to tayong dag sa iwar. Huwag ikaduha. Kusa ko ta. Unsa mo ko, oy. Mauto nga. Ha, di pa lagot to, oy.
0: Kusa. Lagi kang represuhan.
1: Kapatid.
0: Glukan, oy. Kankuha na agad. Kwets na ta, ha?
1: Kwets na kita.
0: Nabawas ako ni mo. Tungod na nang imong sudas kwarta.
1: Aoy.
0: Kadihan na.
1: Ayaw na, kadiyot. Kadiyot ka na.
0: Buhay ko ba?
1: Unsa man ka nang ganahan ka, mag-snack ta?
0: Ha?
1: Mag-snack.
0: Isnak. Lasa ni mo ba nga ka?
1: Pariyam na sa stroke. Mag-snack.
0: Kuwang pa mong ganyan para rimiti mo diya.
1: Aha.
0: Ayaw na kay.
1: Aoy.
0: Ay,
1: Charles. Oh. Gayo no, dito na ako. Mura ba siya giganahan, gikap ko yan, lubot. Pidang. Ay, ganahan siya, nagsitudlan na sa lino eh. Bago ka matikod.

Agoy! Sugod na siyang kalbaryo. Traffic na sad. Paugat mo siya ng ubang driver ko. Ay. Kung doon na palang ko ilaing kasud lang trabaho. Dami na kayong biyaan ng trabaho ko. Oh, yun na. Kanang nagbarog sa may sidewalk. Si Bruha mo na. Oh, itanaw siya kumayon ako. Ano mga? Doon naman kasi siya ituyo. Lah, minahina siya lakaw. Pero padayon siyang naglingit. Na nagtanaw na ko. Oh, ingon og may gusto siyang

0: si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: So, ingon ana paragis bila-bila.
1: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako, 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
0: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.

0: Oras, Alasize Imedia.
1: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko. July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Radio.

0: Radyo Bad Bad Ting. Ting.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bad Bad Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
5: buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang komponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado ito na. At siyempre yan ang ating po namang mga herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand. Wala nang patumbik-tumbik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello?
6: Maganda nga po no.
4: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
6: Ako yung tumawag sa inyo na isang linggo.
4: Apo, ano pong pangalan?
6: Eduardo.
4: Eduardo, okay po. Tatay Eduardo, taga saan po kayo tatay?
6: Santa Rosa, Laguna.
4: Santa Rosa, Laguna.
6: Oo.
4: Okay po. Ilang taon na po si tatay Eduardo?
6: 76.
4: Wow, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
6: Hindi nga po eh. Kasi yun, kaya ako tumauli sa inyo. Wala ako din Santa Rosa. Ang kasabihin niyan, nagkahanap po yung asawa ko. Wala ako.
4: Wala po kayo nakukuha sa Santa Rosa. Wait lang po, tatay. Ano po yung mga lugar na napuntahan na po ninyo?
6: Yun yun, yung sabi nyo, sa Olivares, Calamar, Bayon, isa pa. Hindi ko matandaan yung dalawa sinabi nyo pa eh. Napunta na ako nila, ayaw wala sila mabili.
4: Santa Rosa, yung Arn Pharmacy, Lamar Pharmacy, Marla 7 Pharmacy, Olivares Superdrug, tapos Paulians Pharmacy. Wala po doon lahat, tatay?
6: Wala ho.
4: Okay po. Sige po.
6: Meron lang kami meron kami nakita doon sa ano sa Facebook, sa ano sa Siapi. Doon kami nakita, medyo mataas ata ang presyo.
4: Medyo po may ano kasi yan, may dagdag po yung shipping fee. Kaya po ganun.
6: Ayun, no. Opo. Kaya ganun, kaya mataas.
4: Kaya mataas. Anyway, tatay, sasabihin ko po ito sa ating mga deliveries. Dahil nakalibot na kayo dyan sa Santa Rosa, Laguna, at yung mga butika dyan. Sa Binyan. Opo.
6: Sa
4: Binyan. Saan po kayo sa Binyan?
6: Hindi, sa Binyan. Tumingin nga ako sa Binyan.
4: Sana po yung napuntahan nyo sa Binyan? Murang Gamot Drugstore? Binyan. Medali Pharmacy, Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy, wala din po?
6: Wala po, wala ko sila na eh. Nagtanong-tanong na ako kami. Pati nga ako sa Olivares eh, wala po eh.
4: Okay po. Sige po. Sige po. Noted po, tatay. Tatay Eduardo, ito po, concern po ninyo ay ipapaabot po natin sa atin po namang deliveries ito para malagyan po dyan mismo sa inyo sa Santa Rosa, Laguna. Maging sa Binyan. Kasi sabi po ninyo, pati sa Binyan wala din. So sige po, tatay. Ipapaabot ko po ito sa atin po namang mga deliveries nang sa gayon ay matugunan po nila itong concern po ninyo nang sa gayon po ay makapagsimula na po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay.
6: Kasi yun, pag sa Siapi yung order, matagal bago dumating eh. Mga isang linggo.
4: Opo. Sige po.
6: Naghahanap po sa ano. Doon sa mga may sakit nga, katulad ko, okay lang po ba yun? Minom na on. Wala akong problema.
4: Opo.
7: Opo, sige po tatay.
6: Marami na akong sakit eh.
7: Yes, opo, dapat po talaga makapagsimula na po kayo sa pagiinom ng ating rice coffee.
6: Tatlong beses ako inom, pero isang araw.
7: Yes po, dalawa hanggang tatlong sa shape po sa buong maghapon.
6: Yung...
7: Opo.
6: Sige, salamat po. Maganda nga po sa inyo.
7: Maraming salamat. Balitaan nyo lang po ako, tatay Eduardo, kapag meron na pong muli dyan po sa inyong lugar. Ano po?
6: Sige po.
7: Sige po. Maraming salamat, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless.
6: Salamat. Salamat din.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello po, sila.
0: Ah po, sino po sila?
1: Si Lisa po na. Lisa po.
0: Lisa, okay. Taga saan po si Nanay Lisa?
1: Katanawan, Quezon po.
0: Saan po?
1: Katanawan, Quezon.
0: Katanawan, Quezon. Okay po. Nanay Lisa, ilang taon na po kayo?
1: 65 po.
0: 65, okay. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo.
0: Matagal na po ba? Ha?
1: Isang taon na po. Isang taon na mahigit.
0: Okay po. Isang taon na po mahigit.
1: Opo.
0: Opo. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Marami po.
0: Ano po yung mga nagbago sa inyo, Nanay?
1: Dati naninigot ang libid ko, masakit ang ulo, saka may mga bukol-bukol akong natanggal.
0: Mga bukol-bukol na natanggal po? Saan po?
1: Parte po ng dito sa may binti.
0: Mm-hmm.
1: At saka po sa bibig. Wala na po yun. Sa may pinalapit sa akin po.
0: Mm-hmm.
1: Wala na po.
0: I see. So ngayon po, Nanay, patuloy pa rin po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Dapat lang po. Ituloy lang po natin. Nang sa gayon ay maging maganda po yung ating kalusugan. Bukod po sa iyo, Nanay, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee niya sa bahay po ninyo?
1: Yung mga anak ko po. Mag-asawa.
0: Mga anak niyo sa kayong mga asawa, umiinom na rin po.
1: Kuya Boy, dito sa Katanawan, wala pa pong sabon.
0: Wala pang sabon sa Katanawan. Okay po. Sige po, sabon. Wala pa. Sige po, sasabihin ko po ito sa atin po ng mga deliveries ng sa gayon ay madalhan din po dyan ng ating sabon sa Katanawan. Okay po. Ano pa yung ano? Yung 25 inuman po, Nanay?
1: Hindi pa po. Kailangan
0: po. Mm-mm.
1: Hindi ko pa po naiinom yun. Yung ano.
0: Opo, hindi pa 'yon. Hindi pa po kayo nakakapag ano? Hindi pa kayo nakakapagsimulang uminom ng ating 25 in 1?
1: Hindi pa po. Masubok pa lang po ako
0: bukas. Ah, okay po. Sige po, tama po 'yon. Nanay, dapat po masimulan niyo na po ng pag-iinom din po yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Napakasarap po noon, Nanay. Okay po. Hello po.
1: Hello.
0: Okay na po, Nanay. May tanong pa po ba kayo?
1: Wala na po.
0: Maraming salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Okay. Thank you.
0: Thank you very much po, Nanay. Lisa, salamat po sa inyo. Bye-bye.

Tawag po ngayon, 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan. Dito po naman sa ating palado,

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ay, adi mo naman yung numero mga kaibigan. Tawag po ngayon sa adi mo naman yung numero 0969-226-9623 mga kaibigan.

Siyempre pa mga kaibigan sa lahat po naman ng mga nagtatanong po sa atin. Patungkol po naman sa ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kasi ngayon marami pong nag-message kung meron po daw sa kanila pong mga lugar. Ganito po yun. Para ma-check po natin kung talagang meron po sa inyong mga lugar. Pwede po nating puntahan ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Hanapin po ninyo yung ating 25-in-1. Kung sakali po, mga kaibigan, na nalibot na po ninyo yung buong lugar po ninyo, mga butika po, napuntahan na ninyo, yung mga pharmacy, yung mga drugstores, napuntahan na po ninyo dyan po sa inyong mga lugar, at wala po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, eh tawagin niyo po ako para madalhan po dyan sa inyo. Or kung magtatanong po kayo patungkol po naman kung saan po ninyo mabibili yung ating rice coffee dyan po sa inyong lugar, banggitin niyo naman po yung lugar po ninyo. Kasi hindi ko po alam kung anong lugar kayo. Buong Pilipinas po yan, napakarami pong lugar. Banggitin po ninyo kung anong lugar. Kahit po yung yung bayan po ninyo, okay na po yan. Okay po? May caller tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Naputol.

Tawag niyo po sa ating mga numero mga kaibigan. Again ha, kung kayo po ay magtatanong, lalo na po sa text, sabihin po ninyo kung saan po kayong lugar. Ano po ha? Nang sa gayon ay malaman din po natin kung ano po yung isasagot po namin sa inyo. Kasi kapag sinabi niyo lang po, saan po mabibili yung rice coffee? Hindi namin alam kung saan lugar. Kaya sinasagot po namin, ganun pa rin sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar.

Tawag po kayo mga kaibigan, sir. 969-226 9623 ang ating numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa.

0: Tawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, hello Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Nandiyan, mayroon na kayo ditong Sister Station sa ano, Rice Coffee sa Matalong Leti.
0: Ano pong pangalan po muna ninyo, nanay?
1: Ano, Elisa Altirado.
0: Elisa, taga saan po kayo, nanay?
1: Dito sa Matalong Leti.
0: Matalong Leti, okay po.
1: Kasi nakabili ako dito sa ano, hindi ko lang kilala yung ano, yung pharmacy ba?
0: Opo, ilang taon na po kayo, nanay?
1: Ano, 67.
0: 67, okay. Nakabili
1: po. Bumaling kasi yung, ako ba, yung mata ko, luminaw.
0: Luminaw?
1: Opo.
0: Yung inyong mata.
1: Kaya bumili ako niyan. Dalawa lang box ang binili ko. Yung 14 in 1.
0: Opo. Tapos luminaw po yung mata po ninyo.
1: Opo.
0: Dati po nanay, ano po yung pakiramdam? Wala po ba talaga yung talaga kayong nakikita?
1: Nakikita nga po yung baywang ko, hindi nagaano masakit.
0: Mm-hmm.
1: Kaso lang, hindi na ako nakabili ulit.
0: Bakit?
1: Wala na kasi yung ano, wala na kasi silang staff.
0: Dito, dyan po sa inyo sa ano, Matalong?
1: Oo, sa Matalom.
0: Matalom.
1: Opo.
0: Nalibot na ninyo yung mga butika dyan sa inyo, nanay?
1: Ano, bumili, nagtanong ako sa MZ Pharmacy.
0: Mm-hmm.
1: Wala.
0: Wala.
1: Dito lang sa, ano ba yung pharmacy na ano, yung may Bikiri ba?
0: Dyan lang kayo nakabili ng ating rice coffee?
1: Nakabili. Oo, okay. Doon ako nakabili. Kasi naano ko ba, RISE.
0: Tama.
1: Tapos yung, di ba, parang may hotdog sa ano, sa tasa.
0: Tama.
1: Yun.
0: Opo.
1: Kilala ko kasi.
0: Tama yun. So,
1: bumili ako ng dalawang box.
0: Mm-mm.
1: 195 kasi ang, ano, matag-box dito.
0: Medyo may patong. Opo.
1: Oo. Okay na lang din ako dahil yung, ano, din, yung bumili din ako ng Amigos Coffee.
0: Hindi ko po alam yun.
1: Kasi, pito lang, 75. Okay lang ko sa ano, 195 dahil 10 pieces.
0: Mm-hmm. Yung ating rice coffee. Apo.
1: Opo.
0: Tiningnan niyo po sana ang mga sangkap ng ating rice coffee. Kumpara niyo po sa iba.
1: Oo, tiningnan ko. Okay talaga ang, yung sinasabi mo ba sa radio,
0: mm-hmm.
1: Yun.
0: Okay, yun.
1: Nabasa ko rin.
0: Tama
1: andito kasi
0: yun.
1: Yung ano ko, ano lang, hindi lang picture dahil keypad kasi yung ano ko, yung cellphone ko.
0: Okay lang po yan, nanay. Yan po yung pinaka magaling na cellphone, yung keypad lang. Okay.
1: Keypad lang talaga kasi yung mirror, nasira man talaga sa ano, sa anak ko.
0: Opo. Oh, anyway, nanay, ano po yung mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan? Simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee.
1: Ano na, hindi pa kasi gano. Dati kasi hindi ako makatulog ng mabuti.
0: Uh-huh.
1: Tapos ngayon, makatulog na rin ako. Tapos nahinto lang dahil wala namang stock.
0: Wala nang stock?
1: Wala nang stock.
0: Ah, okay. Diyan po sa Leyte.
1: O, sa Leyte. Sa Matalong Leyte.
0: Matalong.
1: Interior dito ba kay, ano, yung Bikiri nga Ugos?
0: O.
1: Tan, apelido ang apelido. Tan.
0: O.
1: Diyan, meron.
0: Meron diyan. Pero yung iba, wala na.
1: Oo.
0: Naubusan na.
1: Wala na. Naubusan na rin sila.
0: Okay.
1: Dahil, nung nagtanong ako, sabi ko, i-reserve mo ako ng dalawang box.
0: Uh-huh.
1: Nireserve talaga ako nung, ano, nakaranggap ako ng senior.
0: Opo.
1: Bumili ako nung, ano, June.
0: Uh-huh.
1: June 20.
0: Uh-huh. So, ngayon,
1: tapos,
0: nanay,
1: nahinto na rin ako. Nahinto na rin. Dahil wala kasi yung stock.
0: Tama, nahinto kayo dahil naubusan ng stock, tama po. Sige po na.
1: Tapos kahapon, ano, pumunta ako ng bayan dito sa Bato, nagtanong ako dito sa Gabriel.
0: Ano daw
1: wala
0: po?
1: Naman. Gabriel Pharmacy.
0: Opo. Tama po. Sige po. So ngayon, papaabot po natin ito, nanay, sa atin po namang mga deliveries, ha? Para,
1: oo, papaabot talaga.
0: Paabot natin ito para kahit po papano, yung pong pagbili po ninyo ng ating rice coffee, yung pag-inom po ninyo nito, dapat po tuloy-tuloy. Kaya po, gagawin po natin.
1: Dapat nga tuloy-tuloy.
0: Opo, gagawin po natin
1: ang paraan. Kasi yung mata ko ba, dati, parang may katarakto, tapos parang ano ba, nawala. Kaunti na lang talagang naiwa sa ano, sa katarako, pero luminaw naman din ang mata ko.
0: Dahil po yan saan?
1: Dito sa rice coffee nga ang ano, iniinom ko.
0: Iyon nga po. Dahil po sa ating rice coffee. Sa araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Sa tingin nyo,
1: isang araw, dalawang sasi kasi ang maano ko, mainom ko babon tayo sa kahapon.
0: Opo.
1: Sa umaga at sa kahapon.
0: Tama. Okay po. So, dalawang beses kayo umiinom ng ating rice coffee sa buong maghapon. Umaga at sa kahapon.
1: Opo.
0: I see.
1: Opo. Umaga at sa kahapon.
0: O, bukod po sa inyo, nanay, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Ano, yung ano, pamangkin ko yung isa. Kasi bukul-bukul ba?
0: Oo.
1: Tapos sabi ko sa kanya, yung bukul-bukul ko dati, ano, bumili rin ako sa online yung siya ay paragis.
0: Oo.
1: Nawala. Tapos, ang tanong naman niya, ano kaya, bibili kaya ako ng ano, ko. Kaso lang, pag ano, mag-order ka, 1.5 talaga ang order mo.
0: Ah, hindi po yun sa atin. Hindi po yun sa atin. Hindi po katulad nun yung atin. Ang atin po, napakamura lang. Napakamura lang. At sagana po sa nutrisyon yung ating rice coffee. Ano po? So, nanay, ano po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig sa atin? Yung mga hindi pa...
1: Sabi ko lang,
0: yung mga
1: ano,
0: hindi pa nainom.
1: Talaga kung meron sila kuhan niya, so yung... Dapat, maano sila, mag-maintain sila ng rice coffee.
0: Opo, tama po yan.
1: Magaling kasi yung rice coffee.
0: Thank
1: kahit
0: you.
1: Mahal, hayaan mo lang mahal. Dahil makabili rin tayo kahit mahal. Ako nga, bumili nga ako. Dami ko na nga bukan. Oh, Power Seal, Amigos Coffee. Tapos ito talaga ang rice coffee ang nagustuhan ko.
0: Hmm. Hindi ko po yun alam mga sinabi po ninyo. Anyway, nanay, sinasabi nating mahal, mas mahal po kapag tayo po yung na-hospital. Tama?
1: Oo, mas
0: mahal. Ah, diba? Anong gusto natin? Umiinom lang tayo ng rice coffee?
1: Sa akin nga lang, ha? Sa akin nga, sa rice coffee lang talaga ako mag-maintain kung mayroon.
0: Oo, tama po yun. So, dapat po talaga ituloy-tuloy
1: natin. Kasi yung kasunod na buwan, ito, July naman to, sa August, mayroon, may pira na rin ako, baka bibili ako ng apat na kahon. Apat na bahak.
0: Tama po. Very good po, nanay. Sige po, maraming salamat po sa inyo, Nanay Elisa ng Matalom, Leyte.
1: Dito, Matalom, Leyte, sa Piro, Santa Paz, barangay talaga yun sa amin.
0: Okay po, sige po. Noted po yun, Nanay Elisa. Maraming salamat po, bye-bye.
1: Nakikinig kasi ako lagi, araw-araw ako nakikinig sa ano sa istasyon nyo.
0: Salamat po, Nanay. Thank you. Salamat po.
1: Sige, bye.
0: Thank you, Nanay. Bye-bye po, Nanay. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Ang ibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Yan po si Nanay Elisa ng Matalom, Leyte. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye. Ingat!
2: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
3: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension.
2: Aha.
3: So far, magandang effect. Hindi po ako nagtitake ng coffee dahil kapag nagtitake ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng chan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung maganda ang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung chan ko.
2: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rock.

0: Oras, a las 7 y media.
1: Usaka driver si Joseph Dudong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihapla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Usay mo kasi natagir
3: patinood lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank messenger ko biyahe ko mati ito tagom kada adlaw gina sa panahon nga ulan init masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito masugatan, biyay mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
1: Si Dudong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
3: Sa bilabila haplas yun, kay mauna yung makahatag, katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bilabila. Barato ra. Haplas bilabila. Tinood yun. Ako nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun. Nga haplas yun. Bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dudong.
1: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover o Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi nama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Said Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
6: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
7: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
8: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
7: Programa hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Paragis

0: And, oh well, kung ginanak kong asawa nga, ugma na ta magpa-hospital kung unsay resulta ni akong himuon karon. Paragis bila-bila liniment oil nga akong gihampol sa ako ang hubag sa tiil.
1: Sa imong pag-apply sa paragis bila-bila plus liniment oil, kumusta man?
0: Gi-applyan na ako gabi dahil na akong tulog. Kaugma sa buntag, napansin na lang na ako nga nagbasa ang ako ang tiil. So akong gitanaw ang katong akong gitip, nimbuto dahil ang ako ang hubag. Akong gitanaw kung unsay inis, unsay sulod. Ang sulod atong hubag, tubig o dugo ang naguban. Muna inigawas ako ang hubag. Kini nga interview dili ni Binaira, no?
2: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila. Di na ka mag-agwanta pa.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
4: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
2: Today's best music. Right here on Bell FM.
3: Testimonia.
4: Oh,
3: kasinatila.
5: Ano mo nagtiili mo mga susima? Nilagguman. Mihugo ka.
6: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
5: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, ma.
6: Ay, nilikay naman, bitaw.
5: Tanahin noon sa klinik, ma. Kaya ipa-check up ti ka. Dali na.
6: Ah, di magani ko makalakaw.
5: Unsa? Mas maayo pa siguro, ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
6: Ayaw na. Palitin na lang hinuon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
5: Unsa man, ma?
7: Mga kaparagis, niya karoon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. Maing adlaw nay.
6: Ah, maayong adlaw, sab sir. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga-Aper Limato.
7: O sa may imong balati, anay, ya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Diabetic man ko, sir. Unya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko, basta makatumar ko.
7: Kapila man imo imo?
6: Katulo kada adlaw.
7: O sa maginay imong gibati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
6: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wa, gig ko mabiha, sir. Sobra tuig na para wa, nagig ko'y problema.
7: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
6: Oo, maoya kong haplas.
7: O sa may ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw karoon, nay.
6: Ako, gud silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
7: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Papaminog sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang NerveFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. NerveFlex Capsule atong gamiton. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan.
1: Ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.
3: Right here on Bell.

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 9 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Hi there, mayong gabi is narito mga namino din na karon. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin Dibo, mga kaibigan. I'll be with you all the way till alas 9 ang takna sa gabi. Right here on the Ultimate Music Radio, the real number 1, 106.3 Bell FM. And of course, simulcast with our EM band, DXBZ Radio Bagting. It is now 9 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Happy to our background right now, of course, kani-kanina lamang po ayan na itong i-play or something from Jerry Lim, Magkabilang Mundo, ayan. So, napunay yun, anak. Kaya sa pikas nga, sama. Kaya sa pikas nga, bahin sa kalibutan. We have caller on the line, hatagan na itong magdagan. Hello, good evening. Yes, hello.
3: Hello, good evening, this is Martin Lee.
2: Yes, good evening. Hello, Langga. How are you?
3: Okay ra, DJ Martin Lee. Medyo gitong na okay. Pero yung wala na ganihan na po doon.
2: Hello, eh. Hindi't kay gunit o ihalog na.
3: Ha, wala man sa kahalog alin. Ha? May online o habol, DJ Martin Lee.
2: online na ginag habol, imo ang gayo, eh.
3: Oo, oh, online na ginag palaban na sa online o habol, ani. Kay saon man nga, nag-ilosara magsas kalibutan, ani.
2: Hindi na bitata kapangita, nagka-partner niya. Uy!
3: Amini siya ako lagi yung ninyo matindi. Kay mahal pa kay palitulon niya. Lison pa ang panahon lagi, oy.
2: Ay, maulagi po, oy. Diri o sa bell na idag ang mga bakante diri.
3: Oh, diri na tayo dito
2: matindi. Nay available diri o.
3: Ah, diri.
2: Sexy ka, ayo.
3: Ah, diri ka mukuha. Ano, kailangan na yung nakareserba, ana.
2: Ay, wala, oy. Di ba wala pa kay, wala pa kay kuan? Wala pa kay kuano? Wala pa kay forever? Ah, wala pa. Oh, naalagi. Naalagi, di na, wala pa daw siya forever.
3: Dili ko pagkumpiyansa ni Jim Martin Day.
2: Ang ano, dili na magkapagkumpiyansa, oy.
3: Di na ko, oy, kay. Basta, di na ako itself.
2: Eh, nasakita na ka, no.
3: Ah, nasakita naman ko, nakagi naman kong sakit, pero... Dili pa rin akong heart na mo enter another relationship.
2: So, dili pa open ang imong heart para mo dawat og bagong relasyon. Ayan!
3: Dili pa kay... Gusto ang tubag sa akong kasing-kasing nga, single muna, single muna.
2: Single muna, single muna. Kailan na edad galit ni Marundong?
3: 26.
2: Ah, 26? Ayun nun, bata-bata. Mudawan talaga 26? Oo, okay na tanawa o ni Ando na direo. Mudawat ko nun siya 26. Guwapa kayo ni okay, taas og buho. Pungko-pungko na ba din iyang buho ko? Abalog yun kung amog yun ni imong type.
3: Basta release ako, DJ Martin D. Oy.
2: Sana all. Kada natin halug-halugon ba o gabi
3: eh? Oh, ano naman kung si Unlan o si Hapon? Mga sila ka man, naman ako ng halug-halug.
2: Ay. Yes, dear. Sabi ako ikalagan sa kong nagwapo-gwapa nga caller.
3: Ang mapaturang conversation lang ko ni J. Martin Day.
2: Yes, okay. Go ahead lang ka.
3: Ang mapaturang conversation lang ko sa akong mga suod na higala nga sina June Mark Manisan. Kang Marigi Bunghano Bihasa o kang Iska ngay Shabe. So sa akong mga friend on air, no?
2: Mm-hmm.
3: So nauna kang Rian Jade Paralon of Magsaysay ni Samis Oriental.
2: Mm-hmm.
3: O kang Ate Marlene Aquino o kang Ate Maika Andales. Kang Marian Ramanuel, kang Laramela Pinoso o kang Loverboy o Bansayang Paris niya si Giselle Macam. Kang Ate Lonely Girl o kang Lovely Joy. O kang Mr. Candia, kang Aisa Maghanoy o sa... Tanan-tanan na lang ako mga kapinsipan na lang na naminaw karon DJ Martin D. O mo request ba og song?
2: Yes, o sabi mo yung request.
3: Kuan DJ Martin D. Katong kuan, Only Love by Trademark.
2: Ah, Only Love. Oh, ano man ang nag-love-love o niya pagkahuman. Nana sila, di po ka mo dawat. Uy!
3: Kuana, ang mili, ang kuana na naisumpay anak akong girik, only love myself. Pero akong girik is only love.
2: Maola, gina. Maora ni.
3: Og maora na, DJ Martindi, ang napatulang conversation coming from Aljun na Mokatkat all the way here in Poroport is about the state barangay Santa Maria, Pagalian City. Sambuanga din so, zip code number 1716, Region 9, Mindanao, Philippines. Oh, God bless DJ Martindi. Og naay mo back ride, DJ Martindi.
2: Anay mo back ride? Hindi ako sa manadaan na siya helmet.
3: Naay, DJ Martindi.
2: Ah, naara. Okay, sige, go ahead. Ang mo back ride, go!
4: Hi. Ahin na din din eh, mayong gabi eh.
2: Ay, mayong gabi eh. Kinsa man eh?
4: Taga Magsaysay Misamis Oriental.
2: Kinsa mo nga?
4: Si Jed? Yes.
2: Okay. Sige, Jed. Go ahead. Sa imo ang mga greetings niya, Jed.
4: Great din din ako akong mga friends ako on air and then kay Alvin Alvin sa Makata, kay Malbet at Yelo, kay May kay May sa Andale, kay Prince Palalon, Jerome Pagalan, and then kay Si Mayo, o kay Jim Zanda, o kung sino pwede ako to.
2: Yes, ang saman ng ibang saman nga song, would you like to request?
4: Ako ande, kuwande din yung May Love, May Weakness.
2: May?
4: My love, my weakness.
2: My love? O sa'yo sumpay gali?
4: Oo.
2: O sa'yo sumpay, my love? My love, ra?
4: My love, my weakness.
2: Ah, okay, my love from Westlife. Wala yun. Okay, mora ni.
4: Amor na eklamat sa pagkakag and my partner Mugra o Mugra.
2: Okay, thank you so much. Eljun, mora to dong.
3: Mora to, DJ Martindi.
2: Okay, thank you so much. Daga kayo salamat sa pagdawag, ha? Moving on to exactly 16 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Anyway, good evening, Kuya Martin. Di pag-greet lang ko sa Mekam family, Salma, Vega, Anthony, Simbahon, and then to all my friends, og kay Bro Aljun na Bukadkat, especially sa ako ang pinalangga na si Ma'am Ate Giselle Mekam. And sa Osminia, Zamboanga del Norte, Ampiga Kanunay, mahal. Mahal ko, I love you more. That's a request akong song dahil ikaw. And then unang halik. Unang halik oga dahil ikaw. Okay. Thank you so much, ha. Nagkakaisalamas na natin kung mag-aminaw din ang karon. Unang halik by... Unang halik. Asan ba yun? Unang halik by TJ Monterde. Wala lagi ko anong unang halik by TJ Monterde. Na ako'y unang... unang halik. Unang halik kay TJ. Check di lang. Ato raw niya nang ikuan, ha. Atong i-request. Atong i-download. Thank you so much, lover boy. Nagkakisalamat sa tanan atong maraminaw din niya karon. It is now 17 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Only right here on the program, TLC. Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Kung magaidaran na ang usa ka tao, di na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik og palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tana rawang ko andong kani ra gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, mauli an man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man mo sa imnon.
5: Sige, tatlo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra gyud ko adto sa kon diabetes. Kani ho? Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun karon. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper Limatok.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
5: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.

0: TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 35 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening, right here on the program. This is TLC, True Love Conversation. Right here sa toang programa, maghihigala sa 106.3 Belafam. Hi, Martin D. Good evening. Magpa-True Love Conversation lang ko sa kahanginan. Like Micah Andales, Gabriel Paculba, to Lonely Girl, to Ramil Pinoso, to Gaga Batal, to Virginia Bahinting, and also to Linlin Generale, to Nestor Candia, to Giselle Macam, to Lover Boy, to Giselle Valenzuela, and also to Marisa Gatunay, to Walma Mendoza, to Rex Ardeniza, ang nagpa True Love Conversation. It's me, Marian Ravenwell from SND, Lanao del Norte. Request ako, Martin D. Og tanging sa'yo. Ganon! Okay, thank you so much, ha? Sige, kung i-ready ang imo ang request tanging sa'yo by Jerome Abalos. Nagkakisalamat sa inyo pagpaminaw din, ha? All the way from SND, Lanao del Norte. All right, it is now 8:36 on the clock. Yon, so magandang gabi po sa lahat natin ng mga tagapakinig. And of course, ato ang mga naminaw din ang karoon alas, ato ang mga nangita o yes, ato ang mga nangita o nya nangita o barato o nya di kalidad.

Ihingin mo sila nga i-message silang FB account, EB Gadget, pagadiyan. Naasab sila yung mga sangang buhatan o mga branches. Sa Malaslungsod, sa Aurora, Molavi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayug, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, o Sumitigbaw, sa Buanga del Sur. EB Gadget, sa cellphone mo, sagot ko. 38 minutes past the hour of 8 o'clock. You're still with Martin D right here on 106.3 Bell FM.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, uy, unsa ang mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsa ang kani nato ba? Ay, pagdali diha kaonag aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaag pag yung kunin mo. Asa man dito na eh?
1: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Ug sing-sing, agihatag itatay ni mo. Ako lang yung lukatong puhon. Inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

myself, 60 years. I'm making a 15 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Ready to start the program on TLC, Control Love Conversation. Here with Martin D right here on 106.3 Bell FM. We're now simulcast sa ang EM Band DXBZ Radio Bagti. Anyway, sa ito ang mga daminaw din na karoon na happy na we're back grand right now. Something from Ronnie Leon. May minamahal sa ito ang mga wapay gihigugma o karoon na higugma. Good luck. Kung mahigog man nagalita, kinahanglan mo dawat yun ta og unsay kapakyasan o unsay kadaugan. Sahira ba kining gugma sa primero lang masaya. Pagkahuman sa takulahaw lang sa kita. It is now 8:51 on the clock.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good evening, Lotto Philippines! Mapatag-ulan man o tag-init, tuloy-tuloy pa rin ang saya at suwerte dito sa PCSO. Kasabay na naglalaki ang Lotto prizes ngayong Webes, July 30, 2026. Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Ang programang hatid ay ligaya, pag-asa at papremyo para sa ating Lotto Barkada. Mga kaloto, handa na ba kayo sa swerteng hatid ng PCSO? Ito na ang chance ninyong masungkit ang milyong-milyong jackpot prizes ng Lotto 642 at Super Lotto 649. Kaya tutok lang dahil baka ang numerong babagsak ngayong gabi ang magdadala ng bagyong papremyo sa inyong mga buhay. At para mas exciting, mas masaya at mas puno ng good vibes ang ating gabi, kasama ko ngayon si Jay. Good evening, Jay!
2: Hi, Ashley! Good evening din sa'yo! At magandang gabi, Pilipinas! Handang-handa na ba kayo ngayong gabi para sa isa na namang gabi ng saya, excitement at posibleng malaking panalo? Kaya tumutok lang dito sa IBC 13 DATV as official live streaming channel sa Facebook at YouTube. Tunay na nakakaaliw ang Thursday Night Draw. Kanina nabanggit na ni Ashley ang jackpot pairing games at syempre hindi magpapahuli ang 6D Lotto, 3D Lotto at 2D Lotto. Kaya stay tuned and feel the thrill dahil kaabang-abang ang mga papremyo this Thursday Night Draw.
1: Quick reminder po muna, maglaro lang within the budget lang. At tandaan, only 18 years old and above are allowed to join in any of the PCSO games. Always play smart, play safe, and play responsibly.
2: Alright mga kaloto, to officially kick off tonight's draw, let's give a big and warm welcome to our Lotto Draw panel judges representing the gaming public. Magandang gabi po!
1: Kasama rin natin ngayong gabi ang mga kinatawan mula sa PCSO at Commission on Audit. Welcome po!
2: And to assist us with our draw tonight, we have our ever-reliable PCSO Draw Coordinator. Magandang gabi, sir!
1: Every morning, PCSO conducts the pre-draw procedure to ensure fair chances of winning among our Lotto ticket holders. Panoorin natin ang highlights ng activity kanina.
3: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
2: Lotto players, ready na ba ang lahat? Simulan na natin!
1: Ihanda na ang inyong mga ticket. Bobolahin na natin ang mga numero mag-aari mga hatid ng malaking panalo. Tara na, let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Mga higala,
3: mesayo pa mo. You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo, o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka ba nga ang kape makabalagsik og dugang sa atong energy levels, makasuporta sa atong brain health, ug makatabang sa atong health performance? Sama na lang ni Ruel ko studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Sir, mayong hapon nakita na ka sa Parba Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir. Nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. O, sir, mong ibati, sir.
7: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yung siya nga nindot ko na kayo. Initry ko. Nagpalit ko sa Parba Pharmacy. Magpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Yun after o sa kabaks, maminaw sa paglawas, ngayon mo panghihi. Maayon mo panghihi mo yung batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na dugdug sa kalahin ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa dugdug. Tapos maayon yung pagpula, maayon sa pagpangihi. Huwag gina ko na bantay sa Bilabila, maayon yung kapi ha. Mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa dugdug. Amoy na ko na ko, ana, bantay sa Paragis. Maayon yung siya sa ato panglawas.
8: Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
9: Malarat, my love. Mungutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
10: Dili.
9: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
11: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka!
9: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O pa kumasayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagwaambak ko dinhi aron magtibway ni kanang.
12: Paidigo! No. Banda!
9: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masakang sa tagay mo!
12: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
9: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
12: Dugo! Dugo, dugo!
9: Na ang silan ko.
13: Imo na ko check ko. Pero pakas niyo na ko. Gato na agad ka.
9: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
13: Unsa?
9: duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana, way laing kundili si Takla.
10: Tinood ba ang imong gisulti, Diego?
9: O Takla, mauna'y tinood. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay nako sa mabugnang kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: headboard o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, ako min station dili normal, din nag-take off atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang akong min station, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kung sa David, yung ba magmakapool gani, kaya maghila ba kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag-load kayo nun. Pero sa Paragis, pag-inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibati nga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong

0: sir, napagkutkutong ganun kayo magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko atos, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Cimera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kumusta mayong butag? Mayong uto, mayong hapon, mayong gabi. May po yung kanlaw na tuntunan. Arroz lagi na. Bueno, mga higala. Anyala sa inyo, higalas. Kanina, Rare Liano o ba ni Lloyd Gabiana? Sadili pa, shoutout time! Shoutout niya sa ni Fritzy Avila de sa San Roque, Macron, Southern Leyte. Nguma si Josephine Manggubat, si Christine Lara, si Jacqueline Mangalo de sa Tangkaan, Padre Burgos. Ogi nguman niya si Jewel Abadiano de sa San Pedro Ono, Basak, Pardo, Cebu City, gikan ni Ricky Bangis Garing. Kanya ganiha mo tong atong kuang ganiha gikan to ni Bisay Bangag sa ilong atong founder Oji Kompok Rakasa. Kanya shout out po niya sa Lutupan Toledo City si Redin Cabrera, Boy Bandiala, si Jesse Baril, si Nang Tali.
1: Nang Tali.
0: Si Victor Nanik na Yaro. O gikan kini ni Pedro Pusangi. Ah, este Pungasi. Punga Pusangi na noon. Bueno, mga ila, atong mahinom duman. Ay, ang kapi. Ang kapi, Lloyd. Ang biloid. Ikaw, salig lang ka nakatumar, nagkaguanda. Jati mong gitumar ka niya, Lloyd? Paragis. Herbal Plus. Ay. Paragis Bila-Bila Herbal Plus Capsule. Uy, ikaw rin, wanang guru ato. Wadi ka mga hatag, ha? Salig ka nga. Kapira ning ako. Pero okay na, pahit lang yabon. Pwede mag-ila itong minum naman ang nangagi. No? Gisayangan ang atong bida nga si Jigo kay mihunong manugkalit ang aftershock ng linog. Wa, hinoon ba dayon ang paggakos ni Takla? Pero gipasabot siya ni Takla nga kung sila yun puhon unya ang magkadayon, anligakos yun kung makasal na sila og sobra pa. Wow! Pagkaswirting pusangi. Pagkasirte ko, Chico! Binabangag sa ilong. Sa naibahin mo sabi si Bogart, wana nagburog misok-sok sa ilok ni Lalat. Tungod sa kahadlok, nabad siya ang maldito. Sa naibahin mo sabi, pugos nga natog na yun ang atong bida, nga si Chico kay gusto rin nga muapil sa damgo ni Takla. Ingon nini ang nahitabo niya. Dahil nalisumpan niya itong sugilanon, Bod-bod, old bibingka!
2: Tinuod ka na! Baho kong larat!
3: Di ay ha! Pus kini ang angay ni mo, Takla!
2: Takla! Ayaw! Ayaw!
4: Jago! Jago pagmata! Jago!
2: Takla! Buhi ka!
4: Ha?
2: Nupusilan ka sa akong damko.
4: Kung mauna, managsama nga itong damko.
2: Ginoo ko. May tabog yun ka ning tanan. Umabot.
4: Diego, ayaw kabalaka. Damko lang yung tanan. Busa wa kay angin kabalakan.
2: Hayag naman di. Ay, oras na sa atong pagmaulit, Takla.
4: Oh, Diego.

0: Maoding wa ka na mabalik sa atong tent, Chian. Kinakatuog na di ikaw ba ni Nunoy?
1: Tapoy man siyan si Kilig sa ilong kuya Nunoy. Siki man siya pilit yung gayong gayate.
2: Maoding po ka yung ilong bay Nunoy. Pura nakagsakyan na ni Santa Claus. Ikaw ang baktin nga Red Nose Ranger.
3: Why unay bay siyaw?
2: Tuod, kumusta ka ang malditong sibugan?

0: unsay sunod nga mahitabo.
1: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Usay mong kasinatian sir?
3: Patinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
1: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
3: Sa bila-bila haplas gid kay mao ni makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud ning kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
1: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, buspanto siya karon, may na kayo.
5: Taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
5: Aning baba
4: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
1: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Turno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
6: Ako dai si Kuan Tata Turno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag mag-bleeding at sa di anak spotting mangog ko. Sige, kuhan ka ng mawana ni mo kalit na pudo ka ginagmayra ba din nakulbaan ako. So nitry ko karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok nawala naman ang akong spotting.
3: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibig-tibos.
6: Yes, oh yes, maayo yun ang panparagis bilang-bila capsule.
1: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa paragis bilang-bila herbal capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
8: Takla, kapi oh.
9: Salamat.
8: Ang sabi ng gitanaw ni Muriha.
9: Ang unang pagsilang sa adlaw, Jeko, nindot ka ayong tanahon. Ang pagsubang sa adlaw, timaan sa bagong paglaong.
8: Simbolo, maghatag o paglaong din sa Norling Cebu. Gabisan trahedya ang ilang nasinati. Dili kinimao ang katapusan, kundili laing anib sa ilang kinabuhi nga puno sa paglaom. Ug himuon tang sintro kanunay ang atong labaw makagakahom, ang atong Diyos.
9: Iampo sa nato, Jeko, nga dali silang makabangon gikan ining trahedya.
8: Hinaon nga daghan pang may malumong kasing-kasing nga magmutabang kanila kaysa paghiusa sa pagtinabangay. Ang tanan mahimong malampuson.
9: Husto ka, Jeko.

0: Doon na lang ito sa pantalan sa Hagnaya Jian. Hey, doon na lang yun, oi. Doon. Uy. Ala, ang langgam na tabihan na may batog ni Barkaw.
1: Ikaw langgam.
0: Ito. Ang ako kay ito man to. Ala. Ayaw numero. Ito. Lagi. Ito na ako. Ito. Uy.
1: Ala kuya tukoy.
0: Nagkasakay na ni kanahan sa barko. Di anap pa daw na tao.
2: Ala yan. Gutana na yan.
0: Gutana. Sayon. Medyo katukoy nga medyo. Dako naman yun ko. No? Sige, alpagani kong songog kong baktin. Pero, gibuhat naman ako ang tanan. O mayapo ko, maniwang.
2: Ha! Sige dyan, paslim. Diet, sumba, exercise, jogging, o effect. Sayo na tayo, padaon. Konsumisyon.
0: Bangag sa ilong.
1: Diyan na sabit. Unsay kalainan sa karon na panahon o sa saunang panahon, Kuya Koy. Dahil ko sampul ko yung tukoy, be.
2: Sa unang palahon, mag-uwan ganay o maglinog, bayot pa sa nginan. Karon ng palahon, kung magbaha, politiko, DPWS o kontraktor hinungdan.
1: Bangit sa ilong!
0: Gusto sa pagkanahan ay... Eh, kung sabi man sila, di paldo silang tanan sa flood control project.
1: Bangat sa ilong!

0: doon na turo. Pagmata. Pagmata, doon na turo. Doon na turo.
1: Ay, gagil, no.
0: Kaya mo mata. Pislito mo ang mga kulidong.
2: Nanong ipislit pa rin mo akong dagong ilong.
0: Sao, di ka man good mo mata. Bisig ko sao, di ka pipig. Pukaw.
2: Garong ipukaw magunay mo.
0: May importante kayo kang bisita.
2: Kinsa?
3: Ako.
2: Maria Picata. May Dilayla.
3: Arturo. May Samson.
2: Magaksak ko, may Dilayla.
3: May Samson.
2: Aum,
0: Yaks,
2: kalu.

0: Kung magkaedaran na ang usa ka tawo, di na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
1: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawan ko andong, kanina yun akong jabiti. Nya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
1: Ikapila man mo sa imnon?
2: Sige, tatulo sa isa kaadlaw.
1: Unsa yun ang imong gibati sa una na yung wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
2: Dili ko kalakaw, oy. Tanarawan ko ng kuan sa kuan o, jabiti. Kanina, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon eh parang, way problema.
1: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
2: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
1: Taga-asa?
2: Upper lima to.
1: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka ron.
2: Dapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
0: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:02. 106.2
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: tibuok nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa Lanon sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan. Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bagtingan. Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bagtingan.
1: Maing buntag ganatong tanan, mga kabagting og kabalkadas nining adlaw nga Biyernes. Date sa 31 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Pakli naging ganli kalendaryo ani ugma, mga kabagting og kabalkadas, gamikan kay karon ang katapusang adlaw sa bulan sa Hulyo. O gamot tabok na sa tasalaing bulan, mga kabagting og kabalkadas, manang good morning kaninyong tanan. Padayon gihapon nga ni kay Sikay nagkadaiyang sektor sa Katilingban. Alang sa ilahang tagsa-tagsa ka mga pamilya o tingos bawan. Maayong buntag, kami na usap din ni Sibyaan sa Radyo Bagting o Bell FM. Kumusta ang signal na to sa Radyo Bagting AM 756 sa dial sa inyong mga radyo. Okay na ba diya sa inyong mga baluarte? O diya sa 106.3 Bell FM usap. At ang mga nakamonitor, pinagis ng Facebook Live. Pwede man inyong mabati sa Radyo Bagting News o BBC's Entertainment. Duharagid na kabuok ng mga pages nga amo nang official nga gigamit, mga kabagting og kabalkadas. O galakip na usab sa Radyo Bagting app. Pwede niyong i-download sa Play Store. Alang niya itong mga Android phone ninyo diha, aron nga makapaminaw mo, bisan pag-asa mo, basta connected lang mo sa internet o diba ka data. Diba nga dili na pwedeng maabot sa mo ang CBS, sa mo ang kinibitawng radyo tungod sa kalayo, diba kag-asa mo gidala sa inyong mga kapalaran. Panos ngalan sa kinatibuk ang puwarsa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Diin nagikan sa technical team, sa mga IT, sa mga bagting reporters, sa kusbagting 16. Vanessa Cagas tumakbo. Dito maglangan, ato ang siren sa ngayon na itong mahibalaan ini buntaga.
2: BTC Headlines.
1: Diin ato ang siren, ang update sa lakad sa panahon, gumikan kay Mindanao, apektado sa draft sa LPA. Ayan. Dugang pang headline sa laking nakalapas sa katungod sa mga kababayanan Dakpan, Tiguma. Dugang pang headline, systems law sa Sambuang, sa Zamzorek 1 mas niubos sa unang quarter karong tuiga. Dugang pang mga headlines, 1.7 milyones nga gidudahang sabon na sakmit sa Sambuanga City suspect mulupyo raw sab sa sulo. Sa dugang pang headlines, kaso sa dengue sa Sambuanga City, misak ag 20% onsina ang natala nga patay. Mga balita usab sa BBC News Center, duha ka mga DOST setup beneficiaries sa Rio Nuevo gi-evaluate alang sa 2026 setup praise award. Lakit na usab nini ang mga natala sa silingan ng mga rehiyon, 68,000 nga kantidad sa shabu na sakmit dito sa Region 10. Daim pa ang mga headlines sa laking adunay kasong frustrated murder Dakpans dumagok pa agadian. Inga man dalagitan na lumos patay yung man nga maanod sa suba sa pagadian. Samtang suba dere sa itong sairan kong asa na pita, samtang gibiyaan nga motorsiklo na recover sa Dakmayan. Nagampang headlines sa Mindanao og Pagadian Chamber, gipadayag ang mga prioridad nga programa alang sa 35th Mindanao Business Conference. O guman pa mga balita sa update gikan sa merkado, guman pa mga balita gikan sa BBC News Center. San bay kabagting og kabalkada sa kusbagting 16, Vanessa Cagas tumakmol. O karon atong sayran ang detalye labot ning kahimtang slakat sa panahon. Kumikan kay kagahapon sa kakusog sa ulan, wa na nibigay na ang mga kining gitawag na tog salod dinha sa Sitre hinungdan nga nagbanaw in town. O ganapektuhan ang mga stall owners gumikan sa kakusog sa ulan. Okay, mingon may tag pagkusog ang ulan manggon, mingon ni tag namay bagyo. So pangutan o natulig kanong sa banining patimaw ning bagyo ha or kining hinungaw pa man sa LPA. Di pa man ni bagyo kay hinungaw pa sa LPA. O gadiin ang Mindanao apektado. So mas careful ta. Oh, dayon pag human tanawa ng inyong mga bubong diha kay basig na nga barana na diha ang mga gutter. Ana nga ang gutter pagbara musubay gina sa laing agianan. O mangita nagagianan hangtod siya makapabuhagay sing gibati. O mo na itubig, mo na characteristics sa tubig mga kabagting o kabulkadas. Sa 512 na atong sayran ang update sa lakat sa panahon bagting 17 Florenza Fima.
2: BBC Weather Update.
3: Ang gitudlong hinungdan na karon sa pag-asa kung nga nung apadayon paghihapong makasiratig pagbundak sa ulan na nakong bahin sa Mindanao gumikan sa epekto sa trough sa LPA. Nganing kasamtangan na wala paghihapoy ya kahigayunan nga kini ang makasulod sa Philippine Area of Responsibility o ingon man na mahimo nga usaka bagyo. Apan na matod pa nga dili paghihapon kaangayan kinikupiyan saan na tungod kay kini ang magdalag mga pag-ulan nga mahimo paghihapong resulta nga ito sa pagbaha o di ba ka pagdahili sa yuta. Ang mga lugar nga apektado sa nasangpit ngayon lakad sa panahon ang Visayas, ang Mindanao, o naman ang Caraga, Davao Region, na Masbate, Sarangani, o South Cotabato. Gawa sa mga pagbundak sa ulan, aduna pa'y pagpanalugdog ang masinatian sa mga katawahan. Samtang nahibiling bahin sa nasod, sama na lamang sa Metro Manila, usab, apektado sa bikini sa localized sa thunderstorms. Hinungdan nga doon na paghihapoy mga kalit nga pagbundak sa ulan sa matag karunog unya. Ning adlaw, adlaw nga Biyernes katapos ang adlaw sa bulan sa Hulyo, matud pa sa pag-asa nga walay laing daw talakat sa panahon nga ilang na monitor og isip pa pagsulod usaba sa bulan sa Agosto, giingong wala paghihapon kon gamay paghihapon ang tsansa nga ang LPA nga gibantayan nga makasulod kini sa PAR. Apan na una nang gipahibalo sa pag-asa nga sa buwan sa Agosto lauman nga duna matudpay duha ngadto na sa tulo ka bagyo ang posible nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan kini mo banabana pa lamang nila tungod kay ang matag LPA nga ilahang mamonitor jotay pa man gihapon ang tsansa nga mahimo kining usa ka bagyo. Samtang sa pikas bahin hunas og taob sa pagadian karong adlaw alas 12:40 kaganang kadlawon 0.2 meter giladmon sa tubig unang hunas. Ang taob niyang alas 6:50 antak na sa buntag 2.0 meter ang giladmon sa tubig. Subling munas pagkaulaw na 21 antak na sa hapon negative 0.1 meter ang giladmon sa tubig. Subling mutabo sa pagkaalas 7:25 antak na sa gabi 1.7 meter ang giladmon sa tubig. Lawan mo subang adlaw alas 5:38 karong buntag og musalo pagkaalas 6:00 sa gabi. Update ka na sa lakat sa panahon. Bagting 17 Florence sa FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Alas 5:15 na mga kabagting o kabalkadas. Motoy kahintang slakat sa panahon. Matagkaroon ko niya nunay changes. O nang batasan agad kanunay ang pagpakisayon labot sa update sa kahintang sa panahon. Alas 5:15 na dugang pa mga balita o impormasyon tabuktang ngadto sa dunay kalabtanan sa ulan. Ay inyong palibot diha mga kabagting og kabulkadas i-check na inyong panimalay i-check na bisan pag walay ulan nya paguman dunay mga barado diha nga mga tubig-tubig di ba ka limaw og diin mga areas nga pwedeng kapamuy-an og mga lamok huna-huna ah bikin kay 1.7 million nga I know dili kaniring kaso sa dengue I mean sa Zamboanga City misaka og 20% sa tuwa ka ha, pila pod og 11 o 11 na ang natala nga patay na nga careful yun labi pag natin mga kabataan kabisan pagali dili ang mga kabataan mga hamtong na ay na din mga chances nga diin na basinya og madali sa ining gitawag og dengue mga kabagting og kabulkadas na natong sayran ay kung ulan-ulan manggod dagang stagnant waters unya na ay mga lamok na pwede nga makapanimuyo sa palibot. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
2: BBC Live Report.
4: Nisa ka og 20% ang mga kaso sa dengue sa Zamboanga City human ma-record. Ang 1,884 ka mga kaso sukad iniro 2,026 kumpara sa 989 ka kaso sa samang panahon niya tumiaging tuig. Sumala sa City Health Office kon CHO kagahapon 11 na ang natala nga namatay. Din kapin sa katunga sa mga nataptan mga bata nga nag-edad og just anyos paubos. Tungod din gidasig sa CHO Zamboanga City ang tanang panimalay o eskwilahan o bisina o mga barangay nga hugot nga ipatuman ang 5S strategy aron mapungan ang pagdagsa sa mga kaso sa dengue pinaagi sa paglimpyo sa breeding sites sa mga lamok pagpanalipod sa kaugalingon sa iyong pagkonsulta sa doktor pagsuporta sa target nga fogging o pagmintinar sa hustong hydration Bagding Bagding Web Cheryl Uniot Lirazan sa Balafam o Radio Bagding
1: Alas 5:18 na, mga kabagtingog kabalkadas, muna yung mga pahimangno sa tuang komunidad, sa mga ginikanan, sa mga kabatanunan, uguban pa nga mga sektor. Yes, palibot nga paninguruhon, yun nga walay mga stock nga, na-stock nga tubig. Kaya aron nga dili in taon managhan ang mga lamok. Kaya ang lamok pag yun nga nagdalag dengue. 580 na din isto ang pagpanaguban ang CBN sa Radyo Bagtingog Bell FM Padayos paghatod sa mga balitang impormasyon tabok tangan to sa BBC News Center. Weekend guys mga nakalap nga report usab ni Bagting 28 Kimberly na muwag. Ini ang may kalabutan sa Minda o Pagadian Chamber. Gipadayag ang mga prioridad nga programa alang sa 35th Mindanao Business Conference. Og ania ang detalye.
2: BBC Live Report.
5: Nagpahigayon ang Mindanao Development Authority kon Minda ug ang Pagadian Zamboanga del Sur Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated ug policy consultation baguhay pa lamang aron hisgutan ang mga prioridad sa ekonomiya sa dili pa ang 35th Mindanao Business Conference nga ipahigayon sa Agosto 11 hangtod 13 tuig 2026 dito sa Cagayan de Oro City. Lakip sa mga prioridad ang pagpalambo sa transportasyon ug konektibidad, pagpalig-on sa public-private partnership sa agrikultura, pagpausbaw sa halal industry, pagpalapad sa telecommunication services o pagligon sa papel sa mga lokal nga pangagamhanan sa pagpanalipod sa agricultural supply chains, pagpakgang sa illegal trade o pagpreserbar sa kalikupan. Matod sa Minda, ang mga rekomendasyon magkatabang sa ekonomiya sa Mindanao alang sa patas ng kalambuan o modernisasyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.0 Radio. Salamat sa mga kasayuran nga gikan kadto sa BBC News Center ni Bagting 28 Alliance kadto sa gipahigayon. Og may kalabutan sa ilahang nga gipahigayon nga 35th Mindanao Business Conference mga kabagting og kabalkadas. Og partner niya ng Pagadian Chamber. Alas 5:20 na. Dugang pa mga balitang impormasyon nga itong paghatagan o pagtagad standby lamang. Mga kabagting o kabalkadas, commercial break ko na.
2: 106.0
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sed Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
10: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ah, inoono na may. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: 6.0 FM Radio Magbating. Padayon ta mga kabagtingog kabalgadas kay alas 5:20 sa isna. Og siguro gamo diha wa pa mo ka preparar kay na liban or di baka nakulog pa mo diha ang gibapay pagmata. Ay kumpiyansa. Eh paspas kay panahon mga kabagtingog kabalgadas mura nag og kuan. Marara og gidrawing ang tanan. Og matud pa usa lang ka pagpamilok na balhina di pa pod in mura ra gyud pod. Oh, nga inig mata nimo basin niya og late na ka. Kaya pag-uman na dunay kinahanglang humanon nga trabahoon, gawas niya itong nag-observe paghihapon hangtod ba karon na babay obisina nga wala sila Friday mga kabagting o kabalgadas. Okay, gihurot paghihapon nila ang ilang duty niya itong 7 to 6 nga oras ng mga panahon sa Lunes hangtod sa Webes. Hala, sige. Basta kay dunay mo yung mga transaksyon, trabahoon, iningadlawa, pag pas-pas kay madilatar ka. Ining atong talamanon sa gihapon ang way paglubad nga gipaluyuhan sa maayong kabubuton sa produkto sa said Marketing Incorporated. Ano galing wa pagigakapangapi diha, medyo guto man o diba ka medyo tugnaw man, hindi mo inom ka og kape. Said Panyawan Coffee Mix na nag-goal ka ba kay dili ka pwede makapangapi kay acidic ka or diabetic ka, ania ang mga kape nga para kanimo ang Said Panyawan Coffee Mix. Ang kape nga ano ni mga epektibong sagol nga puro natural, kape nga better, kape nga bitter apan makapabetter. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa Said Marketing Incorporated. Basta Said Marketing, tatak magaling! 106.6 Radio Magbating. Ikaw nag-abag nini ang atong tulumanon ng walay paglubad gihapon mga kabagting o kabalkadas nga nagpahimangno. Ato sa tuang mga mag-uuma. Doon ay mga reklamo, suhisyon, o uban pang mga concern may kalabtanan sa National Irrigation Administration na mahimutang diha sa may regional government site sa Barangay Banale, Balintawak, Pagadian City. Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City. Na sila nahimutang na kung doon na mo yung mga concern, ipadangat na nga dito sa ilaha. Eh, mo action gila yun ang niya mga kabagting ng kabalkadas. Pinagi silang facebook.com/niya sa Buangga Peninsula ng account sa Facebook page na nila mga kabagting ng kabalkadas. Tapos lang niya sa Buangga Peninsula o gang r9@niya.gov.ph at baka sa ilang telephone number nga 0629474014 pwede ka mo tawag o sa ilang telephone number or cellphone number 0985-824-4566. Muna mga kabagtingang kabalkadas, meron nga mapadangat ang imong concern o maaksyonan gilayon sa niya. Dito maglangay, ito anang pakisairan ang mga detalyes balita sa round 2 tumpag panag-uban mga kabagtingang kabalkadas. Ay kagahapon na pahigayon ang usa ka press conference sa Zamzoreco 1 og kini sa pagpanguna usab ni General Manager Jose Raul A. Saniel. Ini ang may kalabutan lagi sa gipagula ni atong zona sa Pangulong Marcos Jr. nga nag-ingon nga kwaon na ang systems loss gikan sa kinibitong gipasan sa mga miyembro konsumante. Nga kay miani ni og daghan kayo nga mga pag mga komento, pero mas nindot manginanggikan dito sa mismo nga mga nagpahigayon sa distribution sa kuryente. Og tumatanaw ko na ang iharbang gibarugan ini is walay problema nga kuhaon ang systems loss, tabi pa ang VAT. Ang VAT nga gibutang pagyud sa systems loss nga diin na systems loss na gali, gibutangan pagyud VAT, gusto nila na matangtang. Og mo na ilang gipabanti, dugay na. Pero kuan, kining gitawag na to, dapat na dunay hulip or maybe subsidiya na may mabaga o sa natangtang. Kaya basi niya madugang na dito sa mga charges or uban pang mga problema o niya muabot nga to sa Zamzoreco or sa mga electric cooperatives. So, kagapon, o sa mga natuki o base sa headline sa sub nga to ipadangat nga na kaninyo sa report ni Bagting 17 nga systems system loss sa Zamzoreco 1 mas niubos sa unang quarter karong tuiga. So, sa Pagadian City, under sa Buanga del Sur sa dire sa ato as under sa Zamzoreco 1 mas ubos ta sa unang-unom ka bulan sa 2026 sa systems loss kung atong hisgutan na sa 6.11% og compared sa uban. So atong tanawon pero na pay mas ubos pa gyud sa Zamzoreco 1 ha. Pero dili na pugay tantong layo. So atong sayran ang report gikan sa BBC News Center ni Bagting 17 Florence Sofima. BBC
3: Live Report. Sa padayon nga pagpaningkamot sa Zamzoreco 1 sa pagpangulo ni General Manager CEO Jose A. Raul Saniel kon Jose Raul Saniel, padayon karon nga niubos ang system law sa Zamzoreco 1 din na nasairan nga kini pinaagi usab sa paglihab sa mga linya og pagmonitor og tanong pagmonitor sa mga kawat or jumper sa kuryente, lakip na ang tampering sa metros o gaingon man usaba niini ang uban pang mga non-technical laws hinungdan na nga sa tibuok Pilipinas sa pinakaubos na karon o gas system loss mao matud pa ang Zamso Rico 1 base na usab kini sa giluwatang pamahayag sa nasangpit nga opisyal kagahapon atol sa gipahigayon nga press conference. Base usab sa datos ang ipagula sa Zamso Rico 1 naa sa kwartal sa press conference aduna yakap nga 10.25% nga gilatid ang gobyerno alang sa mga electric cooperative samtang gikan sa 9.49% sa tuig 2020 ni kanaog pa kini karong tuiga sa first quarter o unang quarter nga na lamang sa 6.11% ang system loss sa Zamso Rico 1. Gidugang pa ni James Saniela nga hangtod karon wala pa gihapon sila ni hunong sa pagpangitag pamaagi aron nga mas muubos pa ang system loss sa Zamso Rico 1 nga kini ang nakahatag og dugang nga palas-anon sa mga konsumante tungod kay ang konsumante man ang nagbayad niini nga aduna pay VAT nga gidugang nga gikang sa BBC News Center Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM ug Radyo Bagting
1: 106.3 FM. Alas 5.33 na mga kabagting o kabalkada. So, makonsiderar nga ang Pagadian City, ang Zamso Rico 1, usa sa mga, diligid ang pinakalowest, usa sa mga lowest sa tibuok Pilipinas kung systems loss ang hisgutan. Okay, napamampuyuban nga mga inang kooperatiba nga ubos pagyudpod kaayo. Pero at least nasa 6.11. So, gipasalig usab na ni General Saniel sa kinibitang Zamso Rico 1 nga kanang 6.11 ilapagin ang paningkamutan nga mas muubos nga systems loss. Kamikan kay Panayon Manila nga gina-check, di ba? Kanang mga meter, mitruhan nga medyo halap na. Og katong nga mga dunay nag-tamper, katong mga nag-jumper. Maabi na ko og tao rin mag-jumper. Mag-jumper po di ay ang kurente. Ito joke na yung mga nangawat o kurente ang term niya na mga kabagting kabukadas. At yung mga dun ay mga gipangputang ang mga device dito sa ilang mga ining quintador. Kusukay mo gamit o kurente pero magbagulbol inigting bayan. Ato na mga kabagting muna diha magikan ang mga systems loss. E mga gitawag na sila mga non-tech system loss mga kabagting og kabulkadas. Anang ayaw sa mo pangayo dayon og pagkunhod. Okay, napa na sila sa pag sabot-sabot og pag-meeting sunod og mga lakang paghimuon dayon gilauman sa dipa ang buwan sa Disyembre sumala pa. Pero kana kung mapursugid nga sa dipa ang Disyembre. Pero para kang GM Saniel, walay problema kay paus-us kanang VAT nga naghatag kabugat ang systems loss walay problema. Basta kay lang yun. Basta lang ang kining singan na ni ang gobyerno aduna po itabang ato kanila sa mamahimo unya nga kinibitong kalit or hinanay daw nga pagkuha. Matod pa ni ining system loss nga kini-charge mga kabagting ang kabalkadas. So, 5:35, magdugang pang mga balita dinis doon nga to lumanon. Standby na sa mga balita ni Bagting 29, Cirilo Nutlirazan kay 1.7 million nga gidudahang shabu. Nasakmit sa Zamboanga City suspect Molupyo Sasulo. Ani ah, ang detalye ni Bagting 29.
2: BBC Live Report.
4: Malambusong nadakpan ang usa ka high value individual drug suspect atol sa gipahigayon nga anti-illegal drugs operation sa Barangay Malagutay, Zamboanga City. Ang ginakpan lumad nga taga Hulusulo apan kasamtangang nagpuyo sa nahisgutang syudad. Nasakmit sa mga otoridad atol sa operasyon ang 250 gramos sa gituhang shabu nga gibanaban ang mukantidad og 1.7 million pesos. Sa pagkakaroon ananas kustudiya sa Zamboanga City Police Station 8 ang suspect og nagatubang sa kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
1: Thank you so much sa nasangpit niyo mong mga accomplishment sa itong mga otoridad sa usas mga syudad sa Zamboanga Peninsula diyan sa Zamboanga City. Sa pikas bahin subo nga palandungon gumikan kay dalagitan na lumos patay human nga maanod sa suba o dili sa pagdian. Og di na tong siren ang report ni Bagting 28 Kimberly na muwa.
2: BBC Live Report.
5: Patay ang dalagita nga nagpangidaron og 11 anyos human kini nalumos sa suba sa barangay Bugo, Pagadian City gabiin niya tong Hulyo 29 to 2026. Base sa inisyal nga investigasyon, ang biktima og ang iyang igagaw gikan pa nagpraktis og sayaw alang sa usa ka kalihukan sa eskwelahan niya nang hapon. Apan wala na magkauli ang biktima, hinungdan nga gipangita ang gilayon sa pamilya ang bata. Nasayran sa mga awtoridad nga ang duha ka bata mitabok sa suba isip shortcut bisan pa sa padayon nga kusog nga ulan og kusog nga bulog sa tubig. Ang iyang igagaw nakatabok nga luwas apan ang biktima giingong naanod sa kusog nga baha. Pag-abot sa alas 10:20 sa gabi, nakitaan sa uyuan sa biktima ang iyang lawas nga nasangit sa usa ka dakong troso. Meresponde gilayon ang mga kabulisan sa Pagadian City Police Station human magkadawat sa taho sa insidente. Gihimo sa City Health Officer ang post-mortem examination sa lawas sa biktima, samtang City Social Welfare and Development Office mitanyag og psychosocial intervention sa iyang igagaw. Samtang pating lawas gitugyan na sa iyang pamilya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball FM o Radio Bagting.
1: Ay, Ginoo ko, shortcut. Wagi din tayo giagian. Tao na lang manaw eh. Ani mga kabagting o kabalkada sa? So, kanang inyo mga kanakan, di alabi pa kung inyo mga lugar, tabukunon o sapa o suba o doon ay mga dagko ng mga kanal. Ay, magnuwain to bahalag, madugay kaguli inday o dudong. Basta safety lang yung ka. Ayaw yung sungasong kay kanang tubig mga kabagting o kabalkadas. Daghan naging kinabuhing gikutlo ni Ana. Anang karon nga sige o gulan-ulan, isunod gina sa inyong hunahuna, di bali na madugayan mo og tabok. Alang magabinan mo og tabok. Basta kay sure lang yun mo nga pag-abot sa higayon, makaabot mo sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay nga safe and sound. Ayaw nagmingon nga gusto kang magdali kay sometimes sa tuabi taw nga eagerness labi pag gamu tabo kay gusto lang kitang makadali-dali kay giingnan ta nga pasayuhon tag uli. So ang safety pay magnuoy na mga ginikanan. O pay magnuoy na inyo mga kabataan kay di gyud lalim in town. Ilargi kusog anang bata mga kabagting og kabulkadas. Paanod pa manggali ng dagko nga mga sakyanan bihikulong mo tabo kana pang ato ang kusog sa mga kabataan at sa kitang mga tawo. Diba? 5:39 mga kabagting og kabalkadas, dinis tong pagpanaguban. Padayon tas pagtunol sa mga balita og impormasyon anita sa Region 10. May kay kan dunay 68,000 nga kantidad sa shabu na sakmit sa Region 10 sa report ni Bagting 43.

0: Tingkagol sa selda sa Marlica Custodial Facility ang usa ka alias sangay ug duha ka kaubang babayi nga giilalang sa mga alias nga Cheryl ug Jasmine human nasikop sa Vivas operation sa mga awtoridad kagahapon sa buntag Hulyo 30, 2026 sa paglaom barangay Kamamanan sa Cagayan de Oro. Alas 9:37 sa buntag sa dihang gipahigayon sa CDEO uban sa MFC ug Pidiatin ang operasyon na tuhan pa sa mga awtoridad ang mga suspi na nagsisyon o nagsinuyupay sa ilegal nga druga sulod sa maong dapit. Na-recover sa kapulisan ang unom ka sachet sa gidudahang syabo nga motimbang og 10 gramos og nagkantidad og 68,000 pesos lakip na ang mga drug paraphernalia og Vivas money. Samtang ang mga dinakpan mag-atubang sa kasong paglapas sa RE 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kanila. Bagting 43, Jean Sanchez lumabang sa Bill FM og sa Radyo Bagting.
1: Nagasalamat sa mga kasayuran, nag-accomplishment sa Region 10, tabuktas sa accomplishment sa Sabdinis Kapulisan sa Barangay Tiguma. Kailalaki na kalapas sa katungod sa mga kababayanan na dakpan sa mong barangay. Giunsa naman po ning nakalapas naman po sa kababayanan ng mga katungod. Ang detalis mga report gigan ni Bagting 17, guban pang natala, di akong nanadugang. Ang subuhatan sa kapulisan, ang detalye ni Florence Apima tong Sairan.
2: BBC Live Report.
3: Nas mabugnaw nga rihas ang usa ka 26 anyos nga individual human kini nga nadakpan sa motoridad at gumikan sa paglapas sa katungod sa makabainan nadakpan sa may Maximilian Renewal Center Alta Tierra Barangay Tiguma Pagadian City kini pinaagi na usab sa hiniusang operasyon sa mga kapulisan sa Pitugo Municipal Police Station o Pagadian na City Police Station na nasairan nga nasangpit nga dinakpan residente sa Pitugo Zamboanga del Sur o napagawsag warrant of arrest pinag-iusab sa assisting judge sa Regional Trial Court Branch 29 San Miguel Zamboanga del Sur nga pinitsahan noong June 8, 2026 kaya bail ban girekomendara nga mabalor sa 72,000 pesos bugti siyang temporary kagawasan na sa kasamtangan kinagibalog na sa Pitugo Municipal Police Station na dugang pa sa mga balita adunay usa ka 50 anyos nga maghuma ang napalgan nga wa nay kinabuhi human na kinigingon nga naghikog nga pinaagi usab sa iyaha nga paghikog gamit ang PC kini napalgan kagahapon sa buntag sa barangay Lower Dimurok Mulabi Zamboanga del Sur dali kini girespondihan sa Mulabi Municipal Police Station kaban usab ang municipal health officer o gawan pang hutong sa kapulisan sa awtoridad human nga nakadawat o gataho gikan sa nagpakabanang lumulupyo. Dugang pang nasairan nga natuhigayuna ang asawa sa nasangpit nga biktima na balo na lang magpangita nini human matutpa nga wala na kinakauli ang nasangpit nga biktima na nang naaging gabi eh. Og mao na lamang iyahang nakilt ang pagkaugma nga ang iyahang ang nasangpit nga biktima kini ang nagbitay na nga wanay kinabuhi sa ilahang kini nga payag-payag o ganun ay gilayon matutpa nga 2 kilometros ang gilayon gikan sa ilahang panimalay. Sa kasamtangan, ang patayng lawas sa biktima ang nagpahimutang sa ilahang pamilya o padayon usab nga nagpahigayon o dugang pang investigasyon ng mga otoridad kung wala ba'y foul play ang nakamatayon sa nasangpit nga biktima. Bagting 17, Florence Afima sa BLFM, Radyo Bagting.
1: 106.3 Alas 5:43, mga kabagting o kabal

0: ako.
1: Wow.
0: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
6: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
9: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
10: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ni sulay ko, ni paragis lagi, taluoy sa Diyos, ni angay man ko.
11: Saan
10: ito po naman? Maninda ko diha, ni asaan sa bukat, na, dahil palingki.
11: Agri na, palingki.
10: Oo, maligi ako diha.
11: Ano ang palingki, ano mo na?
10: Mais.
11: Yung sabi ba ako nung sakop na isa naminaw karon na isa yung disimula sa yung bati na nawala yung mga kapu sa panawas ni sa tong doktor na
10: katong wapa maka sulay ane sulay mo di ba mawala mo ka kapoy ako bitong bata nga na ako nang uma hindi po di ang inom mo gamit niya ka nang gikan sa trabaho palong sa trabaho mo inom siya ane siya makawa madyo ni ka kapoy ma mo gini na pilit permin ako palitan Soledad Rodriguez Madaom Dagom.
9: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
3: paragis bila-bila
2: paragis bila-bila
4: radyo magbating.
12: Ano mga kabagting o kabalkada sa balik ta din sa tuang pagbanag-uban sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM kay naka-standby na ang atong update gikan sa merkado publiko niya.

0: presyo sa mga prutas ang ato ang ipabati nga na kaninyo. E mo ni mga prutas nga napalga ni Bagting 27 diha sa may bagsakan siguro ni. Daghan og ubay-ubay. Ito mga prutas nga diin na kay kinaham ninyong kanon. Pwede na gid na og tungag kilo. Pwede gid sa kakilo. Dependis budget. Basta kay importante. Doon mga prutas diha matagaroon og niya. Ito maglangay be. At ang basudlo ng update gikan sa prutasan section ni Bagting 27 Daniel Ayaayang. Good morning!
1: BBC Market Report.
2: Yes, mayong buntag Bagting 16. Sila bilang sa itong mga suking take paminaw. Live kita din ni karon sa may bagsakan, particular sa may prutasan nga bahin. Ning mga oras sa ito, no, lang kasatangang presyo sa prutas, kundi ina. Aduna na idagang kapilian, no? Una kita sa santol, 20 ang kilo. Marang 30, durian 60, pinya 50 ang kilo, rambutan 40, lansones 40, kapayas 30, saging lakatan 45, dragon fruit 150, saging tundan 20, watermelon 30, grapes 250 ang kilo, 1,600 baybak, apple 15 ang buok, 1,600 nga to 1,900 baybak, peras 30 ang buok, 1,000 baybak, orange 20 ang buok, 800 ang bak. O gan sa pungkiat, 1,250 by bak. Mangga doldol, 25 ang kilo. Mangga apple, 60. Mangga paho, 20. Mangga sibo, 70 matag kilo. Mangga Indian, 20 ang matag kilo. O gan mangga karabaw, 50 usab ang kilo. Mukatakas ang tangang presyo sa prutas din sa bagsakan nga nahimutan sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Licataya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.0 Alas 5.51 na mga kabagting o kabalkanas. Din sa inyo ang mga relo karon. Alas sige, tanawa nagtarong niya emasin niya o ni advance bag na late. Wanan ta nagtakdo o gusto mong matog merkado, makahapit pag yun. Aron makapalit mo dito sa inyo sa bagsakan to, makapalit mo sa inyo mga gusto nga mga prutas. Sa Pigas Bahin at sa mga balita, gumikan kayo wapata mahuman sa itong mga run-ups ng mga balita karong buntaga. O gadiin na itong balikan sa Bagting 28 Kimberly na muwag, labot ni atong motorsiklo ang napalgan. O mga kabagting ang kabalkadas, gibiyaan ang motorsiklo na recovered Rispaganian City. Ang detalye, ang sayran giga ni Bagting 28.
1: BBC Live Report.
3: Na-recover sa mga kapulisan ang iabandonar ng motorsiklo human kini gitaho sa usa ka residente sa Purok Anunang, Barangay Buenavista, Pagadian City sa gabi niya tung Hulyo 29, 2026. Sumala sa residente kapin usa ka semana nang gibiyaan ang motorsiklo at umangan siya ang balay ug walay miangkon. Tungod niini iyang gipaybalo ang Pagadian City Police Station aron matagal pagtagad ang maong sitwasyon. Daling responde ang mga kapulisan ug ilang na-recover ang usa ka gray nga Honda XRM125 nga nakaparada Dublin sa dalan. Nagig-ordinar usab ang Pagadian City Police Station sa Provincial Explosives Ordnance Disposal ang K9 Unit aron masusi ang motorsiklo ug masiguro nga walay hulga sa seguridad. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Pagadian City Police Station ang na-recover ng motorsiklo samtang ipaabot ang koordinasyon sa Land Transportation Office aron masuta ang tinuod nga tag-iya ni ini. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Dili lamang ka na mga kabagting ng kabalkada sa gumikan kay lalaking dunay kasong frustrated murder dakpan o sab sa Dumagok, Pagadian City. Masod lang tapagbalik si Bagting 27 Darilaya ay
1: BBC Live Report.
4: Nadakpan ang 43 anyos nga lalaki nga nalista isip top 3 city most wanted person pinaagi sa hiniusang operasyon sa Pagadian City Police Station og First Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company. Atol sa usa ka manhunt operation alas 11:35 sa buntag nitong Hulyo 29, 2026 sa Purok Mananagat, Barangay Dumagok, Pagadian City. Ang suspect nadakpan pinaagi sa warrant of arrest nga gipagawas sa presiding judge sa Regional Trial Court Branch 21, Pagadian City. City nga gipitsahan og Hunyo 1, 2026. Alang sa kasong frustrated murder nga dunay girekomendar nga piyansa nga nagkantidad og 120,000 pesos. Ang akusado na nakaroon sa kustodiya sa Pagadian City Police Station alang sa hustong dokumentasyon o pagproseso sa iyang kaso. Bagting 27, Daryl Licat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Salamat, Bagting 27. Samtang sa BBC News Center, duha ka mga DOST set up beneficiaries sa Rio 9 i-evaluate alang sa 2026 set up prize award. Unsa kini? Bagting 29, Cherilo Nyutli Razan.
5: BBC Live Report.
6: Gipahigayon sa Department of Science and Technology Regional Office 9 ang 2026 Search for the Setup Prize Regional Awardee sa Zamboanga City kagahapon, Hulyo 30, 2026. Aron mapili ang labing outstanding na beneficiaryo sa Small Enterprise Technology Upgrading Program kon Setup sa Region 9. Ang giveaway ng mga nominado mao ang Diamond Noodles Factory sa APL Zamboanga, Sibugay o Dipolog Livelihood Distribution Incorporated sa Dipolog City. Gipresentara sa duha ka kumpanya niya ang ilang mga kalampusan na paggamit sa teknolohiya o epekto sa tabang sa DOST. Ang mapiling regional winner mao'y mo representar sa Region 9 alang sa national search isip pagpakita sa kalampusan sa paggamit sa siyensya, teknolohiya o inobasyon sa pagpalambo sa negosyo o ekonomiya sa Region 9. Bagding Bagding 9, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding 106.7
0: Radio Bagbag. Alas 5:56 na mga kabagting og kabulkanas. Motoy mga balita dinis tong tulumanon na pan sa dili pa usaba ang atong resulta og mga greetings mga kabagting og kabulkanas sa diin na subo nga palandungon nga base sa gipagula nga post sa EDCOM 2 kon the Second Congressional Commission on Education. Diin ang literacy sa Zamboanga Peninsula, doon ay pipila ka mga munisipyo o gayon man syudad ang nalakip nga ubos gayon mga kabagting o kabulkadas nga naangkon nga kung mabasihan ang rate ni ini mga kabagting o kabulkadas o porsyento ni ini base sa gipagula nga CRLA result gikan sa tuig 2025 gantunas 2026 ang Vincenzo Sagon Lapuyan o Zamboanga City ang naguna intang sa ranking sa by percentage nga nag-struggle gayod ang mga readers nga diin lisod gayod o makaingon ta o gayod makabasa ang literacy sa Zamboanga Peninsula sa kada munisipyo atong basahon mga kabagting o kabalkada sa top 10 municipalities by percentage of struggling readers naglisod yun o ba na ni gayod makabasa basi niya ang pagbasa ni lahi ang pagkabasa. Ang Vincenzo Sagon nakakakinig 206 sa bukti sa 20%. Adon na sila ay 206 samtang Lapuyan 261, 19%. Ang City of Zamboanga, gumikan kay daghan magudpog kayog na nimuyo kay City of Zamboanga, 11,265 na sa 18%. Ang Dimataling 280 o gana sa 15%. Ang Pagadian City, wa usab nakakuan nakalikay gumikan kay daghan usab diri 1,548 kon na 14%. Ogyan Midsalip 289 na bukti sa 12%. Bago sa Tubig 12% kay 235 man usab ila, Pitugo 175 12%. Pumalarang 192 or bukti sa 11% og ang Bayog 179 na bukti usab sa 9%. Ana mga kabagting og kabulkada ang subo nga palandungon og gani nga mga pagkat-on og pagbasa dili lang ni sa tulunghaan aduna pay follow up ang mga ginikanan sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay mao ginay butang sa inyong una mga ginikanan dili lamang ang mga magtutudlo ang inyong sa sangunan kay daghan kay nas lagi estudyante nga gi atubang amo pag ginigabot sa inyong panimalay amo diha ang mo check amo diha ang motudlo og mo follow up aron nga diin na makat-on ang mga kabataan labi pa kung ang inyong kung panangit ka nung di mo ni kabalumbasa, mabasa. Kailangan ka na bitong bugoy-bugoy po sa eskwilahan. Yan yung mapitkan, masuko po ng ginikanan. Makasabaan, mudayon po dahil laban ang mga ginikanan. O na, magtinabangay para na sa kayuhan yung mga kabataan, mga kabagting o kabulkadas. Nan, alas 5:59 na, mga kabagting o kabulkadas, ang resulta kay 260. 260 kay Friday man karon. Syempre may buntag ni Cherry Anduyan Novo diya sa Purok 6 Lakewood, Jonathan Tigo, Nori Amor, oga Tristan Wyatt Gulay, Merlit Implado Zalumad, Lordina Ason diya sa Donvik, oga February 7 sa Capasso Family, labi na sa iyang anak ng Zian Kyler Capasso, watching from Ilocos, Rosalie Daliripin, may buntag, Juni Cuba, happy listening diya sa Don Jose Dinas, Vanix Mucha Bamunga, may buntag diya sa Tabina, Aimee Vasaylahi, oga ingon man Juanita Cecil Calderon Tilaon diya sa Maymulave, that's Las Cunha, may buntag, oga good morning diya sa ni John Ray Hulin diya sa Rigla Gipo sa Wanga Del Sur. Thank you so much sa inyong makano na yun nga pagpakiguban ka na mo. Bueno, kay wa na igong oras sa pagpadayon kay Biyernes man karon ugma ang edisyon ninyo makauban si Kois J mga kabagtingog kabalkadas manang hangtod sa sunagayon pohon Proverbs 3 verse 25 and 26 akong ipaambit nga na kaninyo, do not be afraid of sudden terror or of the ruin of the wicked when it comes, for the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. Dagang king salamat og bay buntag. Oras alas 6. 106.7 Radyo Magbating.
7: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
8: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: The angel of the Lord declared unto Mary,
8: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Behold the handmaid of the Lord.
8: Be it done unto me according to your word.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: And the Word was made flesh,
8: and dwelt among us.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
8: that we may be made worthy of the promises of Christ.
7: Let us pray.
8: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
7: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Saint Cecilia,
8: pray for us.
7: Saint John Baptist de la Salle,
8: pray for us.
7: Leave Jesus in our hearts forever.
8: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
9: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
12: Ana
11: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. bitaw 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no.
11: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Rádio Barbarim.
1: Ala sa size 8 na itong oras, kabag di kabalikadas, may munta ganin yung tanan, adlaw karon nga Biyernes. Thanks God, it's a Friday, July 31, 2026, sa kadapos ang adlaw sa buwan sa Hulyo, kabag di kabalikadas. Ala ganin yung tanan, may buntag sa maganunay sa nagpaminaw ni Sibian. So 106.3 ang Bell FM or diba ka sa DXBZ. 756 ang Radyo Bagting, kabag di kabalikadas. Kumusta ang among signal karon sa Radyo Bagting sa DXBZ? Ang 756 nga nakamonitor karon, may buntag sa inyo ha. Back to the basic na ang signal sa among EM kabag di kabalikadas. No, sa may buntag ganin yung danan sa mga nakamonitor karon sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting. Labi na usab sa 106.3 ang Bell FM. Good morning sa mga suking tigpaminaw sa kanunay. Sa to mga mag-uuma, mga mananagat, mga negosyante, mga estudyante, hala sige, sa mga hamamo na bilong nga sektor sa Katilingban, maing buntag, labi na gayon sa tuang mga PWDs, di ba na ito ni Kalimtan, kabag di kabalkadas. Kaya ang PWDs, kaya sila usap mo nakahatag og dakong kontribusyon sa itong komunidad, di ba? Ano itong itimbayan ni ito mga PWDs? Isa pa man ito, nagadunay mga kabilinggan sila nga panlawas, apan padayon pa usap gihapon, nga patas nga nakigbisog, patas nga naningkamot, aron lamang kabag di kabalkadas nga makasustiner, no? Magkapamalit kung unsay mga panginahanglan nun. Unlike sa uban, kabag di kabalkadas nga mga badlungon sa gayong, nga wanto yung mga kabilinggan. Anyway, ganin yung tanan. Mag-uban na usap kita, usa ka oras kituluman nun. Hangtod ta alas 7 ang taknas buntag. Alam sa paghisgot sa mga hisgutan nga dunay kalabutan ang Katilingban. Ilabi na sa hisgutan ng lokal kabag di kabalkadas nga kitang tanan kinahanglan nga mahimong magpakabana aron usab nga kita dili mahimong biktima, no, sa mga tawo nga kusog nga mamintaha or di ba kaha kinahanglan nga kita magpakabana og dili magpakabutabungol sa tong mga nakita aron usab nga matul-id ang mga sayop nga mga binuhatan sa mga katawhan ilabi na kanang nasa tilahang nga tagsa-tagsa ka mga posisyon kabagting og kabalkadas.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
1: Alam sa inyo mga mahinungdanong pabagting or dibagha katuyuan, pwede niyong ipadangat dire sa itong text line ng 0938-2077-614 at ang usbon kabagting kabalkadas 0938-2077-614 muna itong text line. Ilabi na neto nga dunay mga pangutana, pagpaklaro, mahitungod kung sa manugaling ang inyong nakahatag o kalibog sa inyo ha, no, pwede kaninyo nang ipadangat dire sa tuwang programa ang bagtingan sa katawhan. Maing buntag di ay neto nang utana, no, karon pag kinako nabasahan kay kini laging daghag mag-text ba di nato makita dayon kabag di kabalgada sa katibitaw ng utana kabahin ni atong matod pa niya mangutana lang ko. Unsa din ang abono sa agriculture, dili libre hatod na sa kada barangay. Kaya diri sa mga barangay, dampalan, mangulikta, manggudog tag 50 ang kada sako. Unya, doon na siya kuan, matod pa niya. Unya, kagawad pa jud ang mangulikta, anak kada sako. Okay? So, muna ang napangangutana, kabagtig kabalkadas, no? Kung dili ba daw libre, ang matawag ta og paghatod, no, sa abono, gikan sa programa sa Department of Agriculture. So, sir or ma'am, no? Sir or ma'am, base sa kining akuang nasairan, no? O gingon man, katong pagkahinumdaman lang ha sa pagpasabot ni Mayor Sammy sa katubitawang dunay mga previous niya nga interviews, labi na natong dunay nahitabo nga distribution sa abono diri sa may covered court kabagtig kabalkadas, dunay mga kuan, dunay mga instances, no, nga mangayo o ginagmay lang man, minimal lang ba, no, labi na kung layo pananglitan ang transpo o niya anyo bitong lugar dayon ang gikargahan kay dili, no, dili sakyanan sa city government gumikan kay base niya ba nag-arkila mo og lain nga mga sakyanan, no, So mo na nga dunag yoy bayad, di ba? Pero kon moingon ta nga pananglitan og moingon ta nga kining ang gikargahan sa abono kay sa kinahanglan sa city government, ato nang ipaabot ngadto sa city agriculture kang Sir Dundon, no? Kon ngano nga dunay dunay bayad kay sa kuang na remember lagi katong time nga nakahinabi na na-interview si Mayor Sammy, gingon nga minimal ang bayad, for example, kung nag-arkila mo og kining sakyanan, no? Hanabang dili sakyanan sa city mo ay gigamit tungod kay ang sakyanan sa city kay dunay lain nga kining gilakaw, dunay gigamitan, mao na nga kinahanglan na nga ang abono mahatod or mahatag sa mga beneficiaries sa so, nahitabo kay doon na lang gimangita lang yung pamagi ang mga barangay officials, no? Aro di ba kaha kinsa man ang mukuha sa abono aron nga mapangapod-apod ngadto sa mga benepisyaryo, no? So basin og ang imong kining concern kay imong pangutana basin ang gikargahan sa abono kay dili sa kinan sa city government, ha? Ato ra ning klarohon kay kung ugaling nga sa kinan city government atong pangutan-on kon nga kun do na bay bayad, no? Kun do na bay bayad nga sa kinan man sa city sa gobyerno ang gigamit aron nga mahatod ang abono diha sa inyuhang barangay. Anyway, may buntag tagadampalan Pagadian City. Salamat kay sa pagpadangat, ma'am. Palihog lang ko og text balik, ma'am, kun aminaw ka karon, ma'am or sir, no, kun unsa nga kining sakyanan ang gikargahan sa inyong abono. Sakyanan ba sa gobyerno, sa city government, o basin unya dili wala gipanagiyahan sa gobyerno ang gikargahan sa abono mo ang gipaningil mo og si kwinta per sako. Okay? So daghang salamat. Alas sa 6:14 na tong oras sa Kabagdig Kabalkada, again 0938-207-7614. Alang na itong adunay mga gusto nga mga ipaklaro, mga pangutana, nakakahatag kalibog sa inyo, ha. Pwede kayo na ninyo nga ipadangat diri sa tuwang tulumanon Kabagdig Kabalkada sa tuwang pagpanag-uban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Sa dali pa na ito, sugdan, itong tapi ko karong buntaga. Hindi na itong tapi ko karong buntaga, Kabagdig Kabalkada, sa mga kining musunod. Mahitungod sa press conference kagahapon sa Zamsurikuan, no? Kabahin na sa kinibitaw nga pamahayag sa itong presidente sa pagtangtang sa system loss Kabagdig Kabalkada ug sa VAT. O gingon man, atong lakip nga hisgutan karong buntaga ang gipahigayon, no? Nga kining 2026 MJB 9 Stakeholders Forum, no? Ang tanan nga mga ang MJB kagahapon nagpahigayon og kining Stakeholders Forum alag ni atong mga partner agencies katong mga nag-apply og minahan ng bayan o na dito kagahapon. Dayon ang pinakatumong og atong topic karong buntaga mahitungod bitaw niining gipagawa sa the second Congressional Commission on Education o mas naila nga EDCOMTO Kabagtig Kabalkadas, no? Ang kining EDCOMTO kini sila ang nag-monitor sa kahimtang ba sa tuang mga kabataan mahitungod sa learning literacy or lakip na usab niini ang matawag ta Kabagtig Kabalkadas problema sa kining gitawag og stunting, no? Dayon ang pinakasubo Kabagtig Kabalkada sa ilang gipagula nga bag-ohay lang gyud, no? Duna matudpay pito ka rehiyon sa tibuok Pilipinas nga walay akreditado nga mga kimbalay tambalanan nga nagtanyag bitaw sa PhilHealth Z Benefits Package alang sa mga estudyante nga dunay disabilities. Okay? So mo na to ang topic ko karong buntaga. Dari sa tuwang itulumanon ang bagtingan na sa katawhan. At uning isa-isahon. Karon nga masabtan o tarong sa tuang mga katawhan, ilabi na gayod kining ehliskutanan sa Samsuriko, no? Sa kuryente. Kay kitang tanan, gusto gayod nga matangtang ang system loss o lakip na usab matangtang ang VAT nga gipahamtang sa system loss Kabagtig Kabalkada sa gipatong pagyod. Diba? So ito nang hisgutan karong buntaga, diri sa pagpanag-uban ang bagtingan sa katawhan. Apan sa dili pa, ato sa pasalamatan ang ato ang hiabag sa ato ang tulumanon, ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa may Purok Riverside, Balangasan na Corhamisula Extension, Balangasan Pagadian. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 nga duna sa 43 anyos siya, nga dunay plano nga motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helpers sa mga kabagdig balkada sa nasod sa United Arab Emirates. Lagip na usab sa Saudi Arabia, sa Qatar ug sa Kuwait. Ay napaglangan pa, bisita na silang buhatan aron ikaw nga matabangan. First time or ex abroad, no? First timer or ex abroad, wala angay kabalak-an. Sa mga first timer, pwede mo nga mo avail ra gihapon. Kaya ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nagtanya og libre nga kapuy-an samtang ikaw atua sa Manila. Libre nga pagkaon, libre nga pamasahe, libre nga pagkuha og passport og libreng medical. Og ingon man mapahimuslan na sab kana sa mga ex abroad. Busaw sa panyong gipaabot kabag nagbalkada sa alang sa iron nga mahatagan og katumanan ang pangandoy sa pamilya nga muasinso, no? Mahatagan og ganindot nga panginabuhian. Pinagi usab sa imong pagtrabaho sa gawas sa nasod, diri na apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Luwas kini, gumikan kay lehitimo kini kabag di kabagadas, legal nga recruitment agency rehistrado sa Department of Migrant Workers. Alas dugang kasayuran, pwedeng kontako ng cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023 or pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Mao kana ang GPM 88 International Manpower Services Corporation kabagting o kabalkadas. Bueno, kabagting kabalkadas, aplastar na. Kato na sugdan na tuwang hilasgutanan karong butaga diri sa tuwang pagpanag-uban sa kahanginan. Tungod kay alas 6:19 na paspas kayong oras, no? Kinahanglan nga tuwang mapasabot sa mga katawhan ang tuang mga topic o karong buntaga kabagtig kabalkadas. Unahon ta ang mahitungod nining Zamsoriko 1, no? Human nga nagpagawas og press conference, napagatawag rather, og press conference kagahapong adlawa aron lamang nga mapasabot, no? Mabatian usab sa mga media og ang mga media mahimong tulay aron nga mapasabot ngadto sa mga katawhan ang kining giluwatang pamahayag sa tung presidente nga tangtango na, no, ang system loss og lakip na kabagtig kabalkadas ang gipahamtang nga 12% nga VAT gikan sa system loss, no? So mo ni ang nahimong trending nga topic nga naghinam-hinam na ang mga kadaghanan kay lagi ang kining system loss o kining VAT nga gipahamtang sa system loss kabagtig kabalkadas nakahatag og dugang palas-anon sa mga konsumante nga wala man unta ni nila ginawa, wala man unta ni nagamit nato kabagtig kabalkadas.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
1: Muna nga gipasabot kagahapon ni General Manager and CEO Jose Raul Saniel kabagtig kabalkadas. Matod pa sa maong opisyal, ning kasamtangan human no sa State of the Nation address ni PBBM, adunay duha kagiduso nga sugyot balaod nun alang sa hingpit nga pagtangtang niining system loss og lakip na usab sa 12% nga VAT nga gi add-on or gipatong sa system loss kabagtig kabalkadas. Okay? So, matod pa, walay problema. Okay? Kung maimplementar o galing or maaprubaran man o galing ang kining gipanawagan sa presidente nga ana pa siya with demand and urgent, no, dinalian kabagtig kabalkadas nga pagtangtang ni ini. Matod pa kagahapon ni Saniel, kung o galing mapatuman kining maong balaod sa tong presidente ang hangyo, ang mahitabo kinahanglan nga isubsidiya sa gobyerno, no? Maghatag na usab og subsidiya ang gobyerno kabagtig kabalkadas, di ba? Kay aron nga matawag ta nga dili mabutang usab, no, sa alanganin o sa alkanse ang ato mga electric operatives, di ba?
3: So mo nagingon ni kining Saniel nga okay lang nga dugay na matud pa nila nga gipanangkamutan gipangagihangyo sa kongreso ilabi na ilalom sa Felrica nga ang tangtangon mao na lamang ang kining gitawag ta nga gipatong nga 12% nga VAT gikan sa system loss. Kay kambot niyo hunaw ang kining system loss kabag digbalkadas no. Kining system loss manggod normal na ni siya, di ba? Kay kung gikan ka kabag digbalkadas, di ba? For example, nagkuha ta og 100 kining kilowatt, di ba? Pag abo niya taas ang imuhang imong kutay sa linya, di na gina 100% nga wa maabot dito sa imong linya. Makwaan ginakabagtig kabalkadas, di ba? Plus doon na pa'y kining pagpangawat sa kuryente, doon na pa'y kining nahitabo o mga unsay mga illegal nga gibuhat, daghan gyud kayo ang system loss nga nahitabo. Mamani ang gikuan, usa sa gi-illustration kagahapon, gihimong example, no? Sa kining ni Saniel, is katong usa ka ang balde nga dunay 100 glasses of water. Okay? 100 glasses of water nga dito gikan sa balde gigamitan og hose pagkahuman ang hose kabag tigbalkadas do na day leaking no so nahitabo do na leaking do na ningkawat so ang nahitabo naabot sa katong paingon sa balay ang supply sa tubig na nalamang sa 93 kabaso so nakuan og 7 kabaso kabag tigbalkadas sa ingon ana matud pa usab ang nahitabo sa ato ang kining kutay sa kuryente or supply sa kuryente. Nan. Unsabay nakapadako, matud pa ni Saniel, no? Unsabay nakapadako sa bayronon sa samso kining sa atong kuryente. Kay kung sumadahon kabagdig kabalkadas, ang ato ang system loss ana lamang sa ibutang taog 10 pesos, no? Ibutang tanas sa 10 pesos kabagtig kabalkadas ang system loss lamang. Ang nahitabo, gumikan kay doon na may VAT nga 12% nga gipatong, so ning tubo, di ba? So muna ang nahitabo kabagtig kabalkadas. O niya ang kanang system loss, kay gidivide ba yan, gikuan ba yan, gibahin ba yan kung pila ka konsumante. Kay matud pa ni Saniel, no? Kung pila imong gipalit nga kuryente, gikan sa supplier, mo gina imong bayran. Baskin pa og dili na tibuok nga naabot dito pag-abot na sa distribution, di ba? So mao man na. So karon ang iyang pahangyo, no? Wala siya dili siya moingon nga supak sa panawagan sa presidente apan kinahanglan nga adunay subsidiya nga ihatag ang gobyerno. So nahitabo kabagdi kabalkadas, kita ra gihapon tanan kunbaga ang magbayad. Ngano man? Tungod kay kuno galing tangtangon ang system loss, tangtangon usab kabagtig kabalkadas ang VAT, okay? So medyo mugubos gyud ang balay ronon natong mga konsumante, okay? Kay gitangtang naman ang system loss, so gitangtang ang VAT. Karon, kay ailahang hangyo na pod kuno tangtangon mangayog subsidiya. Asa kwaon ang subsidiya? Sa gobyerno. Ang gobyerno asa gikagwarta gikan sa ato ang mga tax, di ba? Gikan sa mga buhis. Sabot pa sabot, murar ta gilutos ang kagalingong mantika. Oh. Mubos ang atong balay ronon, pero tuwa po dito gikuha sa ato ang mga taxes kabagtig kabalkadas. Di ba? So, muna nga matud pa ni Saniel para ilahang paningkamutan, no? Nga mahinabi ang mga magbabalaod, labi na diri magbabalaod sa Zamboanga del Sur o mga kongresista, nga pasabton, nga mas maayo nga dili magdali-dali sa pag-implementar na ining maong nga balaod. Kay matud pa, nga gipaningkamutan ra ba nga by December, before the Christmas, is mapatuman na nga mahingpit na nga matangtang kining system loss kabagtig kabalkadas o lakip na usab kining VAT nga 12%. So, motong matud pa, mas mayo nga ang tangtangon na lamang mao ang VAT kay dako man gyud ang VAT kung imong i-compare kabagtig kabalkadas sa balay ronon lagi sa kining system loss kabag ti kabalkadas nga jutay namang yod, no? Kagahapon sa analamang sa one, kining 10.50, di ba? Maorma na sagad kabag ti kabalkadas katong surcharge kagahapon ang kining system loss kabag ti kabalkadas nga gipakita. Nya dili sa so, dili sa tanang higayon nga dagko og balay ronon sa system loss tungod kay ngano man, no? Tungod kay gipalingkamutan usab nila nga ang mahitabo kabag ti kabalkadas, no? Ang mahitabo kay mugamay, no? Mugamay ang ato ang system loss gani na lamang sa 11.6, no? So sa lintunganay nga pagkasalaktod nga pagkasulte or sa kining klaro nga pagkasulte kabag ti kabalkadas, ang ato ang electric cooperative sa Samsurico, no? Maskin pag-asa kay tanan man gyud ultimo gani daw sa gawas sa nasod, doon na man gyoy kining system loss nga nahitabo. Oh, wala matud pa electric cooperatives nga walay kining system loss kay doon na gyud nasayod na matud pa na ang gobyerno, di ba? So mao na ang kining ilang gikabalak-an, no, kay kuno galing kini ang hingpit nga mapatuman paunsa, di ba? Mahitabo nga aduna na puy lain tendency kabag ti kabalkadas nga aduna na puy lain nga mga balay runon nga mutumaw sa anya sa tuang electric bill, di ba? So ato ang ipadayon tong diskutana sa pagbalik diri paghihapon sa Tulumano ng bagtingya sa katawhan alas 6:29 na sa buntag.
2: Dapig sa kamatuoran, pagtingalan sa katatawan.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Marami nagpapatunay na kung ano, kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
10: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
11: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for
14: for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
15: Radio Magbating.
16: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatauhan.
1: Balik tayo sa pagpanaguban, kabag nagkabalkadas, dari paghihapon sa tulumanon ang bagtingan sa katauhan, ng sabihan sa Radyo Bagting sa Bell FM. Good morning, D.I. Ito sa Dabag Magbuntags ni Jonathan Tigo. Good morning po, Divanex Abamunga, Impalmado Tatsky. Good morning, Tristan Gulay, Marley Timplano. Good morning, Matod Panya. Good morning, sa Purok Golden Flower, Lumad Pagadian, diri sa Mua, minimal jud ang bayad ko is kay Gaarkila, jud me, diri og sakyanan. Okay? So, maone, good morning, Mama Marley. So, katuning bahin sa Abuno. Peanut Vendor Vlog 2.0, good morning. Sa Purok Don Marino, Barangay Dauan, San Miguel. Good morning daw sa iyang Mama Lily Agan, o sa iyang anak, si Gaya Agan. Salamat, dagang salamat po. John Rewilen, good morning. Sa Riglagipos, good morning po. Sa Kinsa Pamaylain diri, Dundun Termi, sa Kamikamalig Dumalinaw, Juanita Sasel Gaderon Tilaon, sa Purok Malinawon, Barangay Kulumulabi, sa Mbangi Del Sur, good morning. Sa Tanan, sa Kamayang Buntag, Kabagdig Kabalkadas. Badayan tas ng Hilisgutanan, karong buntaga, no? Bahin pagyapon sa Samsuriko, Kabagdig Kabalkada, sa tungod kay Lagi, ang uban, naghinam-hinam na gayod nga medyo maingontag, makunhuran, ang ilahang mga balay ronon sa kuryente. Wala agyoy, wala nang indahay Kabagdig Kabalkada sa nga maingontag maminusan, no, ang atong balay ronon. Ilabi na ang DN, ang atoang balay ronon, no, sagad, maabot og sa kunaki appliances sa nilibo gayod, di ba? Nasa kining pinakagamay siguro nimo kung wala ka aircon, nasa kining 1K, di ba? Kung ugaling ang iyong appliances, kay kining refrigerator, and also television lamang ang imuhang kining gamit din mga sound system, no? Mga kining ginagamay lang ba nga mga kwan, mga sound system ng imong gamit? Pero kung ugaling doon na kay aircon, washing machine, doon na kay water dispenser, nako, laome nga, dako kipagbayroon sa kuryente, no? So, kung nyo hang makita sa inyo hang kuan, sa inyo hang bitawang billing, di ba? I think kaupat ba doon ay upat na magbayad og VAT, no? System loss, ang katong generation, distribution, sa patulain. Di ba? Upat na kabuk, si Cheryl, kabaluan ni si Cheryl. Unsan yung upat ka mga naasa Samsuriko nga kining sa bill gani, Cheryl? Oh, basta kay kinitanan sa generation, dunay VAT. Sa distribution, dunay VAT. System loss, dunay pod, ba? Napuro lang abat-abat ning kalakihan eh. Una nga pagka naku, nya tagpila ba ang VAT? Di ba tag 12%? No? So makaingon kita nga mura og unsa ba? Nawa na hustisya kun baga mo na nga na desisyonan nga tangtangon ang system loss, gingon man tangtangon ang VAT sa system loss Kabagdig Kabalkadas. Kay kini manggod, no, ang pamahayag sa presidente sa atoang sumadahon tanan ha, kun atoang kung naminaw mo siyang sona sa State of the Nation address, na desisyonan nga tangtangon ang system loss o gingon man ang kining gitawag ta og tawagan ni VAT tungod kay matud pa sa presidente palapdan ang programa sa solar. Magtukod og hydrogen power plant og ingon man nuclear power plant. Okay? Pero ang pangutana, kanus apod ni? Di ba? Kay kini manggod, sayod ta nga ang tinubdan sa tong kuryente layo. Mahal gyud siya, di ba? Mahal gyud ang ato ang kining pagpalit og kuryente. Kay kuno galing, no? Matuman ang giingon tag hydrogen power plant nga tono itukod sa mga sibugay sa ato repita isa Basilan ba to isa bila Basilan no something og ingon man Kabagdig Kabalkadas uban pang mga lugar sa Pilipinas lakip na ang nuclear power plant dili na unya ta mag problema sa ato ang tinubdan sa kuryente di ba the more nga magkaduol ang supply ang imong tinubdan the more nga
3: mugamay gayod ang system laws kabag tigbalkadas, di ba? Pero hangtod nga wala pa ning mga gipangyawyaw, gipangbatbat sa itong presidente, magantos gyud ta nga mahal ang atong tinubdan sa kining kuryente, plus kanunay gayod nga adunay kining nga mga add-on pagayod kabag tigbalkadas, no? So matud pa ni Sanyal kagahapon, suportado niya ang kining sa solar ba? Oh, for the renewable energy. Kaya sa ngadto, diri man gid ta mo paingon, di ba? Pero kinahanglan balanse pa daw gihapon, no? Dunay renewable energy, dunay paghapon tay gitawag og kining saktong supply sa kuryente, di ba? So, mao ni, no? Ang tuwa dani magpaabot ta. Kung hingpit bagyod, no, nga mapatuman ang panawagan sa itong presidente nga pagtangtang nining system loose kabag di kabalkada, so glakip na usab ang VAT charges, no, sa buwan sa Disyembre. Okay, mauman na ang ipaningkamutan nila. Oh, before the mag-Christmas, kinahanglan nga ma-implementar na matudpa kining balaura. Tanawon ta, kunun sa bagyod. Unsay mga buhaton ni ning lakang sa gobyerno, no? Bahin na ni ining nahitabong pamahayag sa tung presidente, di ba? Kay mao man gid ni ang kamatuoran, mao man gid ni ang kining realidad, no? Dugay na magigkaon ni tung problema, pero ambot ngano pod, di ba? Kun ugaling maingon ta og gustog matabangan ang katawhan, oh, kinahanglan nga mangitag pamaagi ang gobyerno aron nga makadaginot, dili magsige og papugi points lang kumbaga, di ba? Anyway, alas sa 6:39 natong oras, no? Diri paghihapon sa tuwa nga tulumanon. Hato tulumanon dahil sa kanunay kabagdig balkadas inabagan sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Charlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosal si Dr. Gino Olobobancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonologist, Dr. V. Antolido, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. Again, 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multispecialty Kabagdig Kabalkadas. Ingon man, Eliana Bibio College, niyabag-usap sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Sa gusto mo eskwela ug kolehiyo, sama sa kurso nga mahimo kang pulis, mahimo kang magtutudlo, mahimo kang empleyado sa gobyerno, no? Sa Department of the kining Social Welfare and Development kon DSWD. Social work ang imuhang kurso ni ana. Ingon man, kung gusto ka mahimong programmer, no? Gusto kang mahimong maka buhat o unsay mong buhaton sa computer, BSIT, na diha. O ingon man, kung gusto kang mahimong pastor, doon na sila'y Baels Kabagdig Kabalkadas. Dito na ha, pa-enroll sa Eliana Bibio College. Pwede kang magpili sa klase, buntagon, hapunon, or panggabi eh. Ubos or barato kayong tuition fee. Pribado nga tulunghaan, quality education. Mukha na ang Eliana Bibio. Alas 6:41 na itong oras. Ingon man, kabagdig kabalkadas. Ang Petron Gasol, niyabag usaw sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan sa gusto nga magpalit or di ba ka magpatubel ang liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Kini nahimutang sa may Santiago, ang ilahang main. Ikaduhang branch nahimutang sa may Duterte Street, Gatas, Pagadian, dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang ilang may nahimutang dool sa SMC College at Bangs Pagadan Showmate o Busa Best Emporium. Dahil pa mga outlet nahimutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran o lungsod sa Aurora o ingon man sa Dumingaga. Mao ka na ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde o sa iyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde. Ang ingon man kabagtig kabalkada sa alang ni atong mga ginikanan o diba ka mga tinunan nga gusto nga mahimong doktor. Agay, kinimoy nindot kabagtig kabalkada sa dili nakakinahanglan pa nga muadto sa Cagayan de Oro o diba ka sa Cebu tungod kay mas gipaduol na, no? Ang imuhang kurso nga gusto nga mahimong doktor. Anana sa Dipulog ang Alberto P. Concha School of Medicine sa DMC College Foundation, ang kanhing Dipulog Medical Center. First medical school, no, School of Medicine rather. First School of Medicine sa Tibuok, Zamboanga del Norte o sa Northwestern Mindanao. O gayon man, no, alang sa dugang kasayuran, pwede ninyong bisitahon ang ilahang Facebook page, ang DMC College Foundation. O gingon man, sila nagpahibalo kabagdig kabalkadas nga ilang enrollment nagpadayon alang sa academic year 2026 to 2027. Magsugod ang ilang klase sa August 17, no, alang sa tanang college programs. Samtang sa School of Medicine, katong gustong mahimong doktor, September 7 pa ang inyuhang klase nga magsugod. Enroll now at DMC College Foundation nga nahimutang sa Santa Filomena, Dipulog City. Muna kabagtig kabalkadas, no? Ayaw na mo paglangan pa sa gusto nga mahimong doktor, dili Dr. Quack, kundili Dr. Gayod. Oh, dili po itong kundoktor, ha? Muna siya. Dito na sa DMC College Foundation sa may Dipulog City. Alas,

Naguna niini ang lungsod sa Vince Susagon, Stilan. Muni giingon kabag di kabalkadas nga anong nangyari? No? Bakit ganern? Lagi na lang nga. Di ba? Kabag di kabalkadas, no? Alas sa kasayuran sa tanan, ang kining matawag taog struggling readers, di ba? Naguna ang lungsod sa Vince Susagon. Isip number one, no? Sa porsyento sa struggling readers, gikan sa grade 1 to grade 3. Sumala sa DepEd, CRLA dashboard, alang sa school year 2025 to 2026. Aduna 206 ka mga estudyante or bugti sa 20% sa mga tinun-an, no, nga nagkinahanglan pa og dugang suporta sa pagbasa. Kini nga resulta sa kaseryosong hagit sa sektor sa edukasyon og nagpakita sa dinaliang panginahanglan noon sa mas lig-on nga literacy interventions, ingon man pagbasa nga mga programa og mas aktibong pakigtinabangay sa Department of Education, di ba? Then, gawa sa DepEd, kinahanglan adunay suporta sa mga ginikanan, suporta usab sa mga LGUs. Di ba? Dako, biyapod na itong maingon ba nga medyo maulaw po tagjutay siguro aning kalakihan, no? Di ba? Murag maulaw po tayo ni Kabagtig Kabalkadas, nga daghan kita diri sa Zamboanga del Sur, pila kabuok, no? Usaray na lahi Kabagtig Kabalkadas ang Zamboanga City lang. Di ba? Vince Susagon, gisundan sa Lapuyan. Nagsunod ang Zamboanga City. Gisundan sa Dimataling. Ikalima, Pagadian City. Ikaunom ang Midsalip. Ikapito ang Margo sa Tubig. Ikawalo ang Pitugo. Ikasiyam, Kumalarang. Ikapulo, Bayog. Kining nasangpit ng mga syudad o ingonman lungsod. Di ba? Panahon na siguro nga mag-implementar og programa nga nagsuporta sa Departamento sa Edukasyon. Kung problema sa pagbasa, no, gitawag tag struggling readers, naglisod gayod. Kinahanglan siguro, di kay siguro, kinahanglan nagyod ni og unsa man, konkreto nga programa or lakang aron nga matabangan ang kining mga bata nga naglisod sa pagbasa. Ilabi na karong mga panahuna nga ang mga bata mubo na lang kayo o gaspan sa ilaha bitaw nga attention sa pagbasa tungod kay tutok na tutok sa gadget. Di ba? Kinsa may sala, kinsa may sad-an, kinsa angay nga mabasol, wala angay nga mabasol. Tungod kay, kung may ngunta nga basulo na to ang inahan, wala man po na giingnan sa inahan, oy, pag cellphone di aperme, di ba? Doon na inahan, nga, ang mga inahan, magsigig yaw-yaw. Ano naman kayo tuon-tuon? Di ba? Ang nahitabo, kabubuton gayon sa bata nga dili maminaw sa ginikanan. Ingnon lang nato nga dunay kakulangon ang ginikanan, di ba? Ngano makaingon man ta nga dunay kakulangon ang ginikanan? Tungod kay lagi ang uban pod nga ginikanan, kuto lang po sa yaw-yaw, kuto lang po sa siglag dako ang ba-ba, walay latos ba? Pikte gina inyong anak kung dili magtuon, di ba? Kaya ngunin na yung mga klase, kinibit ang problema, kinigitawag tag struggling readers or dili gayod kabalo, maglisod gayod sa pagbasa, gawas nga bumirang ni ngadto sa ginikanan, mubira usap or mubumirang usap ni ngadto sa mga magtutudlo. Di ba? Uy, naon sa man si ma'am, nganong wala man ni nakatadlo sa payahang pag-isayang estudyante? Nganong wala man ni gitudlo ag basa? Unya ang pinakapait kabag tigkabalkadas, kay lagi karong mga panahuna, bawal na nimo ibagsak o dili papasaron ang estudyante. Di ba? Kinahanglan na nga papasaron gayud. Unlike ni atong panahon ako, panahon sa mga 90s or 80s, nga kung di ka kabasa, di ka papasaron. Di ba? Nindot ba itong programa sa una, sa DepEd? Katubi taong kung dili ka magkabasa, dili ka papasaron, kung labi na, kung di ka kasabot sa gibasa. Kinakot classmate sa una, graduate na lang me. Siya nagpabilin ng grade 4, hanto ding undang. Nga naman. Tungod kay, kinimanggod nga programa sa DepEd katong kaniadto, nindot ba?

0: Di ba? Ano man kung nindot? Tungod kay ang estudyante, dili magsalig. Maningkamot og tuon nga dili siya maulawan. At the same time, maningkamot og tuon nga makabalo mo basa. Makasabot sa iyang gibasa. Karon gabagtig ka balkadas kay di man. Di ba? Kay dayag naman kayo ngon, oh, bawal ang mga bata nga dili papasaron, bawal nga kuan, kay kun dili papasaron ang bata, aw ikaw teacher, kay wala mo nag ipapasar, imuha ng obligasyon nga magpahigayon ka diha og home visitation or unsa pa diha nga estratehiya nga imong buhaton aron lamang gayud nga makapasar ang bata, di ba? Kisa may gapasiugda ana. Mao nay nakamon ni hitabo kabagtig ka balkadas, di ba? Mao nay nga ang resulta nga ang gingon ni Rizal nga ang kabataan ng pag-asa ng bayan nawa na, namatay na. Oh, di na pag-asa ng bayan ng mga kabataan karong panahuna. Mga bayulente pasagad o mga panghuna-huna. Di ba? Unya pagahuman, may lang sa binuang, bright sa mga binuang, pero pag-abot dito sa mga leksyon, tua, kanga-kanga. Oh, pwera lang sa tarong ha, pero mamanay ka matuuran, good pod. Di ba? Mugi na ikaw matuuran nga ang mga bata karon maayo lang gyud sa mga binuang. Yaga-yaga, barkada, inom, laag. Kana, may kayo mga bata ana pag-abot sa klase. Di ba? Naay mga estudyante nga inig mo sa eskwela, maglibog ka. Estudyante bagyog kahani o supervisor. Nga naman, tungod kay doon ay mga estudyante nga muadtog eskwilahan nga gabayhon lamang. Wagayoy dala nga notebook og papel. Di ba? Matingalag yung ka. Hoy, estudyante ba nang matawhanan eh? Nga, nagbayhon raman nga atog eskwilahan, muadtog eskwilahan, mga late pa. Muna ang resulta. Unya ang elementary training ground. Di ba? Training ground ang elementary. Pero ang nahitabo, diripod, no? Dili lang ka elementary ang dunay problema ning struggling readers apil sa kining high school. Di ba? Una nga atong nang labay natong topic ko, dunay grade 11 o grade 12. Naglisod og basa, di pod kabalo mo ba? Di pod kasabot sa gibasa. Subot pa sabot ang atuang sistema karon sa Departamento sa Edukasyon. Kulang og dakong pagtagad. Di ba? Daghang mga programang gi-implementar, pero paunsa, no? Paunsa ang implementasyon. Magsige tag ingon, aral program, di ba? Dunay katong sa uban nga LGUs nagpahigay na sila katong part teaching. Katong bitaw nga sa readers nga ilaga yung dunay sila nagkumbaga tutor. Oh. Di ba? Ang gipang-hire nga uban kay mga katugyong nga mga graduates sa education. Mo gipang-hire karon nga maka kini nga makatabang. Pero ang pangutana niini, kung effective ba? Or basin unyag nagsayang-sayang ra pug kwarta ang gobyerno hinuon nato. Kay wala ra gihapon. Di ba? Ingon ini nga mga programa kini mo angayan, gawas kabagdi gabalkadas nining struggling readers. Isa ka problema, stunting. Oh. Ang stunting gabagdig kabalkadas pagkang daghana usab, di ba? Kini bang stunting ning stunting? Katubang naapektuhan ang ilahang pagtubo, no? Mm. Stunting gabagdig kabalkadas, mga stunted children under 5 years old, naguna ang kumalarang. Adunay 255, no, 13%. Ikaduha, Midsalip. Ikatulo, San Miguel. Ikaupat, Tabina. Ikalima, Lapuyan. Pitugo, Tigbaw, Margo sa Tubig. Gipos, ug Dimataling. Oh. Mauni ang mga kining lungsod. Nga dunay problema, no? Ning stunted. Muna nga kinahanglan nga usay buhaton. Feeding program. Purgahon ng mga bata. Oh. Nay programa ang gobyerno. About sa deworming, di po musugot ang ubang ginikanan nga i-deworm ilang anak, yung mga hadlok. Di ba? So, kining stunting or stunted gabagdig kabalkadas, hinay ba? Or ninghuno ang ilang pagtubo, lakto pa yung salot. Or salot. di ba? Nangasalot, katubo. No? Katungod kay kulang silag nutrisyon. Di ba? Katong mga nagbalik-balik ang sakit kani adto, mao man eh. So, muna kabagdig kabulkadas, no? Dakong challenge sa Department of Education, ang kining problema karon labi na nga sa State of the Nation Address ni Presidente Marcos sa napulo ka mga key program sa Department of Education, duha lang gyud ang nahatagan na inig pagtagad. Kiniganing kwa no? Sa Zamboanga Peninsula, wala ganitay gitawag o kito bitawang kining package sa Faith Health Benefits nga kuan katong sa Z. Oo. Wala ganita kabagtig kabalkadas. Nakatutok matudpa sa Ahaman. Dito nakatutok kabagtig kabalkadas ang kining programa sa Metro Manila. Walay accredited facilities diri sa Zamboanga Peninsula o guban pang mga probinsya, pito ka region. Walay PhilHealth Z benefit packages sa PhilHealth. So muna, ang makaluluoy lagi ang mga lugar nga kulang kayo sa implementasyon o ingon man, kailangan gayod o dinalian nga pagtagad. Anyway, wala ko yung oras kabagdag kabalkadas. Hangtod na lamang sa Lunes pohon. Lunes, Agosto na. Ako si Bagding, 17 Flores of Fame, may buntag ganyan tanan, alas 6:56 sa buntag.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong kuan ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Tong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbaba siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi yes. Ako nagpapalipit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa Long Neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Pardew HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Basta Kugon.
11: Are you planning to build your dream home? balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
12: Hardware. Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Ball FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabukada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes, pitsa 31 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment og sa Radyo Bagting News. Mamonitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, TVIRD gipasalig nga dili pasagdan ang komunidad pinaagi sa responsable nga pagmina.
4: 53rd Infantry Battalion gawad kalina og LGU Pitogo nagkahius sa alang sa humanitarian feeding program.
1: 36 gikan sa 114 ka mga tinun-an nga nigraduar sa Pagadian City International College na himong Latin Honors.
4: Sa uluhan sa balitang regional, dismissed police officers og duha ka suspects sa kote sa drug buyback operation sa Cagayan de Oro City. 340,000 nga syabog og pusil na recover.
1: Kapin 3 million pesos nga kantidad sa gituhang smuggled nga sigarilyo na recover sa Davao del Norte.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, padayong rehabilitasyon sa Fishport Complex sa Tibok, Pilipinas, gimando ni Pangulong Marcos Jr.
1: Hoptang kaso sa Task Force on Anti-Illegal Drugs sa DOJ, limitahan na sa dinagkong kategorya.
4: Sa uluhan sa balitang internasyonal, Egyptian Foreign Minister Badr Abdelati nakigmeeting kang US Special Envoy Steve Witkoff.
1: President Trump gipaniguro ang pagbalos human sa pag-atake sa ilang US bases.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, Dole suportado ang panawagan sa Pangulong Usbawan sa 350,000 pesos ang tinuig nga income tax exemption.
1: Sa uluhan sa balitang sports, yala makigatbang pag-usab kang Fernandez sa round of 16 sa DC Open.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagmugna og Council of Experts aron mapalig-on ang universal healthcare.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, bulak sa santan pwedeng isagol sa salad nga lamian, dili lang kay pangdekorasyon.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Momoland reunion show sa Pilipinas, gikan sila ngano kaha?
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
5: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
1: o karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Gipasalig sa TVIRD ang ilahang i-integrate ang community sa tanang yugto sa ilang mining projects gikan sa exploration hangtod sa rehabilitation. Kini ang gipadayag ni Edsel Abrazaldo, Vice President for Government Relations and Social Commitment sa TVIRD, sa usa ka interview atol sa 2026 MGB9 Stakeholders Forum kagahapon adlaw, Hulyo 30, 2026. Ang forum adunay timang empowering stakeholders for a greener future through sustainable mineral development. Matod ni Abrazaldo, nagsugod na sila og identify sa mga panginahanglanon o prioridad sa mga host communities bisan pa sa exploration stage pa lamang tungod kay lakip sa ilahang plano ang community development. Hinungdan nga padayon nila kining gisuportahan hangtod sa katapusang mine rehabilitation. Gipaklaro sa nini nga tumong sa TVIRD nga walay komunidad nga mapasagdan, ilabi na ang mga indigenous people sa Balabag, Bayog, Zamboanga del Sur, din himutang ang Balabag Gold Silver Project. Sumala pa niya ang mga programa sa TVIRD para sa IP communities, nag-focus sa culturally appropriate.
6: We make sure na yung hindi maiwan yung
1: edukasyon, panginabuhian o pagpreserbar sa ilang tradisyon, identidad o pamaagi sa pagkinabuhi. Kay baluan nga nagpatuman ang TVIRD og mga livelihood programs aron makahatag og alternatibo og long-term nga tinubdan sa kitas mga pamilya bisan pa man nga mahuman ang mining operations.
6: Sa Balabag project namin, we call it the biodiversity, biocultural, meaning biodiversity cultural agroforestry ang aim dyan. So from the very beginning, naka-plot na yon. So that pag may FMRDV na final mine rehab, doon naka-tune yung ating ano, yung final mine rehab. Cultural, serious kami dyan. Kaya nga, yung sa environmental structures namin, ang pangalan ng mga ano namin is Subanen. Pagalong, hindi ko maintindihan. Pero may mga Suban, Megillian, mga ganon, nursery. So, we want to preserve kung ano yung gusto ng mga IPs natin.
5: Samtang sa pikas bahin, malampusong gipahigayon sa 53rd Infantry Matapat Battalion sa pakigtambayayong sa Gawad Kalinga Local Government Unit sa Pitugo o usa ka humanitarian feeding program sa Barangay Sugbay 2, Pitugo, Zamboanga del Sur, gapong adlaw, Hulyo 30, 2026. Sa maong kalihukan, naghatag sila og mas sustansyang pagkaon ngadto sa mga kabataan tumong niini ang pagpalambo silang panglawas og nutrisyon ilabi na sa mga kabatan-unang nanginhanglan og dugang suporta. Pinaagi sa padayon nga pakigtambayayong sa Gawad Kalinga LGU Pitugo og mga kaabag sa komunidad, gipadayag sa batalyon nga ilang pagsalig sa pagtukod og mas lig-on, mas andam og mas masaligon nga mga komunidad sa tibuok Zamboanga del Sur.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, hingpit ng ni-graduar ang 114 ka mga tinun-an gikan sa Pagadian City International College kan PCIC kagahapong adlaw atol sa gipahigayong seremonyas Hulyo 30, 2026. Kini ang gilangkuban sa SIAM gikan sa Bachelor of Multimedia Arts kan BMMA, 37 gikan sa Bachelor of Public Administration kan BPA, og 68 gikan sa Bachelor of Science of Tourism Management kon BSTM. Sa maong mga ni-graduar, 16 ang nahimong magna cum laude o 20 ang cum laude. Gitambungan ang maong kalihukan sa mga opisyales sa lokal nga panggamhanan, Board of Trustees, pinaagi sa pagpanguna ni Pagadian City Mayor Samico, Administration sa BCIC, pinaagi sa pagpanguna ni Robert Peter S. Ancheta o representante gikan sa Commission on Higher Education, mga ginikanan, pamilya o mga bisita. Ato sa mensahe ni BOT Chairman Honorable Samuel Co, gipaklaro nini ang kamahinungdanon sa edukasyon o ang padayon nga suporta sa City Government of Pagadian sa paghatag og libre o dekalidad ng edukasyon sa mga kabatan-unan o sa katapusan. Siya nang hinaot nga ang mga negraduar dili malimot sa paghatag balik sa komunidad, hilabi na sa mga nahimong kabahin sa ilang kalampusan.
2: BBC BBC Parting Balita.
3: BBC Balitang Regional.
4: Sa Kote, ang usa ka dismissed police officer og duha pa ka giingon drug personality sa tol sa bypass operation nga gihimo sa Police Regional Office 10 og Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City, bag-uhay pa lamang. Gila mga suspechado nga sila alias Tams, James og Apon. Matod pa sa kapulisan, nasakpan silang nagtigom sa usa ka abandonadong balay diin gituhang adunay pot session. Na-recover sa operasyon ang walo ka pakete nga gituwang shabu nga dunay gibanabanang kantidad nga 340,000 pesos, usa ka kalibre 38 nga revolver, mga bala, drug paraphernalia, duha ka motorsiklo, cellphone ug mark money. Matod usab sa PRO 10 nga si James, usa ka kanhing pulis nga gitangtang sa serbisyo nitong Hunyo 18, 2026 uman magpositibo sa random drug test og nag-awol gawas sa kasong may kalabutan sa illegal nga droga. At tubangon usab niya ang kasong paglapas sa Republic Act 10591 tungod sa na-recover nga armas. Samtang tulo ka suspek ang anaa sa kustodiya sa Police Station 8, samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Act of 2002.
1: Sa laing detalya sa balitang regional, na-recover sa mga otoridad ang 121 ka master cases sa Busco Cigarettes nga gituhang smuggled og nagkantidad og 3 million pesos kapin atol sa inyo sang anti-smuggling operation sa Barangay Taba, Carmen, Davao del Norte kagahapon sa kadlawon Hulyo 30, 2026. Base sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, gibyaan sa mga suspitsado ang ilang puti ng Mazda Transformer nga dunay plate number KBK 7068. Huwag maikyas human masakpan sa mga otoridad ang ilang kalihukan sa may subay sa Tala River. Gitugyan na sa Carmen Municipal Police Station ang mga na-recover ng sigarilyo o sakyanan alang sa investigasyon, samtang gipangita pa ang mga suspitsado nga nakaikyas.
2: BBC BBC Parting Parting Balita.
3: BBC Balitang Nasyonal.
4: Gimandua ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Agriculture kundi nga ipadayon ang rehabilitasyon o modernisasyon sa mga fish port complex sa Tibuok Nasud. Kini magpaligon sa kapasidad sa mga pantalan, mapadali ang transportasyon sa mga produkto sa safe foods o ngadto sa mga merkado o magmintinar sa kalidad sa barato nga pagkaon. Kagahapong adlaw, Hulyo 30, gisusi sa Presidente nga giayo ang Swal Fish Port Complex sa Pangasinan, kini lamang ang regional nga fish port sa Aminahang Luzon. Ang rehabilitasyon o modernisasyon sa Swal Fish Port Complex nagbukas sa dalan alang sa mga bag-ong ipauswag ng mga pasilidad. Kini naglakip sa mga pasilidad sa pagproseso o pagtipig sa isda, mga multi-purpose pier, mga commercial nga building o mga access roads. Uban sa tabang niining pasilidad, ang pagkawala sa post-harvest maminusan, ang pag-access sa mga mangingisda sa merkado mapalapdan o mga padayon nga supply sa kalidad o barato nga isda masiguro. Samtang gigamit usab sa Presidente ang higayon sa pagbisita sa tripulante sa mga barko sa BFAR nga bago lang na intercept og giwater cannon sa Chinese Coast Guard sa Baho di Matsinlok, kining lakang sa Presidente usa ka pag-ila sa ilang dedikasyon og kalig-on sa pagpanalipod sa kadagatan og sa panginabuian sa mga Pilipino.
1: Sa laing detalyes balitang nasyonal, giusab sa Department of Justice ang ilang kategorya sa Department Order 161 nga nagbugna sa Task Force on Anti-Illegal Drugs. Ibutyag ni Undersecretary Aya Norman Dato nga ang mga dagkong kaso hoptan sa Task Force aron dili maladaan sa kadaghan sa mga posibleng kaso. Dugang pa nga ang dagkong kaso sa 10 kilograms nga to sa 50 ka kilos nga droga ang hoptan sa task force nga diin nalambigit ang public officer o law enforcement agent kung may langyaw nga nalambigit o nadakpan sa airports o pantalan o kung may nadiskubrihan nga tinagong illegal drug laboratory. Ang mga wala na isgutan nga kategorya nga may kaso nga illegal drugs itugyan na sa local prosecution offices nga mas nasayod sa nahimutangan o lugar ni ini. Kay baluan na nga dunay na naunang rekomendasyon gikan na kang Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon nga kinahanglang i-update ang provision o kategorya sa kamanduan aron dili matipon dili magtipunog sa poder sa task force gumikan sa kadaghang kaso nga may kalabutan sa illegal nga droga.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
3: BBC Balita Abroad.
4: Nakig-meeting si Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatih ngadto kang US Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff tumo sa meeting aron masolusyonan nga mapaubos ang tensyon sa Middle East. Matud pa ni Abdelatih, mahinungdanon ang pagrespeto sa prinsipyo sa mga silangang nasod ug mosunod sa giya nga nahisubay sa international law, pagrespeto sa soberanya, pagpakigiusa sa territorial integrity sa estado. Kahinumduman nga naigo sa drone ang gas storage tanker sa Estados Unidos nga nahimutang sa Egypt.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, gipaniguro ni US President Donald Trump nga mubalos sila sa Iran human ang gihimong pag-atake sa US bases sa Jordan. Nagpadayon ang nasangpit nga hulga sa giyera bisan pa man nga dunay gipaabante nga peace negotiations. Niyatong Miyerkules gianunsyo sa Saudi Arabia ang strike sa militant bases sa Iraq samtang giakusahan sa Israel ang Hezbollah nga nakalapas sa negosasyon. Sa mga nakalabay nga adlaw, gireport sa Saudi Arabia ang drone attack gikan sa Iraq nga ang target mao ang ilang crude facilities.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
4: Samtang sa detalyeng negosyo, gisuportahan sa Department of Labor and Employment kondole ang panawagan sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ipasaka ngadto sa 350,000 pesos nga tinuig nga income tax exemption ceiling. Matud ni Labor Secretary Francis Tolentino, ang maong lakang makahatag og kaluag sa pinansyal nga kahimtang sa mga middle income workers ingon man sa ginagmay nga mga negosyante. Dugang paniya, mas daghan ang mga empleyada kon empleyado nga makapahimulos og higayon nga mapatuman sa pagsaka sa income tax exemption ngadto sa 350,000 pesos kada tuig. Giawhag usab ni Tolentino nga ang mga magbabalaod nga himuong prioridad ang pag-amyendar sa National International Revenue Code aron mapadali ang pagpatuman sa maong sugyot. Gilauman usab nga mahimo kining mapasara sa Kongreso sa dili pa matapos ang tuig uban sa posibleng pagpatuman sa ubang administrative relief sama sa tax amnesty nga mahimo sa Bureau of Internal Revenue ubos sa kasamtangan nga mga balaod.
1: Ang balita ni Gosso, tad kanato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita baka magbarato pa ni kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay lain-lain ng mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Nakip na usab sa mga kasikbit ng mga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.

0: Dinita sa Balita Sports, amdam na ang unang Olympic gold medalist sa Pilipinas sa weightlifting na si Hidalyn Diaz sa pagpahigayon sa Zaccarelli Class Weightlifting Competition dinhi sa nasud. Ang HD lift-off official nga ipahigayon sa sunod bulan nga pangunahan nila ni Diaz ug sayang bana o coach nga si Julius Naranjo. Tumong sa mong tournament, aron mapalapdan ang kahibalo ug pagdasig sa mga Pilipino sa sport nga weightlifting. Mato ni Diaz, sakto na ang panahon aron ipahigayon ang mong kompetisyon. 5 katuig human niya madala ang unang Olympic gold medal alang sa Pilipinas. Ang kompetisyon ipahigayon karong Agosto 15 ug 16 sa Dakbayan sa Makati. Ang balitang sports, atod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tangiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas, ato na sa Petron Gasol. Ado na sa Consilaw Sabang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ado na sila yung mga branches ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur, sama sa lungsod sa Tukuran, Aurora o Dumalinaw, Zamboanga del Sur.
1: BBC Martin Balita.
2: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagbugna ang Department of Health kon DOH o Council of Experts nga gilangkuban sa mga kanhing health secretaries aron tabangan ang mga gobyerno sa pagsulbad sa mga hagit sa pagpatuman sa Universal Health Care Act og masiguro nga mas daghang Pilipino ang makapahimulos sa mga benepisyo niini. Sumalak ang DOH Secretary Jose Poholte, ang konseho makon maghatag og giya sa mga reforma sa panglawas pinaagi sa ilang kasinatian og kahibalo nga motabang sa pagpalig-on sa mga prioridad sa sektor sa panglawas og pagpalawom sa serbisyo sa komunidad.
0: Ang balita sa kemsog sa panlawas, hatod kinato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa 5 ka mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine. Lain pang espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Rivina Bangkoro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalye. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC Martin Balita.
0: Nasayod Kabag. Alright, mga kabagting o kabulkada din hita sa Nasayod Kabag. Of course, Bagting 27. Nasayod Kabag nga, naday bulak nga pwede ikon sagol sa salad.
3: Na, kayo, kay pwede mo na siya makuan. Ngayon, makaan ka to yung sabaw, bitaw nga santan.
0: Karon pa ko kabalo. Sige, ito nang sayran, nga nung pwede di ay ni.
3: Go.
0: Nasayod ka ba nga ang bulak sa santan nga sagad imong gidula-dulaan kaniadto mahimong salaron kay kining bulaka makaon man so may dagway aning santan gani dagon ig dahon gagmay.
3: Gagmay na siya
0: kato ganing himo na to garland sumpay-sumpayon mo to
3: mao
0: dai lagi sa siyensya or sa science gipanganlan nila kini og Ixora cochinia. Otro na to, Ixora cochinia. Ang mga bulak sa santan makaon kon anihon gikan sa limpyo. Walay pestisidyo nga mga tanom o hugasan sa hustong paagi. Sa Pilipinas o ubang bahin sa Asya, ang mga bulak gigamit sa mga salad, fritter o guban pang mga putahe, samtang ang ilang nectar, dugay ng paborito sa mga kabataan. Apil na siguro katong mga sipat nga mga bata, sama nato siguro, sa eskwilahan, ganiad tong kapanahonan. Bisan pa man tuod, nasayod ka ba nga ang mga eksperto nagtambag? Dili mukaon o mga bulak nga gipo-pogikan sa mga daplin sa dalan, mga pampublikong parke o mga tanaman nga pangdekorasyon nga posibleng napiksan og mga hugaw o dunay mga pestisidyo nga nabutang aron dili ka makaangkon og balatian. Sa ato pa kung magsagol ka sa imuhang salad katog yung
3: limpyo
0: kanang imuhang
3: kanang yung nasa bukid dapit
0: kanang bitong imuhang tinanom yun.
3: Kay tamis-tamis mangod na siya kanang santan
0: mao di ay Amorab na itagkana ni Amorab katong buyog bitang iba. Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian City, nag-inusarang pribadong tulunghaan sa syudad. Nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanya gugunom ka kurso nga mao kining musunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language. Pwede ka makapilis mong klase buntagon, hapunon o panggabi ebo sa ulanay rason. Aron dili ka makatungha, ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
4: Mga madi o padi, ani ana, ang balitang showbiz.
3: Alright, dito mm-hmm. sa balitang showbiz.
0: Ano ka ninggi? Cancel, no?
3: Mm-hmm. Gi-cancelar sa K-pop girl group nga Momoland ang ilang 10th anniversary fan con nga Very Merry Party nga gikatakdang ipahigayon sa Agosto 8 sa Quezon City tungod sa wala damhang mga problema.
0: Mm-hmm. Sa kaning problemahan.
3: Kana lang.
0: In this Very Merry Party, very yes. sad party na.
3: Nangayog pasaylo ang Three Angels Production sa mga fans ug mipasalig nga ibalik ang bayad sa tanang mga nakapalit og ticket. Wala pang ipadayag sa organizers ang mga hinungdan sa pagkansila sa maong reunion show. Mismo adto tatani no?
0: Sunod na lang August 8. Ah, wala na, dili na kadto. Dool na lang kaayo.
3: Lagi.
0: Pero ngano man ning na-cancel kani no? Basin og prios ni atong P-pop po na to. P-pop ba ito na?
3: Mm-hmm.
0: Oo, nga, na-cancel po.
3: Na-cancel po. Basin ko, an?
0: Sinay mga
3: bagyo po.
0: Oo, lagi bagyo. Din sinapoy mga daghan pong problema ba? Di mga namalikayan ng mga problema.
3: Ay, by the way, congratulations day, Ate Cheng.
0: Kalitan
3: na graduate day gahapon si Ate Cheng, no? Ayan, congratulations. Magna ba?
0: Magna unta. Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment at ning panglantaw ning mga nag-comment din ni mga naglantaw. And of course, sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Pila ka book listener na to, dia boy. Ayan. Good morning ni Merly Timplado, Jonathan Tigo, Yang Lee, Timaloy Mangilin. Thank you so much. And of course, si Peanut Vindor Vlog, gikan sa Batangas City, Dondon Tormes. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat sa paglantaw. And of course, sa mga nakamonitor karon sa DXCA 106.3 Bell FM o mga nakamonitor usab sa Radio Bagting nga kaning radio sa 756. Ayan, good morning usab ni Robilin Donke, ni Sir Medtech Wanderer, Sir Nomairi Israel, Rebecca Onito, and of course, Arnel Noval, Nisa Lamonsing Palaran, Mayan Miaan sa Tomira Degolacion, Christy Zambrana Ligaray, Dondon Tormes. O kaninyong tanan ng mga naglantaw sa itong Facebook Live karon, daghan kayong salamat and sa dilipa data mo, exit Kamaring Dars.
3: Mm-hmm.
0: Daghan din kayong salamat sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa Radio Bagting and Bell FM, sa inyong makanunayong suporta. Nahumanag yun ta, gahapon, di na akong mahilak eh, gahapon humanag mong hilak. Nahumanag yun ta, ngita na punta o laing labad na pun sa ulo. Mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Dari Likat, Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o may buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
8: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuan. Amang ko po'y mga milasma sa face.
8: Mm-hmm.
7: Mura dark spots siya, anak.
8: Mm-hmm.
7: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawa. Oh. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
13: Mabuhay Hardware.
12: Mabuhay Hardware. Let's build together.
14: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
15: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
14: Said kogon, herbal capsule. Basta kogon, love!

0: si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: So, ingon ana paragis bila-bila.
1: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Radyo Magbating.
8: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
9: Pulsos pagkatawhan. Pulsos pagkatawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og kalambuan nga rahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
10: Pagkala, kumusta kayong buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 31, tuwing 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan din nilamang sa nag-unang registration sa Nakbayan sa Pagalian. Huwag kininyo mahigala. Ilmer Bagits Baganoy.
11: Ang subscribe sa kabutin, mahigala ang gigoban ka ninyos media. Oras nga tulumanon ang programang
9: Pulso sa Katawhan.
11: Pagkala, kumusta? Huwag may adlaw ka na itong tanan. Thanks God, it's Friday! Biyernes na Biyernes, mga higala, katapusang adlaw sa ulan sa Hulyo, pinsa 31, mga higala, tuig
9: 2026.
10: Laag.
11: Ating laag na yun.
10: Biyernes, God.
11: Biyernes. Unya, katapusan bod. Pero, piyansa ha, kay... Yung madakpan mo sa PNP. Mga higala, katong mga... Saba kay mga tambutso?
10: Ay, pwede pa nakapon sila eh. Lingog-ngog.
11: Okay. Ang PNP, makano na yung nagpahigayan ng inspeksyon. May higala, matag na magunya, buntag, buto, napoy gabi eh, napoy hapon.
9: Pulso sa Katawhan!
10: Pumaw, punito, panihapon.
11: Pumaw, punito, panihapon.
10: Madakpan?
11: Ingon manusap ang LTO. Malik na po sa panako pron. Gala, diri mismo sa ato ang lugar. Muna nga, ay nalanggid mo kung kulang mo mga papilis. Kasi nalanggid na ninyo inyong sakyanan. Gala, o di ninyo hiposon. abtik ang inyong mata.
10: Yan lang mo gamit, ana o ko, ana. Kanang nanabgin mo yung kumpletong papel, hassle kayong madakpan. Ay, daghan kayong pangitaon.
11: Yan, nindot po doon ang gihimo sa PNP. Kaya doon na nagyoy PNP personnel diya mismo sa... Sa kanang Black Scope, sa Naanag yun yung nagkapundong PNP mga higala. Okay, himoon, magunang drag race mga kabatanunan diha. So, lisod yun kayo mga higala. Kay, nayuban, mahubag-hubagan taon diha. Yung kalit lang hadzong si mong kilid ba nga. Kusog yun ang single motor niya. Hindi kung mga pito yung mong gihadzongan. Muambak dito sa pangpang ang kuhan, single.
10: Di na na kay kusog ang padagan. Labi na na drag race di pun maapil kay pirte pun talawa na.
11: Naman sila kay drag race dito sa airport.
10: Kaya to apoy gabantay dito.
11: To apoy gabantay niya. Napa po dito ang food fair. Sa Tiguma. Karoon mga igala, medyo unya. Puno-puno po ng food fair niya sa Tiguma. Kay kuan man. Birnes man. Unya. Naaman dito ito na mga pagkaon. Puno gani mga igala dito. Hapon hoy bes. Han mangkaing sayo gyapon king nanguli.
10: Dito na tanaw no ang ilang food fair, so at least successful ilang food fair nindot kayo dito. So daghan kayo nangadto at mabahin-bahin ang mga tao ba. Naay mo adto dito. Napi man sa sentro para di kayo nagbaho sentro tanan.
11: Di kayo traffic mga igala, traffic na batadaan. Tan pa ini. Himo niya mismo sa barangay Tiguma. Nindot gali na magpermin lang bitaw na. Dayon, kala mga tindahan diha. Iatras siya.
10: Iatras lang naman. Oh,
11: buhatan siya o kana bitong payag-payag mga higala nga ang toko o di ba ka ang duha ka toko, ang tulog ka toko baka mag-street, dito nas basa-basakan man ang kuwan diya. Di ba? Iyan naman na sa city, no? Iyan na sa city?
10: Iyan sa city government. Huh? Kani pangkuan, kani na yung mga drainage ka kanal. Iya na, pero dito sa Basakan, sa tag-iya na sa Basakan, dito na sila mo abang. So, og dito siya, safety kayo, unya kanang drainage nga na ay tubig mo na. Ila lang butangan og kuan, kanang ura og salgan ba. Butang tulay nga ligon pod.
11: Nindot gali mga higala, og posible nga maunahunaan eh. Diha ibutang ang night market. Barangay Tiguma.
10: Parabahay ng tao.
11: Kay wala namang guntay night market. Sukad mga higala, nawala na tong diha mismo sa tapat sa Marasigan Bil... Marasigan Building, itawag na. Marasigan na gina. Alam lang pa ni Malay Kilid.
10: Ilanang building.
11: Tapat ato mga higala, diha mismo sa Barangay San Jose. Dubaw sa May Robinson, nawala. Tiyod-tiyod naman lang nawala. Kani ato. Sumagin sa night market.
10: Kaya mga butong.
11: Mga butong.
10: Maliyag pastil. So, at least magkapalit patag pastil.
11: Basta kaya ang pastil, butangi po yung sagol. Mura naman tayo, nagpalit o plain rice. Pastil atong palit.
10: Plain rice ang ipalit ni mo, de, pagkapinan lang kag usik-usik.
11: Plain rice ang ipalit, pagkapinan kag dahon. Kaya mga ikala, nindot manay kay, hindi ba ito ang ingunan mga matang sa mga negosyo? Kani nga negosyo ba? Dili ni siya negosyo mga higala alang sa pandato. Dili negosyo ni alang sa mga pobre. At least mga higala, ginagmay-ginagmay. Abuhi itong mga... itong mga kabos na to. Maligya lang mga binating kaigsaunan. Pero, muna siya ipikto sa gipang-invitar sa mayor ng mga dagko ng mga negosyante.
10: Pero ako'y nakita nga... pastel nga chicken ang flavor kining atbang sa St. Columban College. Nabitaw mga photocopying machine diha. Naa day pudihan nakita ko na isa ka borag ay kanang askinding nga box ba.
11: Pastel diha.
10: Nay marka pastel din chicken pastel.
11: Di po to plain rice.
10: Plain rice kay atbang mga estudyante. Asa na nang balik o palit.
11: So mo na siya mga higala.

0: kanang makita nimo ba nga ang mga tao makapalit og barato nga pagkaon labi na nang trabahante sa Robinson. Di man nakasugakod og kanunay nimo paliton nga mahalon nga pagkaon sa sulod.
1: Katong sa sulod, mahal man to.
0: So di mo gawas jud sila, makita sila kanon nga tagis. Di ba na pusudan nga 20 ana badar da 30 pero mas manindot man tong pastel gud nga nasud-an daan kay ang imo diha plite na lang ang kulang ang uban po nga mga empleyado nagbalon jud sila dagko kay lang balon kay nangutan na ko dakuan mo balon si Roy sa nga kuan man eh ang ako aning paniud to o panihapon
1: di usa na lang usa
0: ma ang iyang duty di ay broken ba nabutang man og ma-targa ang paniud to panihapon pero at least nga mabuhi gud ang mga trabahante.
1: So, muna siya, epekto mga higala. Samtang, sa pikas bahay, dirita sa tuwing sigutan. Ay, matod pa mga higala. Ngayon, basta mag-isigut ag highly urbanized. Magawas man na yun.
0: Magawas din ng hospital.
1: Magawas din ng isyo ng hospital.
0: Ako po rin nag-isyo, ani, nababuga sila gitukod ng hospital. Kaya basin og, ora na po sila umang ning kuan na po sa hospital nga tinupon sa lain nga administrasyon.
1: Ito po. Ito po. Mga higala kay nisgutan man gini, kapila man gini lakbitan. Sige man gini malakbitan sa mayor nga aron nga mo, mas mo asinso ang pagadian o ang Sambuanga del Sur. Kinahanglan nga i-highly urbanize or magdunggan o kining gitawag na to
0: nga
1: usa ka congressman o usa ka distrito.
0: Hindi man sila ganahan o naay lain congressman kay na napoy lain nga ngalan sa mga politiko ang kandidato.
1: So, money siya mga higala, niya, money isgutan, magawas ng hospital. Okay, mingon din nga. Hindi na ba ang pagadian nga mahili urbanize? Nga wa mao nga ni hospital
0: tanawon mo sa criteria wala biya ang nag-ingon nga o kinahanglan highly urbanized ka na ikagaling hospital daghang mga highly urbanized nga mga city wa man sila kaugalingon hospital pero na sila kaugalingon nga ambulansya kay kanis pagadian god tanawon nimo aning state aning kaliha na hospital pag di po skilled lingin ni mo aning kalihan na po yung hospital pwede naghan na gatapok-tapok
1: daghan og tanaw na to mga higala word ba word bitaw sa kuan nga mahili urbanized ready na ba ang pagadian mahili urbanized nga wa man ay hospital kana nga word nga itong gamitog walay hospital ang pagadian
0: na idaghang hospital ay
1: kana palang daang nagtindog diha mga higala nga hofilin niya hospital.
0: Oh nya sa unahan napud ang Mindir Hospital.
1: Unsa man na diay? Di na hospital.
0: Nya nigliko ni muskilid. Naapoy mga hospital nya. Naapoy yung mga lying in. Di ni ka kay nga sus ang mga nakay
1: ay sa hospital.
0: Hospital ah.
1: Naaman na diay mga gal asam nang ay sa hospital na butang. Pagadian.
0: Sa Pedro.
1: Pagadian doctors.
0: Pagadian doctors, pagadian pa yung ngalan.
1: Kana gyud kay pagadian yung ngalan.
0: Unya ang mga tapad niya na ay mga lying in kada bitaw
1: anakanan
0: sa mga bahay na pude dagan kayo.
1: So og ato siyang isgutan word for word kanang moingon nga why hospital ang pagadian. Amrgdi guro na ba
0: bra. Oy.
1: Kay og moingon tag why hospital ang pagadian halap guro nga ingon.
0: Nanobra ang hospital niya kung tan-aw nimo. Kanang mga lying in bitaw nga diha mga anak ang mga babae nanubra pod 13 daghan og ipon nimo na
1: mag kada barangay
0: naa na pagani sa ka barangay nga duha ka buok
1: nagali tay Santo Niño nga kwan
0: lying in
1: nga Santo Niño nga wala na butang Santo Niño
0: basta daghan gyud
1: unya ingon tay go hospital. Daghan na, manggalit po rin na riya.
0: Yeah, dito sa Bukid-Bukid po, Barangay Danlugan, napoy hospital dito ang city government.
1: So, mauni mga higala ang himo sa mayor. Daghan man kayong hospital ang pagadian, pribado. Ang mga pribado ng Nader Sintro.
0: Pero barato naman na siya, kaya na may PhilHealth God. Unya o kuan ka nang check-upon ka diha, o may yung kagparmarsya, 13 daghan ng

0: bukti ka og pharmacy sa pagadian.
1: So
0: kinit-kanit-kanit lang.
1: Gitapad lang mga higala. So kini ang gihimo sa mayor kay gusto man gyud sa mayor nga mabuhi tanan ba. Kay kaning ospital negosyo man eh. Magdugod ang pribado mga higala o ospital negosyo man eh.
0: Gani na gikuan si mayor sa Mikuron. Magtukod ka og hospital, tagaan ka og kanang tax incentives.
1: Uy, nindot na eh.
0: Libre ang kanang imong building permit. Dagko biya kayo nagbayad ng building permit. Kay daghan ko na siya. Plumbing, unsa pa ng uban diha, electrical. Daghan kayo. So libre ho na siya. Plus, tagaan pa yung ka og pila ka tuig man siguro nga wa kay buhis nga ibayad.
1: Okay, tax. Dito na sa tax incentives. So kini mga igala, gihimo ni mayor para mabuhi ang negosyante. Kay partner man sa local government unit ang mga negosyante.
0: So dili gid maayo nga rivalan sila. Rivalan nimo nabre partner nga imong rivalan.
1: Ibutang na to. Anaay mga pribadong hospital dire sa sentro. Ang city government pod ang iyang hospital.
0: Magtukod po sa hospital di sentro.
1: Ibutang po dire sa sentro.
0: Nya libre pa gyud.
1: Libre tanan.
0: Ma-ma-kuha na ng mga negosyante daan, aon sa manisip ng mayor o iamantang ribalan.
1: Sa tanaw ni mo mga higala, dili ka, wa ka hospital nga malugi?
0: Gawas nga malugi, mahiubos mo ng malugur na aon sa manis nga ato ang gobyerno ron nga makigribal man na to. Dapat magtukod mo hospital dito, mas bukid.
1: So ang gihimo karon ang hospital nga iyas gobyerno sa pagadian, tuas dan lugan gibutang, kay wa may pribado dito.
0: Kanya, sa danlugan po, angayan lang po kay... Di naman na kinahanglan nga mo ginansya kay gobyerno
1: o tagiya.
0: Sa ato pa, mga silingan dito nga mga barangay, og na ay simbakong disgrasya, maadto yun ay nito. Pero og na ay upilahan, naman po sila ay ambulansya god, dito sa duha sentro.
1: Ato nakita, duha ka ambulansya mga higala nga ato na dito nakapundo.
0: Kunya, kung tanawin ni mo, ang mga hospital po sa pagandian, naapoy mga operating room. So, dili na kinahanglan nga karibalan pa na sa mayor na negosyo nila. Oy,
1: okay.
0: Partner god.
1: Partner man. Mga higala kay, og partner ka, di niyo muna pwede kompetensyaan. Kay, og kompetensyaan niyo muna.
0: Dili na mo partner.
1: Dili na mo partner. Gawas ana, og dili mo, og kaning kompetensyaan mga higala, malugi to. Ang kuya o ato, og manabi to sa uban. Mayingon
0: to nga mayo kay ang kanang mga negosyante nga pribadong hospital nagbayad na sila og buhis
1: og
0: niya part sila ang buhis makatagam tambi ang city government
1: og malugi na sila wa na bayaran buhis
0: ma gawas nga may barinan looy puto ilang mga trabahante kay posible pong futbolo nila kay wa na kasweldo na pagutan na ron aha naman na mangitag trabaho libutan ng na isa ka empleyado diha unya na siya mga anak na nag-eskwela. Kisa may mo gasto ato, napod siya ay ibutan talang kauban sa balay, iyang gisulduhan, unya kato iyang kauban sa balay nga gisulduhan, napod yung anak ka ng iskila. Daghan kayo, chain reaction na, dili na mayo.
1: Mo na nga, una-unaon, gindi mo nga, magtukod ka hospital dire sa sentro, unsa epekto.
0: Dili mayo, epekto.
1: Dili siya mayo, mga higala kay. Pero di naman dagan ang hospital dire nga, privado. Tukod pa yung kadere, libre tanan. Hindi mo rin gikompetensyaan ang mga pribadong hospital, mga higala. O niya, mabankrap na.
0: Niya, masugot na patag sa dili. Kanang mga hospital din ha, kanang mga empleyado, kada bulan gina nila gisulduhan. Manaa may pasyente o wala gasuldo gina sila din ha. Na, looy kaayo na siya. May hindi tabag o suldo ng city government waman. Ang kompetensyahan sa city government ngayon gina sila nga palanggao na sila kung na ay kayuhan nga ikatag dito hatagan para mabuhi-buhi ang tanan
1: mga igala ito sa paminawag nila ang pipila ka mga reaction pod ni Konsya Lansko ng Bigit ining niya
2: sila din ang ingkot ba kanang matod pa nila, nilipo na priority ni Mayor ang kaning services, okay, mas diuna pa ang tourism.
3: I don't think that's true. Ang kanailang ginaingon ba nga, walay ko galing hospital ang pagadian. Let me qualify that statement. I think that's very false. Because Pagadian City has Aysa Medical Hospital, Mendero Medical Center, Hamilya Rin Hospital, Pagadian Metro Hospital, Kabahog Hospital, Avellaneda Hospital, Pagadian Doctors, daghang hospital pag Sambungan del Sur Medical Center, daghang hospital diri sa atong na
4: Lumbi Hospital.
3: Daghang hospital diri sa atong syudad. Magsigsa yun nga walay kagaliyong hospital. Daghang hospital na naamis mo sulod sa Pagadian City. Ang napatong Pagadian City Infirmary. So, I don't think na dili priority sa atong halangdong mayor ang health. Treating the health matter, daghan mo gusaw aspeto na ating itawag nga health care in terms of prevention. Napatay itawag health care in terms of curing na. Yeah? Kana siguro ilang but pasabot, katong health care nga kiparti na diri sa cure. But pasabot, katong grabe na gyud, kailangan na gyud og treatment, kailangan na gyud og kuan, kailangan na gyud og kaning kailangan na gyud operasyon. Siguro muna ilang pasabot, but ang atong si mayor naghatag-tag emphasis sa health more on diri sa prevention side. Ano man, mas daghan man pud ang mas makabenepisyo pud ani. Ang kasakit compare sa wala kasakit is mas daghan. You prevent this wala pagkasakit na magsakit siya. Muna siya natin programa sa City Pharmacy to give maintenance sa cholesterol, sa high blood, sa sugar. Before ang tao before mamahimong diabetic, at least mahatagan na siya og mitigating maintenance para sa sugar. Before siya ma-stroke, mahatagan na nato siya.
4: Prevention na gimo sa city government.
3: Daghan ta og programa sa prevention. Yes. So dili tinuod nga walay prioridad ang atong administrasyon sa health. Daghan lang ta og efforts diri sa prevention. Unlike other LGUs nga wala na nila makita nga angay hatagan og pansin. Siguro kay walay optics or walay pa Facebook atong partiha. So, but kita diri sa atong syudad naatay programa daghan in terms of prevention. However, diri sa cure daghan magyapunta og programa kana day ato ang libre nga dialysis center. Libre na hospitalization dito sa Pagadian City Infirmary. Atong mga partner program sa kanang cancer dito sa kanang with the dili kanang natay programa karon sa cancer, kaya ba ito na cancer? Cancer. Pwede na ito sa Sambuanga. Kanang atong pagpartner sa Tibo Cure, katong mga disability. Daghanta o kaning kana pang atong ELSAM nga muadto kita barangay kato mga wala joy capability bitaw nga muadto sa health centers atog yung giadto mismo sa ilang tungod. So dili ta tinuod nga wala tay mga pagtagad when it comes to health.
4: Hindi mga sigilag pag-criticize ba mga politiko po sa inyo insecure po sa inyong leadership?
3: Well, usay makalimot ta ba nga and every time mo point ta og i-point nato atong finger towards other people, duhara ang atong na-point dito sa atong gitudlo. But tulo ka tudlo nato balik sa ato. So siguro angay po ta mamalandong, angay po ta mo reflect no, o unsa po'y nabuhat nato. Kita ba nananaway na ba po tayo nabuhat sa atong kaugalingon when it comes to services such as the health? Or siguro ato lang po nang namana na pod, di ba?
4: Or isa ka insecurity?
3: I cannot speak in behalf of their state of mind. Pero if makaingon na siguro ko na your guess is as good as mine lang siguro, Sir Jay.
0: At least nga, ay pagpasabot ni Consel Lance ko noong ngayon naging ni si Consel Lance ko, dapat mo ilibit na ni siya kay kung tanaw ni mo, na mga problema sa Pagadian, dili gina siya ingon nga way pagpakabana. O, naiyang ipagpasabot ba sa hospital. Kunya, naapatoy uban gani nga mga problema, iya pong na sulbad mo na yung nakanindot sa konsihal mga nagtubo sa Pagadian. Kunya, naanan na po doong servisyo sa katawan. Kay, gikan ko na siya og iskit chairman. Sa ilang barangay.
1: Wago na nilargo.
0: Wala na tikibis niya. Nahimo siyang iskit chairman. Naimo siyang konsyel sa barangay.